0: By, for example, mambal nga ti from, ha? Series terminal, we will be closing the right side of the road. Ha? Para iya sa fun run from 5 o'clock in the morning to 7 o'clock in the morning. So please be advised. So ang tanan nga makahibalo, malabutan, makapreparar, ay susunin may fun run sa Domingo, alas 5 hasta alas 7, siya dirita maagi sa coastal area. Kay okupado, kag sirado ang traffic flow from Ceres Terminal pagkadto ka sa Haro Plaza. So that is an advisory prior to the holding of the event. Tiang sa Department of Health, we are being confronted right now sang pagpanghangkat na nga ini. Ari na ini, buta mo lun, we are now being attacked. Not only threatened, but we are being attacked right now. Labi na gid ang mga vulnerable sectors. Kabataan, asthmatic, may allergic reactions, may cardiovascular diseases, may respiratory problems. They are now under attack. Anong himuon nila? Makadto sa doktor, mabayad for consultation. How about ang hindi maka-afford? Ha? Nga susubong ginhawaya lang kalagas ko ang ginhawaya. Kaya nga daw mabugto dun. That's the thing nga ginaayo na ton sa taga Department of Health. Immediacy is the name of the game. Not, ha? Not tomorrow, not this afternoon, but right now. Supposed to be, sang nagligad pa na nga mga inadlaw, sang na-monitor na nga may haze. Kag may ipikto ang aso. Halin dito sa Indonesia, pakadto dari sa aton sa Pilipinas. You are being paid for that kind of public service. Kaya again, some of the government agencies, they are also doing their best to make both ends meet. Amo na ang aton man lang sininga pangabay sa taga Department of Health. Your advisory must be not this afternoon, not tomorrow early morning, but we need that today, we need that at this very moment, we need that supposed to be yesterday and the day before yesterday. Sang nagumpisa inipikto dari sa aton. And that's the thing. Otherwise, ang tao bala, right now they have that impression, selling niya ti anong advisory? Timangkot ito sa Department of Health, allows. Kaya muna nagalain ang pinsar sang tao, ang perception sang tao, kung kaisa, nagakadalahig ang tanan niya tao sa gobyerno in saying, kag sa halambalanon bala nga, siyara naman, no? Daw, empleyado gobyerno na, siya padako lang na sila kabuyon. Unfair. Because most of us, most of the government employees, they are doing their job to the best they can based on their system. So ang problema, the way we look at it, dira sa Department of Health, sistema lang gidi. Ha? Sistema lang gidi. Diba? You want to protect and preserve life? Do your best. Because most of us rely sa inyo, sa mga advisories ninyo. Because we are not an expert. If we talk something, pagkatapos, ha, baliskad sa inyo sa inyong pananawan, pagkamalauton nyo naman taos media. Pagkamalauton nyo naman ang mga na-posting sa Facebook, sa Meta, sa Pages. From the very first place, you are supposed to be the one to guide us for us to be accurate. Ha? Ti paano kita man accurate, sini ladies and gentlemen? And humble nyo man, let us help each other. We are a community that must help each other. Ti paano ninyo kami buligan if that's the case? Ang iban sini, kapila na niya magligid-ligid, kag kapila na daw bugtoan ginhawa because of allergic reaction kay may asma siya. Nagtukar asmaya tawag nila. Hambal nila tayo, anong tukar sang asmaya? Ha? Tingkuling-kuling-kuling eh. Dibla? Pagkatapos, ladies and gentlemen, we have supposed to be a government agency that should address this problem. Makagiyaman lang, you know, ang pinakimportante there is ang pagiya mo. We're not saying nga mangonsulta, gig ka mo dara mambala, kadto ka mo dari sa tanan niya magpakonsulta, kay kadto ka subong sa ospital, gagilinutok sa OPD, karon ko ginalagas, nung manang ang ginawa mo, katropang Alex, mapila ka pa to? Ha? Makadto ka sa doktor, pilang consultation fee subong sa doktor, pinakanubo 500, kung mga kilala nga mga doktor, sinong pulmonary doktor kilala mo daw? Ha? Isa dari sa nabilin si Dr. Louie Terador. Dok Loe, kamusta da ang pasyente mo? Laban-laban ka pugok eh. Samo na yung sitwasyon subong. Nga because of the challenges of the situation mo. You see, ladies and gentlemen, pero kung may mga health advisory kung tani, at least ha, makahimo sang ila sininga precautionary measures. Ang ato sininga mga kauturan, to mitigate, lessen the impact, the effect sining fog sa ikayong lawas naton. Di ko na pag-i-exam ko, galingon ko, naton. Kaya nga, gasgad man ang gani, akong tutunlan mo. It's already 8:06 sa ato sa ringa pagparagad. Good morning, gid sa kay katrupa vibes kanayunan. Ha birthday mo subong? Sa ringa same kami birthday ni Sir Johnson. Ay, hindi, kay Lucas subong. Ha? Ang iya sa ringa one and only son. As of now. Ha? Yung home na yun. Si Queenie da. Kaya good morning landa. Happy birthday kay Lucas. Kay Lucas subong birthday. Birthday, mani, katrupa vibes kanayunan. Dara sa may bukuhan. Te, pila na nabuka ta katrupang vibes. Happy birthday, gidahalin dari samon sa XFM. Sa kay Mamid na Puray, good morning. Kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel. Sa good morning, kay katrupang Yosil. Ang grupo sang Vens Barbershop, Crazy Crans ng Bayan. Sa Ungkaharo, nagapamati. Sanday Mercedes, Valencia, kay Fernando alias Lantoy. Kagawad na no maninga pati bansag ya butang muta na dehaw gabasa lata ko gawad ha. Suliton ko ha, kay Fernando alias Lantoy Borja ha sa kay Emma Mesa kay Rolly Ismania nagapamati gi sila subong sa bag-ong radyo sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Good morning gid, thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Franz Bracamonte Pareño pod sa kay Marlene Idhan Pareño Bracamonte sa Bracamonte kag Bernaldez family. Sa Idhan kag Magallanes family nga nagapamati diri sa aton from Navais Mandoriao. Good morning gid ha, dara sa Navais Iliaga, silak ng adlaw pero may makita kang fog. Matyagan mo sini katropang Alex, anda mo fog dito sa Ibaras, sa Lambunaw, pagkatutublas Inka, pagkatutos agsirab kag bagumbong. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Sina good morning nanda kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, kag kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning. Thank you for listening. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihi, good morning gid apasa sa Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning sir, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalm chapter 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I can take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bols, kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Students Center La Paz, kag sa tanan ng mga Baptist boys da good morning gid. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, there is Mandoriao, good morning gid. Thank you for listening, there is XFM. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kag sa mga OFWs ta, na nagapamati subong. Dara sila iya sa Hong Kong. Good morning gid and thank you for listening, there is XFM. Alas 8:09, sa ato sa ringa pagparagad. May nakeschedule nga kapihan subong ang taga Department of Health mo. Mayanti, mapamangkot na sila bala. Ha? But it's already late. Ulihin na ni. Supposed to be from the very start. Kapos malang sa amon taugon mo. Di ba katropang Alex? Pwede man kami maka-attend kon magpatawag ka mo dira. Bisan pa malayo ang Santa Barbara. Gakadto man kami kon may chimpo. Di ba? Kag kon may available personnel. Pwede man kamo makakonda ka online sininga press con. Problema sini subong. Ha? Kay daw amo na ni ang panatang makabayan sa mga government agencies. So could you please send us your prior to inyo mga questions? Ha? Sa mga katulad sini, ladies and gentlemen. You know, kung kay sabla, do ma-insulto ikaw. Ha? Why? Because ang kabuhi sang tao, hindi makahulat. Sometimes, it needs immediate treatment para iyang makasurvive. ti hambalon ka nga ti padalan nyo anay prior ang questions ninyo. Ano na paid advertisement nga? Gusto nyo lang ya magpahamot? Gusto nyo lang ya nami lang tanan palamang kutanon sa inyo? Hindi ka mo gusto sa mga palamang kutanon niya kung kaysa do balabag sa inyo sa inyong tutunan how? That's supposed to be how to address things properly and with credibility. Hindi mo pagtaguon balabaho sang ilok mo akuon mong may angsad ka o katro pang Alex panghabon ka lang sang santon plus herbal soap para madula ang imo sining BO body odor just like that. You're supposed to be an expert, you are just asking questions. Di ka magambal nga mas may madumduman pa makatapos sa media magpamangkot sang sa ginapanumdum ninyo based on your expertise. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang oras alas 8:12. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay mainom kami ani ni katropang Alex ang Vision X Plus supplement to maintain good eyesight kay abi ko gani na ano ni nga may problema na ko sinisano sa mata daw gadulom ng pananawan ko galiin mo kay may haze. Inom ka mo Vision X Plus kay melatonin, beta carotene, vitamin E kay zeaxanthina. Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:12.
1: XFM.
2: Yes to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy.

nagnay sa karamdaman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy.

0: ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus!

0: Plus. Sample Gold. Live. Testimony. Sample Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a leg pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sample Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sample Plus Gold and Sample Vitamin C.
0: Sample Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold,

0: Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: pa. Salvo Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't

ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako kasi Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
9: Aray ko!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: mag-sister pain,
12: ang karang pain.
13: Fast and safe.
12: Yahoo!
13: Sister pain.
12: Symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Diet ako buwas ah.
13: XFM.
14: Patroba mo.
15: Exciting.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayumay na balaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53. Bullseye! Padayon sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ining party iya sa Linobayan, Tigbawan. We have the latest update. So far, hindi maghataga na statement ng mga barangay officials nga managresign. Ang otobla sa baho sa poultry, kagdamo balas ng langaw. As per request of Mayor Virgilio Teruel. Bullseye! Naibaluanta nga the resignation was irrevocable. Basta gani mag-irrevocable resignation, ang butang balon sina nga prinsipyo na sang tao da nakasandig eh. Kung kaysa, if it is just plain and simple resignation, not irrevocable one, magamal kay irrevocable could no longer be taken back eh. Hindi mo na pwede mabawi eh. Irrevocable na gani butang balon, dala prinsipyo mo, dala pagkatao mo da. Everything you have, ara na dira. In short, sobra na, tama na, sakto na ni. Now, until September 10, ang effectivity sang ila sining resignation, irrevocable. May request si Mayor. Kaya nga, after nga nag-resign ang mga barangay officials, bangod sang damo, ngalangaw, kagkabaho, sang poultry, si Mayor ang nag-recommend for the suspension of operation sang GT Poultry. Dira iya sa barangay Sipitan, tambi ini sang Linobayan, pero dira sa Linobayan naga waslik ang mabaho sining iti sang manok kag ang langaw ga labuot pa sa barangay Linobayan. Now, because of this, ladies and gentlemen, si Mayor nagpagwa sa suspension order. Temporary suspension ini, suspension sang operation. Nagayo dayon sa mga barangay officials nga indi lang anay magatag statement until September 10. Sakay kapitanya tanyo daw ay niya problema. Resign gito siya. Niya daw hindi naguro ako madisponeran siya. Ano kami? Ambal sa isa kagagawan. Ano kami diseling niya? Mga tando-tando? Now, ang ato na natingirahan siya ni sa kay Mayor, kay ti for the past year, isak tuig na, waay kuno itbaho kag white langaw. Buta malo siya ni, hindi man nga waay gid, pero ang baho kag langaw tolerable. All of a sudden, pag-resign sa mga barangay officials, nagbaho ang iti kag nagdamo ang langaw. Ano nag-mutate? Kag nag-copulate ang mga langaw pag-resign sa mga barangay officials, nagulpi lang sila nagdamo. Pagkatapos ang ano ang iti, nagbaho. Pagkabalo nila nga nag-resign ng mga barangay officials. But ang balo sinid, there's something wrong with the mayor of Tigbawan. Sa kay Mayor Virgilio Teruel. In short, do kulang sa panindugan bala. Kaya nga, tumandok ang nagareklamo, barangay officials ang gareklamo, baho iti, damo sang langaw, hambal ni Mayor tolerable. Ulo ba sa din kay nag-resign, baho naman gali ang poultry, baho iti kag damo langaw? Oh, come on. These are the kind of leadership kaya ginatanaw sa Diaz Tigbawan, ladies and gentlemen. Disponiring na lang niya. Mayor wants to please everybody. Ang problema sini, cannot be mayor. You should defend sang mga constituents mo dira. Especially, kung umalagi lang guro naghambal nga, tabuan lang to guro nagdapya, baho ang iti kamanok. Pero tito mandok, buta malo sini, 24 hours a day. Why is lalos galin dira iya sa may sa Barangay Linobayan, Tigbawan? The way we look at it, ladies and gentlemen, may pressure man sa kay Mayor, we do understand that. That's normal. Sa liderato, may pressure. Pero ti sa mga katulad sin, hindi ka baluya si Mayor Teruel ya manindugan ha, without the pressure. Kay una sa tanan, nagpagwa na sa statement ang kongresista sa 1st District, Congresswoman Janet Green. Sila niya, that must be addressed. Ha? Ti olobasadin niya, pumiyok ya si Mayor Teruel, pagkatapos sugata yaman tong high blood man nga maestra sa Linobayan. Ha? Nga nagsumbong ya kay Mayor, kag si Mayor tumaas man ng tingog ya. Ay, magamo na nga klasik kaplastada, Mayor. Sinobing patihan aton sini, no? You were there. Pwede mo gid makantuan, pwede mo gid maestaran. Ha? Ang hindi tama tingaraan, ulo basa din, bumailo ang huyop sang hangin. Hambal ni Mayor Primero, niya tolerable ang baho.
Ha, tolerable ang langaw. Sang ulihi, gulpi lang gid mambal nga ay tuod no, baho no, damo gali langaw no. That's why, ladies and gentlemen, ginapunggan ni Mayor ang mga barangay official sana yung hindi maghambal. Why? Ha? Under negotiation? Ay sus, kredibilidad, integridad, pagkatao na ka mga barangay officials, so yan nakataya, Mayor. Butang balon sinay, ang may problema, hindi ang mga barangay officials. Ang may problema, Mayor sang tigbawan. Kung may ginsaligan ka manda to conduct investigation, kung may ginsaligan ka manda to inspect the poultry, kag naghambal si mo nga tolerable, kulo kag pasan mo na gihapon. Imo na kulo kag pasan, di ba? Kay ginpalapawan ka sa tao mo kon matuod ini, di ba? Kag di may suspension order na ganis ang operation eh. Buta balon sa niya, ginpalapawan kag tao mo kistorya. Di pagkatapos, ano, ililiho naman na ni Mayor. Niya, okay lang ah. Bullseye! Hindi pwede na ya, ladies and gentlemen. Nga kon hindi iya maglabot sa punto sa peak, ano pa bimay mo sa mga barangay officials dan to resign? Ano pa bing pinaka dramatic nila sila nga mahimo to tell the people of the entire universe nga may problema kami dere kag pinabay-an sang amon halang don nga mayor sang tigbawan Virgilio Teruel. Paano kag ano panghimo nila? That was the climax of their dramatic expression in order to convince the mayor we have really problems here. Iti nga baho kagdamo nga langaw sa barangay Linubayan Tigbawan. Ano pa? Wala na. Ha? Tisa kay mayor, huya ka mayor, magamuning plastada. Ikaw dapat na mahuya sini. Ikaw dapat mahuya sa mga barangay officials. Bataon pang iban sa ila, SK Federation President, nag-resign, mahuya ka mayor. To set yourself as an example. Ha? Kiti okay lang kung tani kung from hindi why bala naglaway katropang Alex and all mitigation measures recommended were addressed. Pero wala eh. Sa sulod sa isa katuig, wala ni Mayor Makitaan. Butang balon, ginhatagan mo isa katuig to comply. All of a sudden, ha? Why gapon makomply? Kung why mag-resign na mga barangay officials, why mo gintalupangod? You're so insensitive. Para yas applied sa mga pumuluyo dara sa barangay Linubayan Tigbawan. You don't deserve to be their mayor if that's the case. Mayor Virgilio Teruel. Kaya nga, patulod-tulod ka lang imo. Hay, natanaw mo, kaya mo yung mga barangay officials, bayda. Anay kay nagwangal na yung kongresista sa 1st District, Congresswoman Janet Garin nga. Sali nga may problema kita dito sa Linubayan Tigbawan, hindi ta pwede masakripisyo ang welfare sa mga pumuluyo. Da, ulobasa din, mambalik ka nga tuod, no, baho, no, why non-compliant sila sa mga mitigating measures issued before nga dapat nila comply for a year o come on. So, hindi naton gusto nga tularan ini. Ha? Hindi naton gusto ang mga leader nga katulad sini. Labi na gid sa gobyerno. Ladies and gentlemen, they are being paid by people, especially of Linubayan. Si Mayor suportado man sa mga barangay officials sa Linubayan, ha? Ha? TYT mo mahuya kato nga, ha? Nagsingkal yang dugo iya ka maestrato. Maestra, ha? And this, bisan pa hindi maestra. Hay ordinaryo yung tao yung magwangal, hindi pagsapakon. Hay maestra nagwangal pagkatapos nag-resign ng mga barangay official sa pakon. Tinano na lang na, ha? If you will be given the chance, abi mayor, to decide, nga why pressure karon? Ili-ili, hon mo lang tananda, sakripisyo mo yung ikayong lawas sa mga taga-barangay Linubayan, Tigbawan, da. And that's the thing, ladies and gentlemen, prinsipyo na tuya sa mga barangay officials nagtulod sa ila. Buta malun sa ni, there's no space available. Kung sa mga signal pa sa radio, why na headroom? Ha? Over mode na siya. Why na sa headroom? Ha? Compress ng sound niya. That's the climax. That's the peak. Ha? Tawag na ton. Amo na na ang sukdol sa kasukdulan. Sang insulto nga dabatsyagan sa mga barangay officials kag pumuluyo sa barangay Linubayan, Tigbawan. You see, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, we do understand, madamo sa mga banwa
nga may problema katulad sini, nanhulatan nyo pa, resignan ka mo sa mga barangay officials. Actually, siguro gusto man ni Mayor siguro nga mabutang sa istorya sang libro sa kasaysayan ng pangalan nga Honorable Mayor Virgilio Teruel. The first mayor in the entire Philippines nga ginresignan sang tanan nga barangay officials sang barangay kay waay agin talupangod sa sulod sa isa ka tuig ang reklamo sa mga pumuluyo. Ha? Ara na sa Guinness Book World of Record kung matabo. The only mayor nga ginresignan sang entire barangay council bangod sang pagkauyaya sang aksyon. That's the very nadumduman ko ang matahom kay Iloilo, galing baho iti. Dari niya sa sudad ang matahom Iloilo mo, di ba? Oh, sa tigbahuan niya, even though nga ti nabukid na, pero ti doesn't mean niya kung nabukid niya ang linubayan, hamalon mo nga, kaya hanyo da, ah, di ba? Iulid niyo sa mayor da para balaan niya nga baho gli iti. Amo nang problema ko nagdako kay mo yung manggaranon, guro. Ah, way man takbalo kung manggaranon, yun man pamilyan Mayor Teruel, pero damo na nanigusyo. Amo na guro katropang Alex. Kay way kay mo yamaan na diyan nga gahulid kay mok manok. Ang dalum balay mo ya may manok agalumnom. Ha? Dalum balay mo ya ginabangtan mo karabaw kay duro makawat. Bullseye! Bullseye! Way sa maanad siguro sa amo na nga klase ka pangabuhi bala. Ano pa kay ti Desoay lang. Amo nang problema with our leader sometimes eh. Bangod sang they succumb to pressure. Hindi kay balo manindugan para sa prinsipyo niya kag para sa welfare sang pumuluyo niya. Number two, ladies and gentlemen, why makaintiende kung daw ano kabudlay magsinalayo ang mga pigado being confronted with that kind of problem pareho sa barangay Linubayan, Tigbawan. Amo ng problema. Ha? Kay ti hindi sila kaintiende. How can they make responsive solutions to a problem that they do not understand? Why sila kagik experience sa mga katulad si nakatropang Alex? Ano pa gana mo magkaon pigadong pangabuhi sa uma? Ugalang dapli mo pagkatapos may iti panggapanimaho? Ha? May gana ti mo magkaon karan? May gana pati mo magkaon karan nga gasamo tinyok langaw? Ha? Duro pa langaw sa dapli mo? Duro pa langaw sa kanon mo? Ti kabatas kay mo magpanginaon sina? Intindihan Mayor Teruel na? Why wait for a year? Nga hulaton pisak tuig. Nga hulaton mo pa magpiangak si Congresswoman Janet Garinda. Nga hulaton mo pa nagresign ang mga barangay officials da before you can do such act. Kay may basis gali kapilagin pa inspeksyon, ginhatagan sa mga requirements to mitigate the problem, ginhatagan sang mga requirements para i-comply. Why gin-comply? Why wait for a year? Ha? Hay rayo mantandas banwa ah. Hay taga barangay Linubayan malara tanda ah. Hay pigado tanda. No. Hindi pwede. These are ini nga klase ka problema. Gamay pa nay actually nga problema sa problema sa iban. Debla. Tikon sa gamay pa lang ang problema ini nagpanindugan. Why na amo nang hambal nila nga kakadula na prinsipyo ya sang isa ka leader. Ti how much more being confronted by a bigger problem. And a bigger problem with a lot of indecent proposals. Diba? Di kundamo ko no indecent proposal basi, amo nang problema as leader kon why panindugan ka tropa Alex kay basi kon baligya ya prinsipyo sang kasi manway ablaw. Waay kita sa negosyo. I do understand personally. We do understand personally sa mga negosyo kapariyos. We're not against business. Hindi natun kontra niyang tag-iya sang poultry. Ah. May mga mitigation measures niyang pwede ya ma-implement yung tag-iya sang poultry mo. That's a good investment iya para sa tag-iya. Para man sa banwa. Pero we cannot afford to sacrifice the welfare of the people. Ang welfare sa pumuluyo sa barangay Linubayan, Tigbawan. Ha? That's why, ladies and gentlemen, ginaulat-ulata ang September 10, basi bawion man sa mga barangay official sa ilang irrevocable resignation. Kaya sana siling na naton, depende niya sa taong huya mo. Ha? Subjective na yung huya nga ginatawagin, di ba, katropa Alex? Kaya kung maghambal ikaw nga irrevocable, irrevocable. Anong meaning sang irrevocable? Means impossible to change, reverse, or take back. In short, that's impossible.
what is impossible butang balos ini sundol didto sa impyerno kag sa himaya that is impossible you can no longer reach impyerno unless otherwise patay ka kag tunto ka dis kalibutan you cannot reach himaya ha kon buhi ka pa kag ha tunto ka dis kalibutan di bala ka tropang Alex oh that's irrevocable. A final decision, a promise or action that is permanent and set in stone. Buta mo doon siya ni, natiltig na sa bato. Pero ti magambal kita, there's always the other way to do it. We are a thinking animal mo. We are a rational animal. Pwede man tiya mahambal sa mga barangay officials, okay, total ginaksyonan, nagin man, we will reconsider. Para hindi na lang mahuyan si Mayor. Para na matabon-tabunan, abing huya ni Mayor, ay salamat ka ba't siyang si Mayor huya. Sa sulod sa isa katuig, wala agi katrupang Alex mo. Hinulat siya pa ang resignation sa mga barangay official. Could you imagine that we have 43 LGUs in the province of Iloilo? 42 ka banwa kag isa ka component city, ang Pasay City. Sa 42 abi ka banwa, yung labot ang Pasay City, abi no? Sa 42 ka banwa, sulod dara sa first district niya, ginresignan sa Bilog ka Barangay Council. Ang mayor, ti ano pang huya mo na tubang abi sa mga kaupod mga mayor, mambal nga paray, ano to? Ha? Attorney Virilio Teruel, ano to? Yano man to siling niya kumpadre man? Ha? Paray, ano to? Debla? Sa tinga nga, why mo gidayon ko na gindisponihan na nga, ginresignan ti mo, kung nati, hindi mo doon mabawi. Mabawi mo tuod. Ang possible sining resignation base kon may mag-reconsider pero ang istorya na tiltig daran sa bato. Ang pinakauna nga mayor sa probinsya sang Iloilo nga ginresignan sa mga barangay officials niya sa isa ka barangay bangod sa pagkauyaya sang aksyon kag wala gintalupangod ang ila sining problema masubra ni sa katuig nagkinasuhay na gani ang tagiya sa poultry kag iban nga mga barangay officials pinabayan sa mayor. Ha? Courtesy of Honorable Mayor Virgilio Teruel. Ha? Amo na pinag-importante sa tanan. Si Digong hindi gid man to tama kaalam katropang Alex. Debla, pila gani ka tuig ang high school niya sa to? Why pa man sang ang college siya pila tuig anom? Walok tuig. Ha? Hindi gid man to pinaka hindi gid man to maalam ha? O galing lang kay ti decisive sa bla. Buta malo sini may prinsipyo man tong tao mo. Kita mo paghambal yang karon patyonta. Pagkagan sa puan lang tanang nga galutaw dun sa Manila Bay, tis digong nagpatay ka to, hay? Oh, nag-halins digong sa Malacan. Tiyan mo nang ginahambal na ton, mga abyan, nga ti, as always, may ginatawag kitang sympathy kag empathy. Lain niya, katropang Alex, kung nagasimpatiya ka lang mo. Butang balon, magsimpatiya ikaw, nagabuylog ikaw sa kasubo nila. But empathy is another thing. Inang nabatsyagan mo kung anong problema, kag kung ano ang sitwasyon niya. Nang pamangkot sini. The mayor sympathize with the people of Linobayan Tigbawan. Ha? Nagaunong sa dara. Pero why again empathize? Why sa kabatsyag guro kung ano kabudlay ang pagsinalayo sa mga pumuluyo dara sa Linobayan Tigbawan? That's the thing. E pamangkot sini, anong barrier ha, between sympathy kagsang empathy? Why is it that the mayor, even though sympathized with the situation of people of Linobayan, he cannot empathize kung anong kabudlay ang pagsinalayo? Because of position? Because of wealth? Ha? Because of power? Ano? Ano ang nagbutang sang pader sa tunga sang sympathy kag empathy? Sang sympathize kag empathize para sa sitwasyon sa mga pumuluyo dari sa Barangay Linobayan Tigbawan. Amo ganing ina-define ta power? Katropa Alex, wealth, manggad. Ha? Poder bla? Power, poder. Ano nagpatunga? Or base kon tawag naton sa ni no ganina bugal, pride. Ha? Tiyano ko ron, mayor kuya. That's why, sa mga katulad sini, it's a lesson learned para sa iban nga mga municipal officials, para sa iban sini nga mga local chief executives. Base bala kon, you have already the template. Ang mga barangay officials have already the template.
Ha? Kung anong himuon nila to pressure some municipal officials. Basi bala kon magsinunod-sunod, ah, hindi mo pag-solbaron problema namon, di? Resign na namon kamutanan. Pasalamat si Mayor Virgilio Teruel, hindi siya mag-Guinness Book World of Record. Bullseye! Ah, siya niya may kaparis man ako, siya niya pare, ah. Bullseye! Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:13 in the morning. Sakay Ma'am Wuyat, say good morning, good, thank you for listening. Ah, Ma'am, how are you? Sakay Nick Espinosa, good morning, good. And also sakay William Dakinan, thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Kung kay sabi, kung hindi bala matudsan ang ibantang mga officials gobyerno, hindi bala mahuyan, bala katropang Alex, hindi sila magreforma. Pero sometimes ang iban gani, pati prinsipyo nila mabailuhan sa maleta eh. Ha? Oo. Amo nang isa sa mga dako nga problema nga dinakonfront nato ni. Nambal sila nga, tinga nga mga ranon man yung Pilipinas, huwag uswag ang mga Pinoy haw. Di paano pag uswag sang Pinoy kay, ha? Amo nang hambal nila nga Pinoy saka, Pinoy butong. Di ba? But tamalan siya niya, we're not really guided enough. Well, now to do it. Diba? Anong opportunities isa ka lugar? Guys, tarag bis katropang Alex, bi, di nga nag-stars Pavia. So sa inyo nga lugar, anong opportunity may ara dira? Diba? You were not guided. Huwag ka mo ginambalan niya. Ang mayong opportunity, dari kayong plano namo, namuho namo ning lugar de, amo niho, basi sino-sino na may capital, start it now. Diba? Sa isa pihak naman to, siya ti duro di ako na kamatisan. Kag duro pag iya ko na ang urutan nun. Selling niya, we are planning to have this here. Siya ti basi kon pwede ninyo mamuhan sina, complementary na sa inyo negosyo. Nobody is leading us. Diba? Parehos di karon. Guys, tarbi ko dintakan man sa badyangan kay Mayor Suset na mo, no? Ah, mambal nga, ay, Sil, ah, amo dyan niya sa barangay niyo, kuna, butangan naman dyan access road ko na, pagyanta dyan ka mga ruro, bus kaga, mga ruro trucks, bala, shortcut siya niya, halin dyan ko na sa, ano, Central Iloilo, lapos ko na sa Dumangas, siya ti, duro oportunidad dyan, ah, pwede niyo dyan butangan na apartment, ng, ano, bala, rest and go, tawag natin siya ni, lodging house. Ah, ito na bing, lodging house na ito niya, ring-ingan lang eh. Amo nang unod siyang pinsarta eh. Mm, pwede nyo da, lodging house, was and go. Diba? Paris blan nag-cross country kasi US, was and go. Pagkatapos niya, pwede nyo da butangan niya restaurant or pwede nyo butangan na karinderia para magalagi, dara sila niya, dara na makaon. Diba? These are some of the opportunities to help open the minds of those sa barangay, sa mga kabarangayan, to do business, to help sa ila sila pamilya, another source of income na. Why kita sina katropang Alex? Kinangalan mo pa magbayad sa mga, ano ganit tawag nila sini, mga advisor, ha? May mga investment advisor, mahilang kay, ha? Miss Bingbing Josue Libre, may mga financial advisor, this is how to do it, may nasuptan ka da, ang isa mo kalibo, muhon mo siniho, debla katropang Alex? Sa taguon mo nas bakalan siya basi kon dapuon siya kaanay na kagututun niya basi kon ang isa mo kalibo ni mo mapuslan abi kada summer niya himo ka kay skin day siya ka guys buko debla ka tropa Alex nobody is guiding us with that kind of you need to pay financial advisor para iya kon paano iya mag-invest sa kwarta mo tropa Alex debla ang mga katulad sina bala it's already 9:17 sa to sininga pagparaga dari gahapon sa palatuntunan Bullseye. Now, pasiplatan tanay, why naman impeachment today, no? May mga rescheduling sang impeachment trial. Because ang schedule right now, gutok ang schedule sang House of Representatives kag sang Senado. Why? Ti September, October ni, dapat mid-September, maumpisa na sila deliberate sang executive budget. Amo ni ang natawag dato sa ninyo, National Expenditure Program submitted by the Office of the President to Congress for Congress scrutiny and consideration. Timasako sila da kay may ginapatawag na subong ang mga government agencies, regional directors, secretaries, cabinet secretaries, USECs, ASICs,
to defend their budget proposal. Karon, ladies and gentlemen, hindi kaya ni sa mga senador, kung si Senator Mig Subiri pagani, kita mong reaksyon sa si ibang mga tao, sila niya, I'm so exhausted. Ha? Kapoy na. Kapoy na ko dong. Ha? Sila niya, 12 hours. We started here at 9 o'clock. We go home at 9 o'clock. Kapoy na ko dong. Te, anong sabat sa taga Mindanao sa iya sa mga sabat niya sa Facebook la? Ay siya ko nakapoy ka, bipag-resign da. You see, ladies and gentlemen? So makapoy man para sila. So mo ni nga, gaayo, nga kung pwede, i-reschedule. May ara nga hearing sa hapon, may ara man hearing sa aga to give way for the budget deliberation. Importante na, otherwise we'll be working on the reenacted budget. So bangod sini, ladies and gentlemen, may changes. Pero ang pamangkot sini, ano ang latest as far as ang impeachment trial against the Vice President is concerned? This is the second articles of impeachment mo ning partiya sa Confidential kag Intelligence Fund. May duha pa ka mga articles of impeachment nga way matalakay. Ang sunod sini, amo ini ang reported bribery. Ang bribery involved sa kay Yusek Mercado Sanguna, now retired, sa Department of Education. Kunsa din, ang report sini, kagang testimony ni Yusek Mercado, nga ginsupport siya pang mga ampaw katropang Alex, nga nasudlan sing tig 50 mil, almost on a monthly basis, if not, sometimes more than once a month, ginahatag sa iya ni then Secretary sang Education, the Vice President, Sara Duterte. So nag-testify siya sa Quadcom hearing sa House, nga sila niya ito pa yung pinagsidlan ning tig 50,000 pesos na binibigay sa akin ng Vice Presidente, that time the Secretary of Education. So she considered that as a bribe. Pero plano ini sang prosecution niya i-drop. Hindi nila na ipag-ipurso. Why? What's the danger? Bangod man, the Vice President at the time, ini sa pagtanaw ta, ang Vice President at the time, ang naghatag sang reaksyon kag statement in an angry manner. Ha? Buta malo sini, akig to siya at the time. Maybe dalaman sang tawag impulse. Hamal sa Vice Presidente, ang pera na yan ay hindi yan akin. Galing yan sa kay Lisa Marcos. Tinawagan niya ako at sinabihan, may ipapadala ako diyang pera para sa Department of Education. Ikaw nang bahala. Seemed like that. The thought goes like that. So karon pinadalaan niya si Sara Duterte, the Vice President, sang kwarta.

merkado. So with that, kung dalo nila ining case of bribery, base kung madalasa, there is si First Lady. Kag hindi pwede nga hindi sa pag-ipasomon or ipasampina. Kay ipasampina sa, maybe not sang prosecution, base ipasampina sa hostile witness sang depensa. To defend, ngambal, hindi na kwarta sang DepEd, hindi na confidential kag intelligence fund, hindi na people's money, kwarta ni Lisa Marcos na nga ginpadala sa akon, ginhatag ko kay Yusek Mercado. Di mapilitan ang impeachment court sa pagpasampina sa First Lady if that's the case. So delikado, dari ang tindog sa First Lady, kay basi kondamo pagid ang mabukaran. Ha? Kag basi kon hindi lang amo ng recordings, believe to be, kaya mo nang hambal ni Sara Duterte sa Vice Presidente. So isa ni sa ginatanaw ta, nga kapangalang-alang sila sini sa pagdala. Ini nga mga reports actually, published reports na nimo, sang 2024 pa ni nagbinulabog, 2025. Nga may hambal ang Vice Presidente at the time. May conversation, kami may recordings ako ng conversation namin ng, ni Lisa Marcos. Napadalhan ako ng pera. Yung pera binigay ko kay Yusek Mercado. That's it, ladies and gentlemen. So plano sa prosecution nga i-drop ini. Hindi nila ini pag i-introduce. Hindi nila pag i-offer. Madiritso sila sa last articles of impeachment. Ang katapusan amoning sal-in sang Vice Presidente. That would be the finale. Tikon isa na lang articles of impeachment na nabilin. Bota mo lang sana, this could be tackled kag matapos siguro before the end of this year. Pero remember, ladies and gentlemen, may kaparihos nga tiempo para iya sa depensa. So kung matapos ang presentation sa prosecution, December of this year or maybe November, so ang depensa, most likely, ang makakonsume sa mga 3-4 man kabulan. So December, January, February, March. Mga March, April next year gid matapos most likely ang impeachment trial against the Vice President. Tekon mag March next year. Dumadyos mabalos gid ni. Now, diri kita sa kon ano ang mga gintalakay. Ang ginahulat naton sa aton sa previous sining interview with the Congressman Anay, Congressman of the 5th District Junjun Tupas. Ang lead prosecutor sa corona impeachment, siling niya ni maka pow wow ha, ang shock and awe. Ining mahambal ikaw nga, yudi kakakid, inabusaran gid sa Vice Presidente ang confidential kag intelligence funds. Ha? Right now, based sa proceedings, wala pa iya sa may nagwa nga naga may alias or nag-ako nga siya ang ginatumod, seem to be fictitious name, nga wala kabaton. So that's the thing nga ginahulat tagid mo. Kay kun may ara na, ayun di kakakya. Amo nang hambal na palayasan yun ng Vice Presidente na. Wala. So anangin resource persons, or hindi resource persons, hindi administrative hearing eh. Ang witness presented and witnesses presented sa prosecution were active members of the Philippine Army, Armed Forces of the Philippines. Amoy ni sila nag-issue sang certification nga sila in collaboration with the Department of Education nag-conduct sang youth leadership seminar sa naglalain sila nga mga lugar. So dire, ining certification, among ginatat sang Vice President's Office to justify their expenses pertaining to confidential kag intelligence funds. Ano nagwa nga merito? Because of this, may ara sang notice of merits na tawag nila. Buta malun gin reconsider, and there's a substantial amount, if we're not mistaken, 75 million nga gin disallow sang COA, nga gin reconsider nila because of this certification sa paggasto sang confidential funds. In short, gin baton ato ang mga certification sang COA sa iya sining monetary value around 75 million. Now, as far as ining mga active military officials are concerned,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details from a period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02943 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manik kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pumumuta ng aking mata. Take na ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa namung kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigun ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginluiban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimong akaunten ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadya naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: paano ka nakapauli?
1: Bicycle eh.
0: Ikaw lang isa?
1: Gindalo ako ni Carl.
0: Oh. Carl? Sino nga Carl?
1: Office mate ko. Or pwede ko man masilinga. Bag-o ko nga man ang pangaluyan. Kaghimali natin kung...
0: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
1: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa hinali sa bibig.
0: Amoy ng rason. Kung nga.
1: Bakit? Naging buhat niya ito. Amo ko na ito ang rason. Kung nga hindi ako mahimo ka mag-boyfriend. Anong buhat silingon sa halok na ito? Ano? Ani ka bala? Kasundan ko siya. Hindi ako kumporme sa ginhambal niya.

0: makahuloy ang ginhimo mo. Imbis nga ito bangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin, upon si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamus ang kamot, makahuluya ka.
1: Kag nga ah, may mas makahuluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nakaibalo ka bala? Nga nagsugilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kaya ginarekomendar niya na pahalinon ka sa ubura mo.
1: Ano? Hindi mahimo, ina. Kalagos ang trabaho ko. Hindi ako mapasugot. Mapahalin ako sa amo ng sila kadali.
0: Ano palang rason kung nga nagasubong ka sila subong? Ang nadulaan ka sa trabaho? O kung tungkol hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Akin siya katama sa nakita niya. May ginawiyatan ni Carl ang kamot ko sa kantin. Gusto. Wala ko sa ibang napansaran, kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Nawala mo ginasabat ang pamangkot ko. Nanugon ka sa imong trabaho o kung kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano, ina? Nag-aako ka na?
1: Doa mo na eh.
0: Pwes! Malintan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.
1: Ma, bigin ko otso sa bulsa niya.
0: Areo.
1: Yutay nga kahita? Ay, ano ini?
0: Buksi.
1: Okay. Wow! Diamond ring? Mahal ini ah.
0: Nagustuhan mo?
1: Aba, oo. Oo. Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
0: Wala. Gaman.
1: Ano kay, kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutangin sa tudlo ko?
0: Sure. Abi. Amo na yung simbolo sang... simbolo sang atong kasultanan.
1: Ay, drama lang dali. Ang paghatag niya sa akong sang sing-sing. Pugin ba siya? Ano na ko sa mabugnaw na tubig ba? Ay, Moy, nangita ko patas ah. Nasakitan gid kuya.
0: Anong masiling mo?
1: Katahong sang sing-sing nga ini. Pero ang gusto kuya, cash. Sana ko makuha ang millions ko?
0: Madali lang. Mabalik ako na yan.
1: Nakita ko. Di hinali lang ang subo ang namang niya. Gulpi lang na dula ang iya matamis na yukong.

0: parang cheque. Ang winning down payment ko sa imo, 3 million. Ang katunga, iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow! Amo pa lang ako makauyat sa amo sa nikada ko nga kantidad.
0: Om,
1: nakita ko nga akig siya. Tungos ka napakita ko nga hulag. Ani ka bala? Kay pilon ko ang cheque. Kagisarod sa akon, bra.
0: Ginpilo na yung cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, iniga gusto. Nung magsulod ako sa akon, obra subong. Ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gustong maglagaw?
1: Bisan din. Basta kaupod ko ikaw.
0: Dako gidang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano? Dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine! Lakat kung lakat eh.

Una gid ako magunahuna. Naseryoso ho niya. Ang in-offer niya sa akong nakasal. Ang lahang ko kung nagalahog lang siya. Karasuya sa kay Carl. Nung sabi nga nagkatabid-tabid sa akon. Ang mga to ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apo ang kinmatuod gid niya. Kabula ako sa mahimo. Pero kung sa bagay, siya gid man ang lalaki ang ginahigugmak ko eh. Kani, go na lang Pinky ah.

0: Anthem Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Anthem Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Anthem Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis? Ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero galit-langit bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa

0: nasugatan ng mga tao. Inapakilala niya ako na maging asawa niya. Pumura na ako makahibulos ang motibo sa iya pagpakasal sa akon. Makasiling ako. Ganun pang bugalgin niya ako. Apa nakahibalo ako. Na drama lang ini. Kadagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya na si Greta. Nagpangimon ako. Kaginaako ko. Na na-insecure ako. Sa unang babaeng ginigugma ni Ivan.
1: Ang maayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsandiin naman kita mapahuway.
1: Dito.
0: Ba? May nakita ako ng bahay kubo sa unahan. Sa tungasang talamnan. Ah, dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Oh my... Kinakot ba ako sa hinali? Oh my... Hala... Malatay kita sa jutay nga bana sa tungas ng talamnan.
1: Kahon ang panawag, sina.
0: Ay, kinahawa ko. Piyon mo nga ako ng mga mata. Ang matuod, nagka-enjoy ako. Isang pang nakaibalo ako. Nga-drama lang niya ini. Ang gudi pakita kay Greta. Nawala na niya ini ginahigugma. Kag ako ng babae, nga pa nag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda na ipakasal.

0: solutseng kobo e butang go dai kawa.
1: Magkatong kong akon mga mata. Masami ka bala diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isahanon o kung may problema ako, diri ako nagkakato. Kaya kunari ako diri, daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahong sang doog nga ini.
0: Gusto ka. Para sa akon, wala na sang pinakamatahong kundi ini. Kag nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Kuya hala. Nga mo man to yung inhambal, Kuya Man?
0: Pinky.
1: Kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Wala. Kinahalukan niya ako. Sa puno sa akong tulungan. Nagpamatsyag ko. Dabi ng kuryente bilog kong alawas. Ivan. Nagatubong siya sa akon. Abang padayon ang ipaghakos sa akon sa hugot. Kinalo ka niya ako sa bibig. Kagpamatsyag ko, doon nagbuwa sa lawas ko nga akong kalag. Kag hindi ko mapunggan na magbalo sa inahalok.
0: Ate mo, gusto kinangalan mo sa katuhong na ginaangon mo. Nagapakay sa kutis mo. Kagamuman ang iyong mga bibig. Katambis. Kagun hindi ako mag-untad sa pagalok sa iyo. Basikon ba ang kun ko ikaw na wala sa oras?
1: Buhatay.
0: Nakaibulo ka bala sa nginambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglungo ka.
0: I can't.
1: Ha? Nga ah.
0: Tungod hindi pa kita mag-asawa.
1: Buti ano? Kalaslo naman kita ah.

nangyong madinuago ng kaliputan ko. Sugusang pagkanto na mo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginakambalang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Nangibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. Mabatsyagan ko ina sa iya hakos kagalok. Hindi na ako makahulat na mag-abot ang adlaw sang among kasal.

0: Siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal.
1: Ayala! Siguro! Wala lagi niya na pong ganang yaka o galingan sa paghigugma sa imo, day!
0: Nagsala ka.
1: Oh! Ha? Nyaa!
0: Malawig na sugilanon ah. Kagbase kong malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
1: Kailinit sa imo ah. Ginabitin mo ko.
0: Ah, sige. Para hindi ka mabad trip, mapauli.

wala si Ivan. Yan ay nakapuslit ako. Wala man ako nagpay balo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na.

0: ako sa bus terminal.
1: Pinky!
0: Pinagtawag sa ngalan ko. Balik din ko. Uy! Si Carl?
2: Kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
2: Kalaslong ka nagli kay Ivan?
0: Oo.
2: Congratulations.
0: Salamat.
2: Nga-angari ka dili sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
2: Ote, si Ivan niya. Sa din siya? Nga hindi ko siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
2: Nga wala ka niya ginukdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nga-angari ka dili?
2: Mapasyudad man ako. May bisita ako na akong apariente.
0: Amo pala?
2: Kuna mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
2: Ata, dali na. Atong bus nga mapasyudad, oh. Dira kita masakay.
0: Dali.

0: na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Pusil.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon,

masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Cellphone Plus

0: XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. Yeah!

0: ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian bangod nga ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinahanglan naton agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Proteksyon para sa aton nga mata batok sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee kag sa TikTok, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro sa Centro. Sa kahitabo, may sentro marason.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpanglagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 3 sa bulan sa Setyembre, labing unang Webes sa bulan sa Setyembre. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga biyahe sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa mga drivers naton nga padayon nga mga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa nga Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sa nga Iloilo, kon sa mga Tagalog pamakulimlim katropang Alex, no? Kon ka isa nagapakita si Haring Adlaw, pero ginakulapan sang galom. Kung kaisa nagatupa ang ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kaya ang isa sa mga bantayan naton amo ang haze, mga katropa, nga kun aga do pa matyagan mo ng las utso na bla, matyagan mo do ng taglas 5 pa sang kaagahon. Sige na monitor ini naton bangod man sa sitwasyon, ang nagapakalabot na diri sa aton ang haze, mga katropa, bangod man sa sunog nga nagakatabo dito sa Indonesia. May mga advisory nga ginapagwa ang aton siling Office of Civil Defense o kunang OCD, mga katropa, public advisory. Importante nga mahibaluan naton kag kun anong dapat naton nga himuon, labi na sa mga may ara sang balatian bala, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, kapin pa kun may mga asma kasi niya atakihon niya gid ni. Bisan na notisyahan yo nga sako lang pinangat si inyo katropang Alex ang may mga allergy bala, no? Sa aton sini nga mga katropa, kapin pa magkahaklo sang aso. So isa ini sa mga padayon naton nga gina-monitor, pero balikan ta na giron. Kay gahulat-tulat kita sang advisory sang Department of Health, pero daw ang Department of Health daw asta lang sa pangalan nga Department of Health, daw wala sang daway kita kakita kag daway kita kabati nga naga pa-interview ang taga Department of Health parte sa sitwasyon subong sa haze nga ma-experiensyahan diri sa aton sa Iloilo, sa syudad kag sa probinsya, mga katropa. Ang Provincial Health Office nagpagwa sang advisory and ginamonitor, pero ang Department of Health daway gikuyak bati ah. Ano man, asta lang kamo sa lapidado, pariyo man kamo sang kilala kung sila nga, opisyal man ko gani, galing opisyal ko nga asta lang sa lapida. Galong pulos ang pagka-opisyal mo kon asta ka man lang sa lapida, katropang Alex man. Pero balikan ta ng gihon ha. Kaya may intertinahon kita anay, diri sa aton sila nga pagpangalagad. Unahon ta ni, no? Sa aton nga mga taga-palamati, kaya may isa ka taxi driver nga nagsaka diri sa aton sa studio sang XFM Iloilo as part sang aton nga serbisyong katropa. Initially ang driver nga taxi driver ni siya, no? Ang initial nga report nga gin-catch siya sang isa ka pickup nga may pangalan sa likod nga Rescue katropang Alex. And gina-verify naton kung bala ining pick up o kung ang salakyan nga nag-cut sinay sa iya sang city government, no? Kay may nakamarka sa likod nga Rescue, mga katropa. Kung makita nyo ang temporary plate number, siguro hindi pa ni plate number niya, conduction sticker yan ni Guro katropang Alex. or temporary plate number niya, no? Sa likod, makita ninyo sa aton nga mga taga-palamati. Natabo ang insidente, sumugilang nga aga, involving mga katropa sang driver sang taxi nga ari subong diri sa aton sa live studio sang XFM 100.7 Iloilo. Gina-verify ta kung bala sa diin ini naka-under nga opisina ang rescue vehicle, isa ka pickup, isa ka Toyota Hilux nga nasa na siling tanan, may marka sa likod nga rescue kag may temporary plate number. Siguro katropa Romel, basikong pwede tada, no? Liyog tada katropa Romel, no? Pasulod sa aton nga, no? Pwede tada, okay. Kay para mabalaan ta, no? Kung ano gin ang nagkalatabo nga ang ginkat sang, diri siguro katropa Romel, no? Ginkat sang driver sang rescue vehicle nga ni, nga pick up ang taxi, no? Okay, so unahon tadi anay siguro kay para mahibaluan naton kag mapamangkot naton ang natungdan nga in charge sa siring rescue vehicle nga nagkat sa isa ka taxi driver subong gid nga aga diri sa distrito sa Haro, no? Ari sa aton nga live studio, sir, good morning, no? Live kita subong sa XFM 100.7 Iloilo. Ano ganing pangalan naton, sir?
1: Sir, good morning man sa imo kag sa inyo tanan nga tagpalamati. Ako gali si John Chris taga Barotac Bio.
0: Okay, si John Chris, no? Okay, ano nga taxi, sir, ang imong ginadala?
1: Ang akon nga taxi, cooperative ni siya ay kay UODTC.
0: UODTC. Okay. Pwede mo maplastar sa aton nga matagpalamati, sir? Kung ano gid ang mga natabo kaina kay ini picture lang din nakita naton, eh, no? Ano gid ang natabo kaina, sir? Pwede mo maplastar sa aton nga matagpalamati?
1: Actually, sir, ang ining natabo kun sa kan lang wala man kami magbungguan ay gid pero gusto ko lang ipaabot sa tanan kag sa tag palamati nga kun hindi ko ni siya pagireklamo base kun damo pang iya nga mahalitan kay ang amon nga direksyon nga duwa pareho pakadto sa Haro Plaza.
0: Okay, by the way, diin ang din ikaw halin.
1: Diri ko halin, sir, sa Tabok Suba.
0: Tabok Suba, okay. So, direksyon mo, pakantok Haro Plaza?
1: Haro Plaza, okay. Sir. Tapos, ma-right turn kami sa kwartiro sa may Petron. Natabo sa old sang medikos sang una, may nag-a-park, isa kasarak yan. Naka-signal light. So, paglampuwas ko sa naka-park, nag-amat-amat ako right turn nga masulod ako sa iya ka pakwartiro kong way. Dito nag-overtake ang iya sang city nga salakyan ang pickup amo nang ginpicturean ko nga may ngalan nga rescue. Pagbakanti sang buli ko sa ginovertakean ko nga nag-stop nga salakyan, gulpi lang siya nag-overtake sa right side ko. Pag-overtake niya, kay nakapurma na ako nga maliko sa right turn, ginserbatuhan niya ako todo, kag nagbalik ako sa tunga, kay ara na siya. So pagbalik ko sa tunga, dito niya ako dayon, gin-intentional nga, gin-balabagan, gin-kanan niya gin nga pabunggo, pabunggo gin siya sa akon.
0: Pero dali lang, sir, no? Ang ikaw ya dire kahalin sa Tabok Suba, so nag left turn ka dira sa may panorama, tubang sang panorama. Okay, pakadto ikaw sa distrito sa Haro Plaza. How about ang pick up nga ni din halin ang direksyon niya?
1: Gasundan na gid kami sina, sir.
0: Halin dire sa Tabok Suba?
1: Oo, sir.
0: Okay.
1: Gasundan
0: na gid. Blinker siya, why?
1: Wala siya, sir.
0: Why man sa sang emergency?
1: Wala gid, emergency? Wala gid.
0: Okay. So, pag-abot dira sa ano na dang street na gani ka Tropa Romel? Dira sa ining kuambla? Ano nga street na da? Lopesaina. Lopesaina, okay. Lopesaina na da, no? I think, isa lang na da mo, no? One way na da. Hindi ka na pwede makasugata. So, one way, tatlo ka, kung di ko magsala, tatlo kung apat na da ka lane. Oh, okay. So, ang imong pagpadalagan, ara ka sa tunga?
1: Sa second lane.
0: Sa second lane ka. So, ma-right turn ka kung tani?
1: Ma-right turn ako sa may Petron.
0: Sa may Petron. Kaya may aradas ang kanto sa Petron. Ang imo direction going to?
1: Mapapan kami, sir. Ma-kwartero.
0: Kwartero. Okay. Kwartero ako ka. So, pag labot mo na sa kanto, na-mention mo nga may isa kasalakyan nga nagadulog.
1: Before pa kami mag-abot sa kanto, may ninaka-park nga isa kasalakyan.
0: Okay.
1: Then, amo to nag... overtake ako to sa naga-park kay tig-standby man siya ati. Ang akon nga kanya, estimate, nga wala naman siya may masulod sa akon kay naka-standby ang isa.
0: Ang isa ka,
1: so, gulpi lang ni nagsulod ning pick-up nga may risky yung ngalan. Ginsirbatuhan ako. Pag sirbatoya sa akon, diritso dayon balabag sa ulo ko.
0: Mm.
1: So, kay ako, nakaprepara naman kung adaan. Kay ang akon sudlan, medyo madalom na da. Kay kung dasiglagan mo kag magprino ka, gasubsob ang amon bumper kay manubo.
0: Oo. So, kaya ang imong slack, ang imong taxi ang nadala ni Avanza mo, no?
1: Avanza
0: ni siya. So medyo daw manubo-nubo ni siya kung i-compare mo sa pickup. So na-mention mo nga nagbalik kas tunga. Kay ti may ara sa naka-park nga salakyan sa kilid.
1: Actually, sir, ang posisyon ko is amugina siya daad. Galing kay nagsignalite ako nga ma-right turn, nakagwa lang gamay ang akon nga isa kaguma pa lang sa ika-first lane.
0: Oo.
1: Amo na nagsulod ang rescue.
0: I see. So, bali, gusto niya mag-overtake?
1: Ang gusto niya nga mag-overtake sa akon siguro, pero kung isa man siya ka-driver, nakasignal naman ako, gasunod siya sa akon, kung ma-overtake siya, dapat diri na lang siya sa left side.
0: Sa left side?
1: Oo. Ang problema niya pagid, kay salaan ng overtake niya sa akon, pag sirbato niya sa akon, diritso pagid siya nag-cut, nagdulog.
0: Mm-hmm. So, intentional, sa imo ya paglantaw, intentional gid ya ang pag... overtake, pag-cut niya sa imo?
1: Intentional gid ya, sir.
0: Oo. Uh-huh. So, pagkatapos na to, nga, naka lusot na siya, ti anong ginimo mo? Nagdulog ka?
1: Nagdulog ako, pero nag-forward siya. Pag-forward niya, dito ko siya kagin sundan, kagin abrihan ko ang driver seat kong windshield, kagin istorya siya, na pamangkot kung ano ang problema niya. Kay ti, gamayan lang kung makabunggo sa iya, ti ko natabo, ang risgo ko, pero ti kadak sa akon pasayro. Te, ang iyang asalakyan may ngalan pang rescue, tapos amo patong ginhimo niya nga mapabunggo.
0: Mm. Pero pinakabilog ang nagasakay sa pickup.
1: Isa lang gid sir, lalaki.
0: Aha. Okay, sige. Isa lang ang nagasakay sa drive sa front seat.
1: Sa front seat, sir.
0: Sa passenger ang side.
1: Passenger.
0: Okay. Pagkatapos, plus ang driver, so duha sila tanan?
1: Duha sila, sir.
0: Waay man sang emerhensya, waay man sang waay man sang gablinker, waay man gawangwang, something amo nang sitwasyon, waay?
1: Wala agad, sir. Actually, kung emergency siya, hindi niya na to mahimo sa akon nga katingon niya ako o balabagan. Kay emergency na siya.
0: Mm.
1: So ang iya ginhimo pag balabagya pa sa akon, pag istorya ko siya, nagikuan pa sa akon nag-entertain pa siya. Kagamuto nga si Linko sir, ang problema mo hindi lang pagdala di sa dalan, kay gapangabuhi kuya demo.
0: Mm. Pero at the time sir, may pasayro ka?
1: Oh sir, may pasayro ako.
0: Kailan kabilog pasayro mo?
1: Isa lang sir, mapabali madiritso kami tani sa Mega World. Gali ang suggestion sang pasayro ko sa Carlos kami maagi. Amo to nga nagkuan kami sa kwartero kami malusa.
0: Ang imo pasayro lalaki babae?
1: Lalaki sir.
0: Lalaki, okay. So anong ginimo sang pasayro mo?
1: Amo to sir, may video man to siya. Amo to pertigay kulba na kuan. Amo to na naog siya kag nagbali na lang sa lain nga taxi kay may duty pa siya.
0: Mm. Okay. Na-mention mo nga ginkumpronta mo siya sir, no? Nagbaisay ka mo?
1: Nagbaisay kami sir kay ang iya gina-exist gid sa akon, gin-cut ko siya. So sa experience ko sa pagbiyahe sa taxi, pito katuig, wala ko may na-encounter nga ako ang nauna, ang gasunod sa akon, nga nagreklamo nga ginkat ko siya. Kaya niya akong nauna sa iya, tapos ang akong direksyon, ma-right turn ako, siya straight. So, paano ko siya ang gina-exist niya sa akon, nga ginkat ko siya? Kaya actually, layo ang iaantad sa akon.
0: Okay. So, ano kadugay ang pagbaisay niyo, sir?
1: Dugay pa, sir. Kaya naghulat pa ko nga magtawag tani isang pulis nga ma-rescue sa amon. So, wala man ko number. Amon nga nagtawag ako diri sa inyong station nga ma-rescue.
0: So, ang imo kung tani nga purpose nga tawagan ang pulis, tawagan sang imbisigador para mausayan ka mo.
1: Oo, sir.
0: Ma-determine.
1: Oo, sir.
0: Pero, kay tiway way ka sang contact number so dire ka nagtawag sa amo na mo to nag naabdang ka ni Katropa Romel.
1: Oh sir, amo na sir.
0: Okay, pero ang te ano ang ginhimo sang driver sang rescue ng isang pickup?
1: Bali amo na to sir nga nagipatawag ako sa dire nga nabala na amo tong naghalin siya. Naglakat na lang siya la. Te amo tong nga ginpabayaan ko na lang kay wala man ko right nga dipinsahan sila kay wala man si may natabo sa amon nga pagsag-idanay. Pero ang akon nga point lang nga ireklamo ko ni kay kabalo man ko sa aton di nga mayor hindi amon ni matolerate ng mga amon nga driver. Kay kung hindi mo ni pag-ireklamo ang driver nila base kon damo pa ni ang mahalitan. Kay pareho sa amon nga taxi driver gapangabuhi kami diya sing formal sa siyudad. Kag kung masalapuan ang amon nga driver nga gamay lang diferensya mapabunggo siya. Ti kon natabo abi nga wala ko ka preparasyon kag nabungguan ko siya. Dako gid nga hole sa akon nga bilang driver sir.
0: Okay. Sige lang no. Gatry kita nga makapakigangot kay Direktor Didoy Hidospan kag kay Direktor Jack Conlo but hindi available. I-try ta no. I-confirm tabi sa kay Ma'am Duna Magno, no? Matawag kita, no? Gatawag kita subong sa head sang CDRMO, i-confirm ta. Kung bala, ang pick-up nga ni under sa opisina, no? Sang CDRMO. Since nga hindi available lang aton sa nga director sang Land Transportation Office. Kiti delikado ni sir mo, no?
1: Yes, sir. Tama, kadelikado so, ni mo, na?
0: So, para sa imo, ya, delikado ni, kay ginkat niya ka?
1: Oo, sir.
0: Oo. Okay, so, gatawag kita subong sa kay, Ma'am Duna Magno, no? Check tabi kon under ni sa... Okay, sige. Kay, ano ba, kay Sir Darwin, Papa, i-confirm ta lang. Kay siguro kasi may meeting si Ma'am Luna Magno, hindi man available si Director Didoy Hidospan, hindi man available si Director Jack Conlo sang LTO, no? Kay ang aton man lang nga ti sa katulad sini nga maklase sang insidente nag-overtake, no? Gin-cut, no? Ang term is gin-cut, no? Rescue vehicle pa naman. Tikon rescue vehicle, ano, may emerhensya. Pag kung may emerhensya, wala man nag-blinker, no? Ano ang intensyon sang driver? Amo nang gusto naton mahibaluan. So, nag-try kita nga makapakigangot. Tikon confirm talang kung ilagid man. Ara si Sir Darwin. Sige. I-check talang kung ilagid man ni undergid man ni sa city ang pick-up, no? Pero basta ang nakabutang logo, nakita mo sa akilid niya, ano nakabutang?
1: May nga, Lancer, nga may logo sa niya ka City Hall, ka ICER.
0: ICER, okay, sige. Check na ton. Kay, nag-check kita kay... Mr. Darwin Papa. I-confirm pa lang kung ilagid man eh, no? Kag kung ila, sino ang nagadala at the time sa aton sila nga mga tagpanamati? Sumula ni nga aga, no? Sa aton nga mga tagpanamati, manti delikado, no? Sa aton sila nga mga tagpanamati, kung pamatian aton ang explanation ni John Chris nga driver sa sining taxi nga nagareklamo nga gin-catch siya sa pick up o kon rescue vehicle, no? Anong plano, no? Kung iyagid man sang ICER, ano ang plano sang ilang opisyal, no? Kaya delikado ni kung magamuni, no? Ikat mo imo ang taxi. Sige. Ara, katropang Romel, si Mr. Darwin Papag na istorya niya. Okay, sige. Kay ari pang ari ang driver sa to, mas maayo gina siguro nga maistorya ni Sir Darwin, no? Ni Mr. Darwin Papa sa aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office kay hindi available si Ma'am Donna Magno, no? Ginapa-check man nato ni sa LTO pero daw hindi available si Director Didoy Hidospan kag si hindi iya ano man ano ang bal ni Mr. Darwin Papa sige kay okay hindi pa ma-confirm, no? Okay, sige. So, i-confirm pa na yun, no? Pero may aragin man sila sang pick-up na salakyan. Okay, mabalaan mo man na mo. No, kung may ara sang nakamarka nga ICER, mabalaan mo ginaya katropa nga Romel. No? Tawagan, tabiliwat si, ano, si Ma'am Donna Magno. Mm. Okay. So, hindi mag-confirm si Mr. Darwin Papa. Okay, sige. Regarding na number ni Ma'am Donna, no? Nagapamati ka mo sa aton sa mga tagpamati ang pagtawag naton kay Ms. Donna Magno sa CDRRMO. Okay, dogaring lang, sige lang. Anyway, sa aton sa mga tagpamati. So, ano ang plano mo subong, sir? Since nga ginatry natin, get as much as possible nga ma-confirm ni, no? Kung iyagin man sang ICER, pero daw si Mr. Darwin Papa, hindi pa siya mag-confirm, kid, no? Kung under sa ilang salakyan. Pero mabalaan mo man mo. Mabalaan mo, ah. Kung under sa ICER, mabalaan mo na ito, ma-determine mo na kung under sa inyo, kung bala may pick up ka mong salakyan da, no? Kag kung anong opisina da ang mayara, wala yan pa makita. Okay, sige. So, anyway, so anong plano mo subong, sir?
1: Ang akon lang man, sir, nga purpose, na nagkadto ako diri sa inyo station, nga mapabulig ako, nga tani, matap na ang ugali sang driver nga mo sini kay kung magsige ni nga amuning iya pamatasan sa dalan damo ni siya mahalitan. So pareho kami nga nagapangabuhi sing formal diri sa siyudad dako nga huol ni sa amon kun nanali nga mabungguan namon siya nga gulpi lang siya yamang kat kag hindi nga ordinaryo nga kat kunti intentional yagid ya nga pagkat ya.
0: Pero ang importante nga wala sang may na damage sa taxi mo.
1: Wala, gid sir, okay. Kay nakaprepara naman ko kay manugliko gid ko sa posisyon niya mo to mo.
0: Oo. So ang imo ya, ang imo sa nga purpose nga mapalabot lang sa natungdan nga official kung sino man under ni ang salakyan, ma dapat imbestigahan nila ni kag madisiplina ang driver eh, no?
1: Oh. Yes, sir, amo lang ginang akon nga purpose nga nagkadto ako di.
0: Okay. Kaysa imo ya, why ka man mapilasan, why man madamage ang imo nga taxi, pero ting kulba siguro to sa imo nga pasayro?
1: Ang kulba sa pasayro ko, sir, ti amo nang hindi gid guro ma kuna na kay ti bisan mismo ang pasayro ko, grabe ang pagichabaw ya sa sulod di. Kay gulpi lang nagdulom ya amon panurukan sa tubangan kay ti ara sa gabalabag sa amon ang uluan ni.
0: Ano gid ang hambal ya, sir? Anong exact hambal sa driver?
1: Ang iyang ginhambal sa akon is gincut ko siya, sir. So wala gid ko, sir, sing nabalaan nga paano ko siya gincut kay gasunod sa sakon halin pa lang kami sa Tabok Suba.
0: Hmm.
1: So why gid ko kaagi overtake siya, why man siya kaagi overtake sakon? Amo lang gid to nga time.
0: Hmm. Okay. Pero nadulong mong imo nga pasayho sa destinasyon niya?
1: Wala na sir, kay nagipanaog sang pagkatabo ka to kay tima nagidiscuss ya na ipa kami nga duwa sa dahalan to nga mutong natabo. Kagay ginanhulat ya man ang mariskyo sa amon nga pulis pero tiway kami kontak. Ah. Amotong nanawag okay. Ko di sa istis.
0: Mm. So sige lang no. Anyway, may picture man kita, no? Kaga ginatingwaan naton nga ma-confirm ko na sa diin naka-under nga opisina sang Iloilo City Government ang puniyagin man ha, sang Iloilo City Government ang ining pick-up nga may marka sa likod nga rescue and then sa kilid niya may nakabutanga.
1: Iya ka sang Iloilo City kag may ICER.
0: Iloilo City kag ICER, no? Okay, sige. Anyway, tingwaan tang malabot kay bisan si Mr. Darwin Papa doon iya pa ma-confirm kay waya makita pa ang picture. So, i-post na ito eh, no? Parang, subong online naman eh. Makita naman sa ito nga Facebook Live. Makita kag siguro posible ma-identify niya naman eh kung kaya iyasang ano nga salakyan eh, no? Kundi nakander ang salakyan. So last, oh sir?
1: Kung ka nga kung isa ka konser, kaya hindi sila makilalan, kaya ang ilang plate number, yung nabis nga nakita ko nga, temporary plate ang ilang nakabutang. So actually, isang September 1, nag-effective na nga itong LTO gani nga yes. Sa mga improvised plate. So, amo na nga budlayan man ta magi determine gid sing ilang salakyan.
0: Mm. So, makita ta ni subong nga plate number ni nga temporary ni improvised ni. Hindi iya sang LTO ni.
1: Hindi
0: sang LTO ni kiti ang LTO di bala gina encourage gani sang LTO nga within 2 weeks na gani no pinaka ano na gina pinaka lawig na gina 2 weeks to 1 month. Pati na ini guro ya may ang marka gani nga rescue daw kuno daw nagapulo pakit tambot sa lingon dugay na no tiway pa ni Japan player sang permanent nga plate number so anyway amo na li sa remote ta sir no tingwaon naton nga malabot ang taga ICER no in fact na tawgan na naton na ugali kay di lang mag sabat pa si Mr. Darwin Papa. Kaya hindi pa makita ang salakyan. So nagtawag kita sa kay Ms. Luna Magno, ang head sang CDRMO, pero base ko may meeting siya and hindi man available ang taga LTO. Pero tingwao na ito eh, pamatian taman kung ano ang rason eh. No? Atong gusto taman nga mangin fair diri sa ida, may baluan ta kung ano ang purpose nga ang ginkat pagkatapos waay man sang emerhensya. Waay man nagablinker, waay man nagawangwang, kundi nga gingulpi ka lang niyayakat.
1: Gingulpi lang gid sir. Pag overtake ya sa akon sa right side, gulpi lang gid ko dayang ginkat. Kaya ang rason niya is ginkat ko daw siya.
0: Sige sir, no? So lastly sir, may mensahe kang ipalabot sa natungdang mga opisyal kundi man din naka-under ang salakyan.
1: Sige sir. Sa akon lang no. Mapabot sa driver, kung sino man ang driver sini, pareho man kita nga driver. Willing ako bisan diin kita mag-atubangay, mag-istoryahanay. Ang gusto ko lang matabo, baguhon mo ang imong pamatasan nga bilang driver. Hindi nga driver ka sang iya ka syudad, kundi kabigon mo nga driver ka sang tanan. Kay kung natabo nga nabungguan tay ikaw, akon pa bakan, risgo, kay ginkat mo ko gulpe. So kung paano na lang kung wala ako ka-preparar, kag ang akon pasahero ko na damage, di sa labton ko pa, kag sang akon operator. So amo lang nang napangayo ko kag pangabaysi mo, nga kung wala man lang sing diferensya nga kung ano, ipaiway lang ang imo problema, hindi lang pagdala sa dalan.
0: Sige. Well, that's sir, thank you, Gina. Salamat sa pagsaka diri sa XFM Iloilo. Ang oras ta, alas 11:03, sa aton sila nga pagpangalagad, magabalik kita sa programa Sentro pagkatapos ang aton nga mga commercial. Sa ang oras, alas 11:03.
2: XFM Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize grocery package. Kag mobile phone na di, base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tugtog 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293-0-2026.
3: Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulad sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: X FM.
12: Yes to health!
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Santhrone Plus Gold.
15: Ano daw to? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santhrone Gold, no? Pakiramdam ko.

0: Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Salvo Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salvo Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Salvo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The

0: Lasa XFM, Philippines Lasa 11:13 na sa aga. Pabalik sa pagpalagad sang sentro sa Gihapon upon sa inyong katropa, ini si katropa nga Mario Hilong. Dahil ginatingwaan na ton nga malabot ang head no sa CDRMO or si Mr. Darwin na Papa para ma-verify na ton kung underkin man sa ila ang salakyan, ang pick-up nga nag-cut sa driver sang taxi subong ina nga aga dire sa may Lopezaina sa distrito sang Haro
1: Centro. Sa Centro.
0: Kay so far di tama labot pa subong ang head sang CDRMO garing nang ang yang number and hindi pa mag-comment si Mr. Darwin Papa and ang taga LTO ongoing man subong ang meeting. Pero tingwaan ta niya no? Ang XFM Iloilo bukas ya sa taga CDRMO no or sa ICER nga ginareklamo. Okay, ti aton gusto ta man lang mapamatian kung ano ang side, ano ang rason sang driver, may meron siyang driver nga gingulpi niya gid kato ang driver sa nga taxi. Ti may lang to kay why sang may napilasan, why man sang may na damage, pero ti ang kulba bala. Di ba ti ang taman tong mensahe sang driver? No? Kasi kung may problema ang driver sa pick-up. Pero dapat kung may problema, kabilin mo sa balay mong problema mo. Di ba ka tropang Alex? Budlay na, tod kung dalon mo problema mo, dalan mo. Kung nagapainit ka, budlay na.
1: Centro! Centro!
0: Last 11:14 ang aton oras. Sa piyak nga bahin mga katropa, mga minsay, anay, no? Happy birthday! Birthday subong ni Katropa Vibes sa Ganayunan sa mga taga-maymay sa Bukuhanda. Kaya ano, Katropa Vibes, mapabuka ta, ano? Kay Babin Ganayunan, happy birthday! Happy na birthday mo po! Sa mga nagapabuka da, good morning, happy listening, and happy birthday sa kay Katropa Vibes sa Ganayunan. Also, good morning man, happy listening sa kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III, nga nagapamati sa aton sila nga pag-pangalagad. Kag dira sa Just Doin Eatery, nagapamati sa aton. Good morning and happy listening lang sa mga taga-cooperative sang West Visayas State University na nagapamati sa kay JJ, kay Dofi, kay Inday, Talaman, kag Mikey May, kag sumuman kay Mr. Junjun Doronila na nagapamonitor sa aton nga pag-pangalagad. Kamusta man nagapanyagada sa Just Doin Eatery sa Barangay Balabago Haro sa Coastal Road, no? Ay, nung-nonong sa kanya, nung-nonong! Ikaw na bahala sang ibilin mo. Ano tong imong daplay? Ito may pinakbit ka to nung-nonong? Ikaw na lang na bahala.
1: Centro! Centro!
0: Good morning! Happy listening lang sa mga nagapanyagada sa nonong sa Itery, no? Kay nung-nonong sa kanya. Good morning! Happy listening lang. And dire sa kay ng May, no? Sa tabok sang Shopee Hub. Sa mga taga Shopee, salamat Shopee! Sa mga taga Shopee, dati way parcel ang kilala, tada! Wala nyo, gahibi yung adlaw niya sa XFM kung wala iya sang parcel nga nag-aabot mo. anong masay mo, katropang ira? Si katropang ira, no? Gahibi yung adlaw nga wala sang parcel nga nagatupa diya sa XFM mo. Oh. Ano siling blang nga, simple lang, pero rock. Sige, sa atong siling pag-pangalagad, katropang Alex, liyong tada sa Bureau of Fire Protection sa Tigbawan. Ay kagabi, may nasunog nga balay sa Barangay Kanabuan sa Tigbawan na Iloilo. Check ta kun ano ang latest nga investigation sang arson investigator sang Bureau of Fire kay subong nga aga nagbalik sila sa area sa Barangay Kanabuan ang nagapanag-iya sang balay as reported daw pamilya Campbell, no? According sa report, basi dugay-dugay maka-check kita sa linya sa Bureau of Fire Protection as to sa aginhalinan sa sunog, no? Sa aton nga mga tag palamati. Kagabi natabo niya ang sunog and nagbalik sa subong aga ang investigador mo to kay napagtawag ta daw ay paka ato pa sa area ang arson investigator. Diba siguro nakabalik na sa fire station kag makakuha kita kung ano ang latest nga investigasyon may kaangtanan sa siring sunog nga natabo kagabi. Upos ang balay, iti ang balay nakita ta daw made of light material siguro nakadasig sang paglamon sang kalayo. Check ta, no? Kung malabot naton ang taga Bureau of Fire kung nakabalik na kay kagabi ito nag-responde sila pero gimbalikan pag hindi sa subong aga. Sa pihak na bahin mga katropa while nag-try kita nga maka-establish ang contact sa Bureau of Fire sa Banwasang Tigbawan, Iloilo. Still, istoryahan to sa Gyapon ang Tigbawan, no? Kay sa nagligad ng adlaw nagwa ang report nga nag ipasiraduhan ang GT poultry farm sa barangay Sipitan sa Banwasang Tigbawan. Nga mo ining nangin na rason sa inaction sa lokal nga pamunuan sa Tigbawan. Amo na rason ko nga ang nag-resign ang tanan-tanan ng mga barangay officials. Ha? So, kung madumduman nyo, pet sa 26, or 27, nag-kadto kita dito sa barangay Linubayan. Ha? Agod nga magkuha sang information interview sa mga barangay officials nga nag-tender sa ila siling resignation.
1: Centro.
0: No? Sa ato nga mga taga palamati. Istoryahan ta na kay Asta Subong daw lang yapon sa official statement yung pagwa ang alkalde sa Tigbawan.
1: Centro. Centro.
0: Kahulat-tulat kita kung ano ang statement sa alkalde but until now daw ay yapon. Gahulat kita ambot kung saan o mapagwa sa official statement ng alkalde.
1: Centro. Centro.
0: Okay. Ang isa diri sa mga nakabalakan na ton, kay after September 10, kung wala sang aksyon nga ipagwa ang alkalde sa mass resignation, di-approve ang resignation sa mga opisyal sa barangay Linubayan. E anong matabo sa barangay operation sa Linubayan? Anong matabo sa mga pumuluyo na madulaan sa mga barangay officials? So, standby ka mo kay Balikanta ni Katropang Alex, ara sa linya ta. Sinong sa linya ta? Hindi ko kitaon di. Hindi kitaon sa akon. Sinong sa linya ta? Sa line number 1, taga Bureau of Fire, no? Investigador si SFO2 Elmo Sancho sa Tigbawan Fire Station. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
2: Sir, good afternoon, sir.
0: Yes, sir. Thank you sa time, sir, no? Ginatabi rin sa XFM. Sir, may no, sa investigasyon sa sunog sa barangay Kanabuan, sir?
2: Hello, sir. Hello, sir.
0: Yes, sir. May no, sir, sa investigasyon sa sunog na tabo sa barangay Kanabuan?
2: Yes, sir. Ang single one-story the residential building, sir.
0: Mm-hmm. Sino nagpanag-iya, sir?
2: Si Felix Campbell.
0: Felix Campbell.
2: Ang good July.
0: Hello, hello, sir?
2: Yes, sir. Si Felix Campbell.
0: Oo. Based on your investigation, sir, anong ginalinan sa sunog, sir?
2: Ang niyog na kopras na sir, ina pamalan nila sir sa factory.
0: Mm-hmm.
2: Tapos na matangan dati tapa sa lalom para ma-bridge up buwas kanila sir.
0: Aha.
2: May tapos nang kopras nag-nulo. Kumbayaan na ang ginaano na ako pras tapos Tapos pag after tira ka oras, sumutos na sa

0: sir. Tatlo ka sa ako.
1: I see. So, bangod nga kalayo ang sa idalom, kay tuyo nilang pamalhon para madasig ang pag-uga abis ang kupras. Bangod nga kalayo sa idalom, pagmala, nagtulo ang mantika, nagduga siya, nagmantika siya.
0: Yes, sir.
1: Oh, amo to na, amo ng rason kung nga nagmakot?
0: Yes, sir. Dasig mo ako, sir.
1: Mm. Ang balay, sir, sang pamilya Campbell, sir, ano, made of ano, sir?
0: Ang light material, sir. Ang langkob na kawayan, sir.
1: Mm. Okay. At that time, sang matabo ang sunog, sir, why sang tao ang balay?
0: May siguro si Mr. Campbell mismo, sir, si Felix Campbell sa ara siya, sir. Pero naturugan siya, sir, kay burnout mo.
1: Oo.
0: Okay. Pagkita na kayo, dako, nang gitama.
1: Hmm. Why man sabi na pilasan sa ila, sir?
0: Wala ko, sir. Wala ko, sir.
1: Okay. May estimated damage kita, sir, kung pila ang balor sa nasunog na balay?
0: Mga 60 square meters, sir. Mga 90,000, sir.
1: 90,000, okay. So, ang...
0: Total damage, sir.
1: Total damage ng balay.
0: Sir.
1: Oo. Pero ang ginhalinan ng ginsir, amugid lang to yung sa kupras nga ginapamala nila, nga may kalayo sa idalom sang katre.
0: Sir.
1: Sige. With that, SFO2 Elmo Sancho, sir, sa time ginata dire sa XFM Iloilo. Salamat, ginsir, ha? Okay. Sige. So, nabatian si SFO2 Elmo Sancho, ang investigador, arson investigator sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Tigbawan. Tiko pras ka to pang Alex. Kay ti, ginapamala nila kay mga pila man lang to kasako. Tatlo kasako. Pero ti, ginapamala nila kay ang tuyo nila, madasig ang pagmala kung may kalayo sa idalom. So why nila si why siguro matalupang dan kay natulugan man ang tag-iya sang balay nga si Mr. Felix Campbell nga at that time ara man sang matabo ang sunog why matalupang dan nga ang kupras nagmantika na tinatural kun magmalas na ang tendency niya makuan ginaya mamantika ginaya so nagtulong mantika nagmakot dugangan pa nga ang balay made of light materials no mga kawayan so dasig maglapta ang kalayo sentro. So mga ginabanta 90,000 pesos ang kahalitan sang sunog sentro. Sa balay may man kay Wayman sa may na pilasan pero te back to zero kakatropang Alex eh ano ba siling nila mayo pa kawatan ka. No? Kay kung kawatan ka, ang kawaton lang, ang luyag lang itong kuhaon sang kawatan. Pero kung sunog na gani, natropang Alex, pati tanga kagatungaw sa sunod balay mo. Impas katropang Alex. No? Pero siling sang iba na. Okay na lang sunog. Kay at least may makita ka pang nabilin nga parte sang balay mo ang malain pagid kun malaharan ka katropang Alex mo kay kun lahar gani hindi gani bahaan ka laharan ka bahaan ka dula pati muhon lasa 11:27 ang aton oras sa diri sa aton nga paga pangalagad sa sentro ini nga bahin sa aton nga paga pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule Santon Vitamin C kag Premium D3 mga suplementong kinahanglanon ginaton importante sa subong nga tiempo sentro dapat subong mabakod ang aton nga immune system kapin pa kung may mga respiratory illness kasi ni katropang Alex, no? May blatian kasi respiratory bla. Tapos makahaklo ka pa sa aso subong nga daw ang hangin, subong daw unhealthy katropang Alex. Siling sang iban, makadto ta sa uma kay parang nga makalanghap ka, makasimhot ka sa fresh nga hangin. Pero di sa subong nga sitwasyon, nga bisan sa umasubong, no, hindi na safe pati ang hangin, katropang Alex, oh. Di ba? Ay, may haze mo. Lapong na ding haze aton.

0: niya sa Indonesia man tutuod na tabo tong wild fire to, pero paklabot sa aton ang haze day, paklabot sa aton ang aso day, bangod nga habagat. So mo nga tiyempo, dapat pabaskugunta ang aton nga immune system para nga maipambato kita, magluwas nga suksok kita dasang face mask, no? Tapos, as much as possible, kung wala ka man lang sang importante gid nga klatuan to, pahuway ka das balay nyo kag magpanimuron. No? Kaka nga ibitar ka, nagay ka sa nagay ka to kalagaw, no? Sa ato na mga taga palamati, kag pabaskugontang aton nga immune system. Paano ta naton mapabaskog ang aton nga immune system? Ti natural tumar kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule, manggaranon sa antioxidants, manggaranon sa anti-inflammatory properties, makabulig sa mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pang mga klase sa balatian, bangod ng iyang ingredients, dakugid ang mabulig dira nga mayara sa santon o kon mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Lima ka mga ingredients nga ang health benefits niya sina, dakugid ang mabulig sa ato ni kayong lawas. So, Santone plus Gold Herbal Capsule. Sa pagtumarta sang Santone plus Gold Herbal Capsule, updanta sang Santone Vitamin C. Ang alkaline-based kag nanacidic nga vitamin C nga nagkabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3. Ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Ang mga bacterial o kon viral infections da. Now, about isubong, di mo ni malikawan, subong kapin pa ko nagbabaha. Ang mga leptospirosis. Katropang Alex, leptospirosis ngang ginalinas na bangod sa ihi isang daga. Ihi isang ilaga. Plus ang tanan-tanan ng mga kahian da katropang Alex eh. Kung may mga pilas kasi na, tilaban-laban, no? Nubo mong blatian, leptospirosis. So, dako ang mabulig sang premium D3 soft gel capsule. Ang mga bakterya o kung viruses nga, kasi lawas ta patyon niya, may kapasidad nga patyon niya ang mga bakterya kag viruses da sa aton nga lawas. Wala bot da, ang isa pa na kamayo nga balita, kay ang blister pack sang premium D3 kag Santone Gold, Santone plus Gold Herbal Capsule, pwede nyo pa na magamit. Instead nga ihaboy nyo, total naga-benepisyo naman ka muda sa para sa ikayong lawas nyo, hindi nyo paghihaboy ang mga blister pack kay may chance baka muda nga maka-participate sa ton nga Santone and XFM libu-libong pa-premyo. 3,000 pesos na ang premyo kada simana. Saka mapalaron nga tagpalamati na ton nga nag-join da kada simana. Ito na mo, ya-entries mo, no? Kag pisan kay mo daya mag sulat. Kapital mos na diri kon user kay nga daan sang produkto. Hindi ka na kinanglan pa mag pangita pa ka tropang Alexa. Amo sining blanga may kwarta sa basura. Ama Mr. Pac, na supposed to be haboy nyo naman na. Ti nga hindi nyo paggamiton para mag-join sa aton nga promo, no? So, 3,000 pesos, isa ka blister pack sang Santone na Gold Capsule, isa ka blister pack sang Premium D3 Soft Gel Capsule, blister pack sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang blister pack sang Turbo, kundi duwa na siya, duwa na. Amo nang gamiton nyo, duwa. Tinatural, wala bot nga, enjoy na si misis mo da. May maka-join ka pa kag ang 5 ka empty sachet sang Santone Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Samula na, no? Kapital nyo da sulat, kapital nyo sobre, tapos di time eh, no? Nga makadulong sang inyong mga interest diri sa studio sang XFM Iloilo, ari kami sa Black Tree Lot A, lot 13 and 20 na naman ako nga. Karoon dito na makanto sa Villa Las Palmas. Kaya na kami dito sa Villa Las Palmas. Akin na kami dito sa Villa Consolacion, lot 13 and 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, sa distrito sang Haro. Kay kada Biyernes! 3,000 pesos ang nagahulat para sa aton nga mapalaron nga tagdaog. And grand prize na ito, ibantayan nyo kay dako ang premyo sina. 50,000 ang first prize, second prize 30,000, third prize 20,000 plus ang napulo katag 5,000 nga consolation prizes sa grand draw. Ang sikreto nga kung damo ka mo entries, di natural dako ang chance nyo nga magdaog sa aton nga mga papremyo. Hello, paring boy. Oh, paring boy Amortel, paring boy, good morning. Ha? Sa mga nagapamati sa tonda, no, sa Ungka, sa distrito sa Ngaharo, sa mga taga Vince Barbershop da and also sa mga taga Crazy Crans kay Kagawad dahilin Mortel Gawad. Good morning, happy listening, no. Salamat sa pagpamati. Last 11:34 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Balikan tani ang parte sa Hayes Katropang Alex, no? Kay daway takbate nga nagpagwa sa nga advisory ang Department of Health, no? Ang problema ba ni kung kaisa sa mga ahensya sa gobyerno nga supposed to be amonis la kung tani ang may responsibilidad sa pag-inform sa publiko, paghatag sa pag-edukar sa publiko kung ano mga dapat nga himuon ang taga Department of Health, no? Nga pasalamat kita kung tani kay may departamento kita nga in charge para sa ikaayong lawas ang pumuluyo, no? Kabudlay sa ilalab uton. Ang malain pas na dira kung kaisa, patawag sila preskon, no? Tapos ang preskon nila, before sa preskon, a day before sa preskon, mapadala katropang Alex ang question, tinigin mo niya kita man, no? Tinigin mo niya kita nga, preskon ka mo, mapadala pa ya ang member sa media in advance nga pamangkot. Ano, hindi ka mo preparado nga. Tapos mudlay pa din sila kung kaisa labuton nga ti ma-set ka interview sa ila, why man sila kung kaisa nag-respond. Masilings lang ati, sulat ka mo anay mga nunoy. Mga inday, sulat ka mo anay. Tidigin mo niya kita man. Tidigin mo nang isa ka masubo kag malain sa mga insyas ng gobyerno nga kinanglanon mo subong sa explanation? Pasulaton ka pa nila. Tidigin, mayo ka na bala? Sentro. Igo maka ma-advisean mo ang natungdan, no? Kung tagumatayo na to, mapatay anay, kay di kinanglanon pa nga magsulat mo, di ko kasano ka to sabton sang sulatan mo nga ma-set ka sang interview, mangayo pas lanay to sang clearance alin sa central office nila. Kung hindi maka-respond katropang Alex, no? hindi makasabat na yon ang ginasulatan mo to, Sentro. Nubo mo nga blatian, arta. No? Amo na kong kaisa nga magpagwa gani isang report ng arta. May mga ahensya sa gobyerno nga ara gidya sa top 10. No? Di abi naton gani anay. Kung kada Lunes ga-recite man kamo sang panunumpa sa kawani ng gobyerno. Sentro. Dapat mangin accessible ka mo. Yung problema sa mga hinsyas ng gobyerno, ne? Mayo lang sila kung ila tikal. Mayo lang sila mag pang-invite sa media kung ila accomplishment ang ipagwa nila. Pero kung media na gani nga mag pangayo sa kaatagan, mangayo sa advisory, Why? Ang balon ka lang nila nga, sulat lang kamo, sir. Sulat lang kamo. kay kay kinanglan no naton nga amo na subong ang sistema, amo na ang mga guidelines na kinanglan no namon sentro. Pero kung kamo gani kinanglan no na magkinanglan sang media do dasig baka mo sa alas 4 kon inyong inogtikal da ang ibantala nyo. No? Mo hindi ko gini malipatan ka to pangalek. Hindi ko gini malipatan. Nagsailo na to sang departamento tong kilala ko dira sa DOH. Sentro. Di, send ka mo ma, may actually may group chat ang DOH. Tanan-tanan nga media sa bilog nga Region 6, Sarada, including ang taga Negros Island Region. Di kung may concern ka, dira mo ipaagi. Di kung kaisa, okay man kung kaisa, okay man kung kaisa, pero laban-laban ang iban, why good? Tapos masiling na sila nga dear media partners. Media partners, ginakabig nila nga ang media nga partners kuno katropang Alex. Pero kung ang media gani may kinanglan sila, Sos Maria Kagosep Santisima anak sang kambang abuaya. Ha? Do high bladon ka sa hulat sila masiling nga sir. Pwede sulat ka mo anay. Ay, di gani, sir, pwede, masubmit nyo ang inyong advance nga mga questions. Di nagpakita na katropang Alex, ngayon sila ay preparado kung ano ang inugsabat nila. Tay, kung kinanglanon mo, sang insigidang sabat, nga ma-inform ang publiko, like, kapariyosin eh sa haze nga nagapakalabot na diri sa aton sa Iloilo. Ano ang mga advisory? Tiigo sa napagwao lang tawa nyo bla. Ti okay man ha? Na? Sentro! Sentro! Pero nawagin sang massive nga information. Masiling abi nga, oy! Mga media partners! Kay media partners ng pagkabig nila mo no sa mga media. Masis na nga, oh, mga media partners, ma-presscon kita. Sentro! Invited ka mo sa presscon, pwede masubmit yung inyong advance ng mga questions. expect akong tani ka tropang Alex nga ba, te, okay ne, kay may taga Department of Health kita. Mamangkot kita kung ano ang mga epek sa ikayong lawas sentro kang haze anong mga dapat nga himuon sentro sentro aton di man pagdayaw kay Doc Quinion no pero naligad to si Doc Quinion kung daw alang-alang siya ga advice na dali lang ha pwede mahulat-hulat ng anay kay ari pagid ko daw alang-alang pagid ko pwede i-send ko lang karon ang audio kay daw alang-alang gid ko hindi gani kontaka nyo lang si Dr. Rodney Labis at least may hangpon ka bla pero di OA so isa Sos Maria Kagusip Santisima anak sang kambang nga buaya hindi na lang di OA damo pa na nga mga insya sa gobyerno kang kung ila gani accomplishment. Yun di akay kami di katropang Alex no pero kung ikaw gani may kinanglan kasi nga pwede sulat ka mo anay kapin pagit ko daw hindi paborable nga mga palamakotanon sila katropang Alex ay sos kapin pa kundi pagit paborable nga mga pamangkot sila masilinga kontrobersiya be tapos mamangkot ka nga ti pwede kami ka kuha sang opinion niyo masiling sila nga ti sulat ka mo anay sentro hindi gani wala pa di ring amon nga mga opisyal kung ila gani ti kal masiling siya nga ti pwede ka mo kakadto de kay ma ti kal kami galalagsik na laway nila sentro ay por Dios por santo kasakadaan mo sa mga Ah, kadamo sa mga salawayon sa gobyerno, no? Grabe ko na gani kung kada Lunes ga-recite ka mo sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Tapos, dapat, kung patikalon ka mo nga kami ang mga kawani ng gobyerno. Tungkulin namin ang maglingkod sa bayan. Lingkod sa bayan, tapos kung interviewin ka mo sa media, hindi man ka mo available. Last 11:44 ang aton oras, aton nga pagpangalaga dire sa XFM 100.7 Iloilo. Siling ni Paring Boy. Good morning, katropang Premario, ang grupo nagapamati kid subong dai Fernando alias Lantoy kay Borja Fernandez, dali lang pre, kay do damo ni sa mga panamyaw si Pariboy, si Di Fernando, subong dai Fernando alias Lantoy, Borja Mercedes, Valencia Emma, di sa Emma Desa, kay Rolis Mania, Harjilin Borja sa nga Ungkaharo sa Zone 6 nga nagapamatigid sa aton. Thank you. Kay RV Chris Casires, good morning. And sa rin ni Katropa Vibes ka na yunan, thank you, good, no? Kay Sherwin Marcoe, good morning. Happy listening. Amo na, Katropang Alex, no? Sa... At least, subong may mga ginapagawa na sila nga public advisory. Uya, sila yung Rolex. Uya, kama. Sa centro. Nahuya sila katropang Alex. 11:45, mga ito nga oras. Dari sa ito nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mabreak tanaya. Kaya daw askad tutunlan ko sagay ka inugtas ni sila. Sentro. Daw kadugang lawaay ko sa inugtas nila. Kamu lang yung ugtas, nilang kami amang ugtas. Sentro. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa sentro pagkatapos sa aton nga mga commercials. Sa please stand by.
1: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan na kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
8: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Ooh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Las 11:50 ng aton oras sa pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa XFM 100.7 Iloilo. Si katropang boards bay katropang Alex, please ta. Check ta si katropang boards sa report kay subong aga do may kapihan sa ang PIA mo no. I don't know kung ano ang topic kay inangagin talakay sa kapihan upod sa public information office no or sa PIA sa aton sila nga mga tag palamati. Check ta nga guys ka tropang boards ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka vitamin D3 ka pa. Piliin nyo lang tatlo ka mavarian sa aton nga kape kay na nga mga kape ang Lunsay Healthy. Ha? Kaping pa ko nagapangapi ka sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Gadugang, guwapo, kagwapa mo. Na? Piliin nyo lang tatlo ka mga kape ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Si katropang Febby Borges Tibor Morales, naka-standby sa siling mga tiniyon. Check ta kayo may, ano, may kapihan sa PIA. Katropang Borges?
1: Katropang Mario, magkala natapos ang kapihan sa PIA, no? Ini... ganay mo hindi nga regular na programa sa PIA agad nga hibaluon ang mga programa sa mga national government agency diri sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa mga nagbisintar subong nga adlaw sa kapihan sa PIA Western Visayas sa muning Department of Health. Ang ila sila nga ginpresentar ang parte sa kuna sa pag-open bala sa clinic dira sa SM City. Mm-hmm. Sa pwede, may nagbutang sila kada pang Mario sa isa ka wellness clinic dira last week kag ina mga regular na nga pwede makapasikap na ang naton na mga pumuluyo. Bisan ang iban sining na mga taga probinsya pwede makapasikap na kung maglagaw sila sa SM City. Kadira ginagalik din butang kahit nakita man sa ahensya ng isa sa mga lalagawan amo ang mall.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko nga ati, pwede ka na makapasikap sa BP, pwede ka pasikap sa imong sa makapasikap sa diabetes. Ang ipapagid nga mga laboratory, libre ina na pag binahiwat sa Department of Health sa Katapang Mario. Kag ang isa sa mga natalakay, pwede rin wala isabi sa agenda, pero ginsingit nilang ang parte sa kwa, no,
0: sa
1: Hays, Balakbong. Ang wellness clinic dira sa SM City ginbuksan para nga kung sino dang mga makababatyag sang mga kabala mga sintomas sang epekto sini sang haze nga diharing dito ya sa Indonesia pwede makapasikap da ang iya sang Western Visayas Medical Center o ang iya sang DOH amo ang sikap lang kay ko makita nila nga daw malala ang imo sining nga sitwasyon hindi madala sa resita sa bulong i-refer nila ang pasyente sa Western Visayas Medical Center ng among partner ng hospital sa Department of Health Katropang Mario. Pero gina-emphasize gid sa Department of Health ang pagsuksok sa face mask, no? Ining N95. Nakon grabe sa N95, bago na pamangkot din na kasi iba niya ang mga lugar yan, mga kabukiran to ilabrigid dito yan sa mga kabadumanan sa First District na may mga presence subong sa haze. Si di sila makuha sang face mask na N95.
0: Mm.
1: Kasi ang kalabanan ginagamit yan mo ng surgical mask mo. Ginrekomendar sang Department of Health na pwede ining surgical mask pero dublihon. Ina kung damol kaya presence ang ace. Dublihon ang surgical mask. Kung wala kita bisa surgical mask, pwede ang panyo, mask on, kag-ibutang sa imuon siya nga mask. Kag kung daw dudamol gid ang aso, pwedeng sirduhan ang balay, ang bintana sirduhan, kag kung may harap na kong giha ang bintana, butangan sang tila ina nga basa para nga hindi makasunod ang haze. Kaya man yung haze ka po Mario, may dala ining nga mga tama kapino mga particles mo.
0: Mm.
1: Nga lipalok ni Alindigtoya sa Indonesia. Siya mo nang isa sa mga recommendation o suggestion sa Department of Health sa sining fixing karon nga problema sa haze diri iya sa ato niya sa Western Visayas, hindi lang ini Western Visayas, kundi bilog na Pilipinas sa Atro Pamario, ang apektado ang Western Visayas.
0: Okay. So, meaning, why gijagali ma-focus dira ang party sa haze katropang boards? So, nasingit, na-sidelight lang siya ya?
1: Na-sidelight lang siya, kaya ang ilang naging promote ya, ang party sa ilang wellness clinic, naging buksan sa SM City, kagina bukas sa lin Lunes, tub-tub, sa Biyernes.
0: Okay.
1: Ang galing nga balita, ang gadulong tenyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang TV Board, Timor Morales, XFM News.
0: Thank you kay Katropang Febi Board, Tibor Morales. So, ang focus to yagali Katropang Alex, party sa launching sang ano ni sang iladang libre nga konsultasyon da no may butang sila da nga mga personnel sa SM City tapos may libre nga konsultasyon da pwede ka da makapakonsulta sang libre sa ilang i-plastar nga area da ang Department of Health. Pero why gidya ka to pang Alex rin nga ang main focus to sang ilang kapihan na sidelight ng yung party sa Haysa. Sentro! Sentro! Muna sinig natin gani, kung tikal nila gani, galalaway, galagsik, laway nila ka... ka-explicar sina... Sige, huwag na taura sa ato nga pag-pangalaga diri sa sentro. Magasunod na ang XFM News sa Nationwide sa pangalan sa ato nga technical partner katropang Alex Aspa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men himo sa mga kagaglabuwas ka, ganibas kung ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sa isang kakapsula kay sigurado mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa katong technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: X FM.
4: Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center

0: Headlines.
1: Mga pauning headlines, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Department of Health nagbabala sa posibleng haze sa Visayas naman at sa Mindanao.
0: Headlines. 33% ang mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
1: Headlines. Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Amara Tomas naman sa second quarter ng 2026.
0: Headlines. OBP wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na inter-parliamentary courtesy hindi pinagbigyan.
1: Headlines. Government Contracting and Procurement Integrity Act. Aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
0: Headlines. 5-year term para sa barangay at SK officials. Aprobado na sa second reading sa Kamara.
1: Headlines. Pumanoy bomb threat dyan sa National University sa Pasay. Iniimbestigahan.
0: Headlines. Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
1: Headlines. Palitang regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase mga katropa suspendido sa ilang lugar.
0: Headlines. Palitang international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
1: Headlines. Showbiz, Elijah Canlas kinumpirma hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
0: Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Sturiana.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalin na po ng Webes sa 3 na ng Setyembre 2026. Live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
0: Katropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian Tepaz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang mga external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality nararanasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa good hanggang fair levels. Ipinilawanag po ng UP Diliman Environmental Science Professor si Girong Jerry Bagtasa na nagbago ang direksyon ng hangin matapos gumalaw pahilaga ng bansa ang mga cyclone. Dahilan para mas mapunta ngayon sa Visayas at Mindanao ang usok mula sa sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 33% ng adult Filipinos ang nagsabing lumala ang kanilang quality of life o pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026 at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13, habang positive 4 sa Balanced Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
2: XFM News Nationwide.
1: Katropa, buwaba naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, buwaba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Buwaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42%. Samantala, tumaas naman sa 38%, mula 36% ang trust sa House of Representatives. Habang bumaba naman sa 28%, mula sa 33% ang distrust. Umakyat din sa 37%, mula 35% ang satisfaction daw sa performance ng Kamara. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey nito yung July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adults respondent nationwide.
2: XFM News Nationwide.
0: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa diskresyon pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Inihharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027. Mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng interparliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
2: Hearing update. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Malugod na tinanggap mga katropa ng House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session, at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang tatlong testigo kada araw, habang maaari pa rin mapabilis ang proseso kung magkakaroon ng stipulation sa pagitan ng prosecution at defense. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa mga irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OVP at sa DepEd.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Jinggoy Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayaga naman na magpa-medical check-up. Narito ang report.
2: Live report.
0: Nakasaklay na dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na gamitin ang lahat ng legal na hakbang upang tutulan ang desisyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprobahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama si na dating Representative Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi umano ito idireklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa mo sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Gayun din ang Civil Service Commission kung saan iginiit na mamambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC. Mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Gagamitin po ang pondo sa modernization ng government human resource systems, professionalization at digitization ng personnel management.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan ng House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4-5 taon. Sa ilalim ng House Bill Number 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. Kung magiging batas, itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada 5 taon. May amenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyan pang panukala na kailangan maaprubahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito mga katropa sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill Number 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon. Sangkot ng panukala ang procurement para sa supplies, services, infrastructure, projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundo ang gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangement kaugnay po ng government contracts. Kailangan din magsumite ng sworn affidavit ang private entities na nagpapatunay na wala silang prohibited relationship sa mga covered officials. Sa ilalim ng panukala, mga katropa maaaring makulong ng 1-3 taon. Pagmultahin ay nibaba sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaari din pong mapatawan ang kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
2: XFM News Nationwide.
0: Depe, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
3: Hinibok ni Edukasyon Sekretary Sani Anggara ang mga punong guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Plus bilang bahagi ng kanilang paghahanda laban sa mga sakuna. Ayon kay Anggara, makatutulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at pagagawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkantala ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Litas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw na impormasyon para sa mas litas at paglugon sa kalamidad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinagawa sa buong bansa ang National Simultaneous School Safety Drill Layunin pala kasi ng kahandaan at response capacity ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at insidente ng pag-atake. Naging host school ang Carlos F. Gonzalez High School dyan sa Bulacan. Dinaluhan din ni DA Aljasek John Vic Remulla at Deped Yusek Malcolm Garma at si Assistant Sec Jocelyn Andaya. Bahagi po ito mga katropa ng School Safety Contingency Plan ng DepEd para daw matiyak ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being ng mga mag-aaral. Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
2: XFM News Nationwide.
0: Iimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NU sa polisya ang natanggap nitong banta sa messenger na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang idineploy sa lugar ang mga Pasay EOD, K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verifikasyon ng nasabing banta. Dahil dito agad na sinuspindi ng NU ang kanilang morning face-to-face classes at inilipat sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng polisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard. Kaya din ang Tarlac PDRRMO at yung pangtanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumubog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse ng Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12, 18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
2: Balitang Regional.
1: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Bumalot sa Metro Cebu ang makapal na usog o toxic haze na mula sa Forest of Fire sa Kalimantan, Indonesia, dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa iilang lugar matapos lumala ang kalidad ng hangin. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7, bumalot sa 241 ngayong huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon ng Miyerkules hanggang ngayong huwebes. Suspindi dito rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, gayon din sa Karkar City at Bayan ng Mindanao. Salit na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH-7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH-7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyente na makakaranas ng problema sa paghinga. Hiniling naman ng Cebu City Government sa mga pribadong kumpanya tanggapan na payagan mula mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Live report.
4: Na
5: Maitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at tinatangay ng hanging habagat papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experensyahan na record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo, matinding pag-ubo at irritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario at FM News.
1: 12 kabayan sa Veterans Village, Iloilo City nasunog. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Gated ang limang kabahayan at 7 ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Hindi mababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng pamilya Gubak. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Babae nakitang patay kasamang pamangkin, patuloy na pinaghahanap sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Patuloy ngayon ang paghahanap ng mga otoridad sa isang batang kasama ng isang babae na natagpo ang bangkay sa liblib na bahagi ng La Torre South, Bayambang, Nueva Vizcaya.

0: Batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulis na ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay, ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ang mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Dito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: At sa tropa, pamuling isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market bombing ginunita sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Sa tropa natin sa balita, Marbini Bano, XFM Davao.
2: Sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, tuloy nang nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Huwebes.
4: Sa tropang body, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
1: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
4: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
1: At habagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pag-ulan silang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga, tinasahang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
3: Balitang international.
1: Ihatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,874 schools ang nagsasagawa na ng remote learning mula August 31 hanggang September 4. Pinakamarami siyempre ang nasa West Kalimantan, may 1.1 million. Sinabi ng Education Ministry na pinapatupad ang online classes kapag lumagpas na sa 200 ang Air Pollution Standard Index sa ilang lugar.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa panayam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual mahal at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles, habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapag-heal. Matatandaan na umabot

0: umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang, balitang sports!
2: Atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok sa second round ng US Open! Si Alex Ayala, matapos talunin ang American player na si Mary Stoyanna. The score, 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Patuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang unang niyang WTA title sa DC Open at tumakit din sa career high na world number 18. XFM News Nationwide. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibilit sa inyong mga suking butika.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry. Mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may bagalaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period kanin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
14: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
15: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamalegaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila ko nga agi.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
21: Yeehaw! XFM.
22: Katropa mo!
21: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sini ikayong lawas? Kamusta ang inyo sini paningkay-singkay? Magluwas nga ginasiling ta, importante buhi. Mas manami pagid magkabuhi kung wala kabalatian. Hindi mo gidman mapunggan kung kaysa nagabalatian ka gidman. Ang importante dari nga malayo ikaw sa malala nga pamalatian. Kay maghambal gani kita nga malala nga pamalatian, delikado na na eh. Ang pinaka sadsaran sinitanan nga samtang buhi kita, saguron tabing lawas ta, hindi ang bisyo. Kay kung kaysa iban na mas more sa bisyo, napabayan ikaw ang lawas, ginasagod lang kung may masakit na. Samtang wala pa kita sa masakit, amo na ang manami nga pagsagod sa lawas ta, kung sa mga salakyan pa, low maintenance. Gamay lang maintenance mo, kay change oil lang mo. Mabaka lang kada from time to time sa mga bushing, spare parts sabi sa mga guba-guba da. Sang sa maglala, nagid ang balatian nga. Maglala, nagid balang guba, ya? Na kinanglan mo na hambalon nga. Ah, da hindi nagid madisponihan, ni mabakal ko bago. Mahal lang sa lakyan, may bago. May kasa, may baklan ka. Kabuhi tawa ay. So ang pinakimportante sa gurun ta, paano sa saguron? Pinagi sa aton lifestyle, sakto nga lifestyle, kag masustansya nga mapagkaon, dapat ang una nato sila ipasulod. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka mo dara, may mga queries bala, may mga gusto ka mo maklaruhan, di ka mo magkahuya, i-text lang ina sa ato sa ringa text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming or i-PM sa ato sa ringa Facebook page. Sa Facebook page sa inyo sa ringa ginapamatian ng XFM stations, pero mas maayugid kung idiritso ninyo sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ringa pagpangalagad. Siyempre, kumusta sa liwat sa ato sa ringa mga suki ng mga tagparamati. Kag ari naman kami ni Sir Josil, nagapanambalik para sa paghatag sa inyo na sa pilas ni ka mga panugyan, pilas ni ka question. Simple, ayhan niya mga tips, pero makahatag no sang ginatawag remedyo and even solusyon sa aton sini magidabatyag sa kalawasan.
0: And sa ato sa ringa pagparagad, isa naman ka topiko nga mon sini nga ginpreparar. Ini may kang tanan sa isa sa pinaka masiling naton sini una nga ginagamit tagid every now and then nga parte sa ato sa ringa lawas. You know, morning pinakaimportante sa tanan kay ang aton nga gana sa tanan nga ginahimo ta pati sa pagkaon ta diri nagaumpisa ang ato sini nga mata kay may ara kon kay sa mga pagkaon nami ang plating nami blablag plaster nami ang kulor pagkatapos makahambal ikaw namit guro jaay pero lugar mo testingan hindi gali nami so ang una nga nag-appreciate sina ang ato sini nga mata amo na ka importante ang ato sini nga mata eh Doc Leo.
1: Correct Sir Josil no kag hindi lang sa pagkaon eh. In fact, ma-appreciate gid naton siguro Sir Josil no sang maayo gid ang aton sa ringa pandulukan kung nagya ka diferensya ng aton sa ringa mata.
0: No. Hindi mo kuno ma-appreciate ang sana kun wala sang dulom.
1: Correct Sir Josil. Te pero okay na ni Sir Josil eh. Kung dulom like madulman kita may brown out or sa gabi.
0: Oo.
1: Pero ang problema Sir Josil kun mismo ang suga o kung ang aton sa ringa bintana sa aton sa ringa kabuhi sa aton sa ringa lawas ang permanente ni gidiyang magkadiprensya pakadto sa pagdulom.
0: Kay tanan apiktado na kung dulom na imo panulukan kay parehas na kung gabi ang iban niya nagadalagan pa iya sa tunga sang katalunan kay makita pa nila ang alagyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo iya ginawa mo nagpangapkap.
1: Correct Sir Josil. Kag ting iban sini tungod sa siguro Sir Josel, di maka-adjust naman samtang may problema sa panulukan, di nakabisado na nilang ila sa ringa palibot.
0: Mm.
1: Pero pinaka-point na ton, dari, may mga problema sa aton sa ringa lawas, particularmente sa aton sa ringa mata, nga mahimo tungod sa aton sa ringa kapabayaan or pag-abusar man sa aton sa ringa lawas or pila man ka mga kakulangan nga dapat kung tanin aton himuon para mapreserbar ang aton sering mata kag panulukan aton.
0: Kay una sa tanan nag-set in diri, primero nag-blur ang ato sering pananawan. Ang iban makaunay malawig tulok sa mga masanag nga mga espasyo. Ang iban sini kon magtulok sa masanag nga espasyo, blur na ang iya sini nga pananawan, hindi iya nagid la fully ma appreciate ang sanag. Iban sini nagakasilaw na gani Dukleyo kon masanag na gid eh.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Pero may ara man sang blurry vision nga nagabalik man niya sa normal Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Medyo nagaburonsubong sa kon ano man niya mga contributory factor abi. Nya kon mapahawayan mo, mabalik man lang iya sa normal ang panulok mo. Tukon ng kaathag sa aton sa nipanulukan. Ang problema sa ni Sir Jocelyn kon permanente na bala. Oo. Ang pagburon sa aton sa nipanulukan kag pwede kita or mahimo kag dako ang risgo Sir Jocelyn nga nag-umpisa na sa pagburon pagkadto sa paglala pagdugang sa makomplikasyon ng problema sa mata.
0: May duha kita kay himplo sina nga nagaburon ang pananawan mo pero gabalik man Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Number one sina kung sobra ka gid blakaking. Daw hindi ka nakakita sa tao, amo nang hambal kon kaysa sa ibang tao, insakto na kaysa lang niya nagakinikini ng pananawan ko siya daw subay na lang ikaw sa panulukan ko.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kung may mga expression ba ganyan ng iban nga kunya na himo yang hindi dapat mahimo, kaya nagplanulong panulok yan.
0: Ang isa ka pala nulong sa panulok, Dok Leo, magutman ka bala?
1: Isa pa gid.
0: Oo. Kay kung magutman ka, not until lang masatisfy ka sang kaon, di ni magbalik sang mayad ang panulok mo.
1: Ay, kakita ka na kung nasa nabituon mo.
0: Pero tiyato ni Hambalan ang ginatawag na ito sa ninyo, blurry vision. Pero kung i-classify na ito, ano balatian ni Dok Leo?
1: Actually, blurry vision, Sir Jocelyn, hindi ni siya balatian, kundi sa masami, sintomas, kung sintoma ni siya.
0: I see. So, botamalon sini, ano lang na, ha? Signs and symptoms. May mas malala pa posibleng abalatian ikaw dira sang sa pagpalanulom lang sa panulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocelyn. Or, basi may mga lifestyle kita ba lang hindi paborable sa ton mata, na sobrahan na ton sini, nga ginabalik-balik sa lawas, nga hindi na kontani, dapat, ano? Kag may mga kakulangan man mahimo, Sir Jocelyn, nga way man ato na himo, nga nagresulta sa pagproblema naton sa aton sa ringa panulukan. Particularmente, ang pagburon sa aton sa ringa panulok.
0: Ang isa diri ka masami sa ringa palamagotano, nunahan ko na nga daan, Dok Leo. Siling niya ti daw nami, mansagod ko sa mata ko, ang problema siya kung magpungko ko, pag tindo ko gulpi, ka pala nulong panulok ko haw.
1: Lain naman niya, Sir Jocelyn, nga problema, no? Posible, may circulation problem ina sa iya. Labot ina iya sa circulation sa dugo, or basi sa imo man sining kaugatan, nga may problema man dira sa sulod. Kung ang pagpalanulom sa panulok mo, pag-gulpi kaya nag-hulag, posible Sir Jocelyn, may labot sa sirkulasyon. Pero para sigurado, mas manami kon makapakonsulta gid.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan, hindi nyo pagpasubali kaya ang mata tamak importante. Kay una sa tanan, kung mga hindi ka nakakita, just like for example lang ato sinang mga blind o kung mga bulag bala, ano lang ang nagapagana sa ila, nagapukaw gana nila magkaon. No? Number one, ang usbong lang sang pagkaon. Kung nanamian sila sang usbong, butambalon, nanamitan sila.
1: Pero sa kilala to Sir Jocelyn, once gani karon nga makapanimaho siya, paktan niya ng Santon Gold Coffee Mix na.
0: Kilala yan mo?
1: Mm-hmm.
0: Sa usbong pa lang?
1: Mm-hmm.
0: So, mo na nga importante, tipigan ta nga to sa mata, kag magpakonsulta kita gilayon kung makabatsa kita sang blurry vision kay basi may malala kamodang balatian pamangkot ti mahal ang doktor ay may libre nga konsultasyon abi kun makapasyudad sang Iloilo kamo hapit kamo sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulo Street tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper libre dira ang konsultasyon kay may ara kita dira konsultant Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kay mas manami gid hindi na kita maghulat nga may sintomas kita nga mabatsyagan antes kita magkadto kag mahimo magsalasala kita kon matukiban naton nga medyo malala na nga ton sa ninyo kahimtangan. Kami mga silent organs kita Sir Jocelyn eh. Hindi kita makabadyag sa sintomas sa primero, pero damo lang na katinga lang, oy, may problema na ako sa liver, may problema ako sa kidney, may problema ako sa panulukan, may problema ako sa mata. Mas manami regular gid Sir Jocelyn nga check-up. Di anugid ba lang ang magkanto katadara sa Yes to Health Wellness Center? Bisan, butang naton. Kung hindi naton, mahimo nga every quarter, every 3 months. Mm. Pero may araga kanto, Sir Josiel, regular, ganyan nga naga...
0: Monthly, eh?
1: Yes, Sir Josiel. Oh. Naga-monitor siya sa nga ikayang lawas, especially pag-abot sa nutritional therapy, nga ginahatag dira sa Yes to Health Wellness Center. At least man lang, makapacheck ka mo twice a year man lang, Sir Josiel.
0: At least, ha?
1: Yes, for
0: pero
1: monitoring.
0: Pero mas better kon every month.
1: Pinakamanami, again.
0: Oo, total ay makamubayran. Mm-hmm. Kung gusto ninyo, dara program of supplementation, nambal nga, tinuga kurap-kurap ng mata kuhaw. Kung may laboratory results ka mo, dalaan nyo da, para nga magaidan pagid ka mo sang proper nutritional therapy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Katimiyara, kita sa mga ma-encounter nga dadugay na natod mala nakitaan, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Last nga kita ay bla, like, 4 months ago, 6 months ago, siling ka nga, uy, kapabasar ka mabalik. May ginabatsyag naman, Dok mo.
0: Ayun ang problema to sa aton. Why kita may ginabatsyag? Hindi kita kadumdum sa eksperto kung magpa-check up. Pero may proper health care and pamagi para matipigan ta ato sa ninyo mata, ha? Ari, amuning aton sa ninyo rin nga gina-encourage sa inyo. Sa mga masami bala nag-focus kasi sa trabaho nila, tubang sa computer, or if not, ara ka mo sa kundiin manda nga lugar nga tama kasanag bala, expose ka mo kasi sila sa adlaw, labi na gid ang mga nagatubang sa gadget. Ang himuon ninyo is the 20-20 rule. Every 20 minutes, close your eyes, around 20 seconds, and then muklato ninyo, tulog ka mo sa malayo, not less than 20 feet away. Inay actually, just to relax lang, Dok Leo, sang matata. Buta mo lusin, break time bala, merienda time, makarelax ikaw, makareload ikaw, hambal nila bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag manami, gid, purposely, samtang naga, ginahimo na to, ining 20-20-20 break, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kung nagatanaw kita sa malayo, like mga 20 feet ang kalayoon sila, sabayan naton, Sir Josiel, sa pag-gisap-gisap man sa aton sa ninyo mata para malubricate ang aton mismo sa ninyo mata.
0: Kaya may ikaduha na ini nga hirita, ha? May ara nga nagareklamo sini. Sila nga kung mata, sila nga nagahapdus pagkatapos sila nga daw kanami lang permi, usugun. In short, sini, kung maghapdos, kulang sa lubrication ini, Dok Leo?
1: Isa man, Sir Josiel, sa kabangganan.
0: Or basic kung may mga infeksyon na nag-igo sa mataya.
1: Lain pagid din na yung kausa o kung concern pagid.
0: Oo. Pero speaking about eye health na to, Dok Leo, unahan ko na nga daan, ining party sa ginatawag nga dry eye syndrome. Anong mabatsyagan sa katawo sini?
1: Makabatsyag, Sir Josiel, isa sini sa pagburon man sa yasining panulukan. Pero temporaryo lang ni Sir Josiel, ha? Hindi man saling permanente, gid nga magburon ang imo sining panulok, especially kung tuman ka bala katutok, Sir Josiel, sa imo ginabasa, sa imo sinigina tanaw. Temporary malang ini siya nga, kung makapahuay imo sining mata, mabalik man isa sa normal. Ang problem na sa Sir Josiel, kung ang mga gawi bala naton nga nag-contribute diri, ang hindi naton ma-check man.
0: Oh. So kung may break time gani kita iya para sa relaxation and para maka-reload, tawag naton bala. Makapahuway-huway, maka-break kita ang mata nato nagakinanglan man. The rest of the organs nagakinanglan man na pariyo sabi sa nato sa ning digestive system. Nagakinanglan man na sa break nga siya pwede mga inugtulog mo nas nuibis gabi, hindi na ko pagsudli.
1: Mm-hmm.
0: Gakinanglan man na sa break. Ang aton mata nagakinanglan man sa break. That's why nga importante kahibalo kita kung paano naton iparelax ang ato sa ninyo mata, especially intense ang demand bala. Kinang lanon, dagid may talapuson kita nga report, research, or inigani kong kaysa ga sa paradok leo. Nya basi kon makapaldo ako sa sunod kong pindot na.
1: Skatan. Pero ang problem sa ni Sir Josiel, no? Like speaking, bala sang dry eye syndrome. Hindi na naton paghulaton yung maglala, bala Sir Josiel. Mm. Hindi lamang ang aton sining panulukan ang nagaburon. Kundi basi maglabot bala sa nagainit ng aton sining mata. Mm. Nagasakit ng aton sining mata. Kung padayo naton yung mapabayaan, tungod nga ang kapasidad sa aton sa ninyo mata sa pag-producer sa luha, Sir Josiel, bala, afektado na bala.
0: Mm.
1: Isa man sina sa ginatawag contributory factor, dira, mahimo ang tuman na ito na exposure sa gadget. Kati Basi pa malang maka-jackpot ah.
0: Oo.
1: Pulaw-pulawan ta ni.
0: Ah, bisa na tuyo na ginamurarat ng mata. Basi masundan.
1: Okay, kabalogin pa kuan lang. Patilaw-tilaw lang.
0: Tilaw lang. Pero unknown to you. Samtang very intense ang inyo sila nga focus sa inyo sila yung mga gadget, cellphones, sa pagtanaw dira kung anong ginatanaw ninyo, sa paghampang dira kung anuman ginahampang ninyo. Unknown to you nga haluson kamu makapisok, Dok Leo.
1: Correct.
0: Focus na focus, so ay pisok-pisok. Amo na kon kaisa, ang iba nagatulo ang luha. Bangod kay ti ang guwayo sina, na overused ang imo sini nga mata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph. Kati ang purpose ng luha, isamon sila sa pag-lubricate man sa aton sa ringa mata. Boto man ang balon sina, ti, may mo nagamala naman ang aton sa ringa mata.
0: Actually, may ara ako nabasahan ganis ni Dok Leo. Sa mga happy life yang mga pamilya ha. Mm-hmm. Ining talagsa balay ka makabalo ka makabati nga nagagamo naginaway pa naghibi pero it is necessary kinang lanon gali nga makatulo ang aton luha gahibi man kita kunwa ay kinahanglan gali nga magtulo man ang luha naton within a certain period of time.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa ina ka pamaagi para gali nga mahugasan ang linte man sa aton mata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kay isa man na sa purpose mo sa ginatawag pagluha sa aton sa ninyo mata para nga mahugasan ang aton sa ninyo mata. Pero manami, Sir Josel, ikaw nang pagluha tani tungkol sa purpose ng paghugas sa mata. Hindi lang magluha ka, Sir Josel's client sa buot bala.
0: Ninga, bedala nga pilis ngoon. Ang Manila, hindi lang magluha. Luha lang ang luha tungkol sa kalipay.
1: Correct.
0: Hindi lang magluha kung nung kasamo sa sipon.
1: Kagluha, kung nabala, Sir Josel, nga 1% tubi, 99% kalain sa buot.
0: Pero ang kinanglanon bagid natin there is ang supplementation, proper supplementation eh. Pero ang pamangkot si Dok Leo, just like may supplement kita to maintain good eyesight. Hindi magburo na to sininga pananaawan sa madasig nga tinion. Pero ang pamangkot si Dok Leo, just like for example the Visionix Plus. Di na, anong maayo sininga pag-takeout? Gabatsyag ka na buron mata mo? Or antes magburon ang mata mo, Dok Leo?
1: Actually, diri sa aton, Balancer Josil, nga pagpangalagad, since are kita sa patag, iasang naturopathy or naturopathic medicine, ang aton, gidabi nga tinguha, diri ma-maintain aton ang mayong lawas. Hindi nga nag-maintain kita sa kung ano man na giniinom na aton, kung may ginabatsyag na kita, lain naman inayang istorya. Amugani nga aton, sir nga tutok is supplementation. Balan mo kung nagambal kita, Sir Joseph, nga supplementation, iba inaya sa medication na ginatawag. Magambal kita supplementation, ginasuplementohan ta nga aton, sir nga lawas, para maintain ang mayo na aton, sir nga kondisyon. Pero kung may balatian na kita, kinanglan na naton sa medication. So din pilion naton. So kung nakuya, Sir Josel, dari kayo sa supplementation. Supplementuhan ko sa nagkakaigong antioxidant, vitamina, minerales nga akon sa ringa mata para nga malikawan kung nga magka-problema, lakip na ang pagburon sa akon sa panulok. That's why, may inom ako sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Masami sining hurubaton bala, Dok Leo. Sa mga may edad-edad na. May mga nakatapak na 40 and up.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya tisang una siya kalabot man o chinta siling niyang lulo ko ay man gani ganti para ko na kakita pa man ko na kaapo na kagkakilala pa man sa itsura sang apoyat o chinta anyos ngang iban hindi nakakita, Dok Leo.
1: Balan mo, Sir Joseph, kadamo eh. Kadamo kita sin dapat sinikonsiderar. Pwede nga makita pero ano nga klase ang aton sa ni kung paano kita makakita or makakita man ganin ng gaburon, Sir Josel mo. Makakita man ganin na dami nag-hagyon-hagyon na lang mo. Pero ang ginamin bala na ton, Sir Josel, at least klaro, bala kong tani. Pag-abot bala sa inyo sa mga cellphone bala, once nga mag-click ka mo sa inyo sa mga camera bala. Kita nyo ganin kung na medyo madiprensya ganin sa inyo sa mga monitor dara sa screen ninyo, anong himuon nyo hao. Tarapuhan nyo kung tiloan yung inyo sa mga lens. Kasi hindi mayo ang makita ni mo o kung hindi tanto kaklaro. Gid, ang pinaka-point na ton, Sir Josel, una, damo kita sa konsiderasyon eh. Hindi mo kita kasigurado, sambal nga makita. Why man na ginaistoryahan na ang kaklaro o kung hindi klaro, Sir Josel, makakita man lang mo. Kung may edad ka sa una, makakita ka. Siyempre makakita kasi na. Pero ang point siya ni, klaro ba lang makita mo? Kung hindi, magluwas siya na. ang mga contributory factor, Sir Josil, sang una kay susubong lain eh.
0: Oo.
1: Less ang exposure sang una sa mga tao sa screen.
0: Why cellphone? Kalantaw ka ka-TV, kada Sabado lang, PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pilok ko lang Pilipino.
1: Correct, Sir Josil. Kung may ara-ara ka sang una, may ara ka sang tamak. VHS. Pero panalag, sala na sa una, Sir Josil. Pagkatapos, since nga sa mga area nga hindi pa marabot sa kuryente, Sir Josil, kingkil ang ginagamit. Pagdulom na, pagkagatsang dulom sa na, Sir Josil, usually sa natulog ng mga tao eh.
0: Oo.
1: So makahatag sang dako yung aligwa sa aton sa nga mata sa pagpahuway nga makapreserve man sang aton sa nga vision. Unlike subong, Sir Josil, nakalayo na iya sang aton sa nga environment o kung pang ginawi na ton.
0: Ang isa pagid sa una, abunan siya be mga tao sa mga prutas bala. Rich sa sa mga nutrients para makasupplement to maintain good eyesight. For example, kon ara ka parisang una ang mga nagapanginawi sa uma pag tadag nila sa tunga sang talon may banawak sila makuha.
1: Mm-hmm.
0: Wild tawag nato sina grapes, pero daw ano nang orange ng bunga niya, actually it's a vine. Pagkatapos may bayabas kada nga maipo kon kay isa sa punta kakahon. May ara ikaw cherisa nga masingit, may star apple, may avocado, may tanan na lang halos makitan mo sa palibot sang unaway na ginasapak eh. Ang santol sang unaya basta ganit chimputig lulutok santol, mambal ka nga baw namit santol, hambalong ka lang tagiya saka da kuha ka landak masarangan mo subong ya testing hebla saka santol baktupad balahin mo kun hindi ka pagtira duron
1: hindi ka lang maglisensya eh.
0: So ang supplementation sa kuna damo kita sources nga abi naton panginaon kaon ng balakay ti may ara galing mo dakong ipiktuya sa ato sininga mata to maintain good eyesight. Subong, why na gani iban ka kilala sang banawak, why na gani halos sang chirisa hindi na magkaon sang chirisa niya, no ka di cool.
1: Mm-hmm.
0: Kompetensyan mo ko na pispis niya na gutman na. Pagkatapos ang just like na star apple, bugnay, may inyam o sino kikita inyam mula na mga different kind of fruits nga available, may passion fruit kasang una nga makuha, subong wala na. That's why na kinanglanggid naton subong niya is supplementation just like the Vision X Plus there, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tiara yung ginahambal ni Sir Josil sa patagya na sang nutrisyon. Way palabot sang una yung ating tao hindi exposed katama sa screen. Pagdabos temprano pa nag-tulog. Unlike subong niya, Sir Josil, nga ang tao halos 24/7 kundi man giro hindi man ng iban gani Sir Josil blam po yung pinakapunto na ton blad ring halos so yun na nagkakatulog blam mga tao subong. Tanaw na lang sa screen pagtulog Sir Josil this oras sa gabi screen ang gintulugan. Pagbugtaw kagahon pa screen naman ang bugtawan kag tanawon Sir Josil
0: ang gaman tayo siya tawos TV mo. Ay, hindi ganit tao sa cellphone. Sige, anda ka TV kag cellphone progoragok ng tagiya.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo gani kabataan subong cellphone na nagayaya gani mo. Muna nagabantay bala. Kaya ang kabataan malingaw na o kung ang mga lapsa gani malingaw na sa ginapamatian kag tempranong exposure bala Sir Josil sa screen nga may labot gid sa ginatawag pagproblema naton sa panulukan kung nagasigi-sigi ini.
0: So sa mga kauturan tactually it is really necessary. Mambala bidok Leo, ti puno man sa gakaon man kuya utan. May Santon Plus Gold capsule ko kon kay sang gininom, may premium D3, may Santon Vitamin C. So kinanglan ko pa mag-inom iya sang Vision X Plus, Doc Leo.
1: Ang pinaka point balang bala naton sa Sir Sir Josil, ang pagsupot mo bala sa mga antioxidant, vitamina, mineral sa aton sa ringalawas, which is pag-abot iya sa nutrients, may mga dapat kita ipasulod adlaw-adlaw sa aton sa ringalawas. Ano bala ka damo nga kun ano bala ka masami ang pagpasulod mo sa lawas mo sang lutein, sa sansin and beta routine ho. Kag vitamin E sa imo sa ningalawas, mahalang ganit ko sa kasemana, may kaisa siguro. Unlike iya kung nagatumar kita sa supplement, Sir Josil, although gina-encourage na ito, nakuwao na ito sa fresh source. Pero kung di man na ito mahimo, so the reason yung nagkasulod na ito sa ring supplementation like Vision X Plus. Kaya naman, ang lutein tag siya sa thin, Sir Josil, macular protection na ito na siya. Tuman ka importante ang macula sa ito sa ring panulok. Pag-abot naman iya sa beta-carotene, vitamin E, vitamin A, gina-convert sa ito na lawas ng beta-carotene sa vitamin A para sa ito sa ring normal vision. Tido, ano ba na kadamo, Sir Josil, ang makao na ito sina o kung mapasulod na ito sa adlaw-adlaw sina? Kag manotis man aton, kumusta ang aton sa nga panulukan? Kumusta ang aton sa nga vision? Nga masiling kita nga, tiyan nagainoman ko sang amone, dugangan yung pagkid sang amone, base gani kulang pa sa iba na, Sir Josil.
0: Kung kay sabi may mga trend, nga, ang iban gusto lang magsunod sa trend, nakaagi ini kag asta pa man gani na subong. Ining wearing of eyeglasses, may ara sang eyeglasses, nga waya sang grado tawag naton bala. Buta malo no, ipamandi pa rin siya lawas mo, kag mata mo, galing kiti genius looking ka bala. Kung may antipara ka, tiyan mo ng presyon nila mo. Siya ba, bata pag antiparas niya, guru maaram daay. Kaya una pinsar mo, palabasa. Or hindi gani, palatuon. Ano pa naguba ang mataya sa halakabasa kag halakatuon. So genius looking. Ang iban sini is for fashion. Ti ang iban sini para lang marisponiran unknown to them. Ang iban gali sini may mga grado na dukleyo. For example, reading glasses mambal nga ti magdouble vision tawag nila sini. May ara yang ang ibabaw yo way niya grado mo. Ang idalom niya lang matipulo na makita nyo may grado. Siya testingan ko blanin nila ko magtulok na sa may grado. Diri lang ko ya sa ibabaw nga way grado bala. Inappropriate sometimes sa paggamit bala dukleyo. That could affect sang tawag nato sini eye health ta dukleyo.
1: Maka-affecto gud Sir Josil kati ang antipara nga nating gamit na for refractive error Sir Josil mo. Ito ay kamani mo sa problema nagsunod-sunod ka lang imo sa uso. So, ti hambal gani why sing grado genius looking you know.
0: Oo.
1: Pero worse na Sir Josil ini ba lang nagatulot testing kita yang ari siguro na mas manami pag ini ka mas lagko litrahaw sa konsen nga panulukan. Pero kalabanan sa Sir Josil na naghimo sina like mga reading glasses yatong may mga manutara na mga hindi na sila yaka klaro basa eh.
0: Oo.
1: Ang iban gani sa Sir Josil para mabasa nilang magagmay sa nga litra kung may cellphone sila picturean nila ang balasahon nila
0: kagi-enlarge
1: kagi-zoom para nga makita nila ang pinakamanami Sir Josil kung may diferensya na kita sa panulok na obserbaran katugi kita sa ginatawag mga doktor espesyalista sa nisa mata kay basi kinanglan magin naton tuod ang ginatawag correction sa aton sa panulukan kinanglan magin naton sa antipara. Pag-updan na ton sang healthy lifestyle, Sir Josil. Kaya actually, ang pag-antipara na depende man sa kondisyon, may ara man, Sir Josil, nga maumpawan, tag mabalik man lang sa normal lang imo, sanin nga panulukan mo. Pag-temporaryo na malang ina, magluwas lang niya kung may dako, gadya, kag-iban pagid niya mga contributory factors. Ina, dira, na kinanglan mo, gid nga, sige-sige kantipara, ang iban gani sa Sir Josil, tungod niya, waay balakong kaisasing upod nga lifestyle modification. Ang manubong agrado, pakadto sa pataas, Sir Josil, while sila sini ang nagapadayon nga nagapa-check up o kung nagapatanaw sa ilan sa nga panulukan.
0: Ang kalabanan si ni Doc Leo, ginasuffer mo nang natawag nila nga may nearsightedness, may farsightedness, kag may astigmatism. Just like sang iban nga mga kondisyon na Doc Leo, no? May ara ka insulin resistance, manog gapaminta na kaginadawat na bala kaginasugat na ni type 2 diabetes, pwede mo pa ma-reverse kung disiplinahon mo ko galingon mo, mapabalik mo sa normal. Ang pamangkot sini, ini nga mga kondisyon niya sa mata, nearsighted, farsighted, pagkatapos sa astigmatism, ma-reverse pa ini, Dok Leo, kung ara na si mo?
1: Actually, Sir Josil, mas manami, yung may ara, ikita iya sa ginatawag monitoring sa aton siyang espesyalista sa mata. Kagimuon, gid nato, yung husto, yung pangginawi, nga nagasuporta, kagpabor, gid niya sa aton sa nga mata. Kay may mga problema, Sir Josil, sa mata mo, like nagamatamat buro ng panulukan, daw nagadulom ng imo sa nga panulok, nga hindi man niya madala sa antipara lang mo. In fact, may araga ni nga nagpa-grado kasubong bulan after 3 months, lain naman. Kay nga man, may iba niya nga kondisyon na kung may mga underlying medical condition nga dapat ikonsiderar Sir Josil. Kagdugangan pagid sina Sir Josil nga magpalala pagid kun hindi pagid healthy ang aton sa nga lifestyle. So kun nearsighted ka or farsighted, abi kun may farsightedness ka, astigmatism ka, mas manami gid ang pagmonitor sini o kun ang pagpakigangot sini sa aton sa mga espesyalista sa mata kag updan naton Sir Josil sang lifestyle modification. Pero kung ang paglabo sa mata mo tungod iya sa ginatawag insulin resistance, tiin mo itong trataron, Sir Josil, una ang ginatawag insulin resistance, kaya mo itong cause. or mayara man sir Josil magluwas sini sa mga outside factors basi nutritional problem man. O kung kakulangan man sa ginasulod naton sa aton sa ning lawas na nagasuporta man sa aton sa ning healthy eyesight.
0: That's why nga consultation is very very important.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid sa problema man naton sa mata. Ang excessive nga exposure to sunlight, Doc Leo, maka-cause ang damage sa ato sa ning eyesight.
1: May ara gid sir Josil ano? Although kinanglan to man ang sunlight. Pero ario, sa isa man kabahin, may mga pagtuon sir Josil nga ang sunlight makabulig sa aton sa ninyo panulukan pinagi ya Sir Josil sa ginatuwag pagpanghikot sini sang vitamin D sa aton sa ninyo lawas kung masilakan kita sang adlaw. Kaya ang aton sa ninyo ginatawag lawas kung masilakan sang adlaw ginaproseso ina ang vitamin D sa aton sa ninyo lawas. Ang vitamin D may benepiso balas sa mata mo ni pamangkot mo. Actually, may binipiso sa mata na ito ng vitamin D. Pero hindi mo tambalon nga tutukan tayo, Sir Josiel, ang silak sa adlaw.
0: Aho.
1: Balasang kilala ko, naka ma-eye to eye kaya sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Kung pinakabunto, indirectly, may ara sa binipiso inisaton sa ringa mata. Tungod ang vitamin D, nagabulig control sa inflammation. Ang inflammation, Sir Josiel, may angot ni siya o kung may labot ni siya, lakip na sa mga inflammation ng matabo dira sa aton sa ringa mata. Especially ang chronic inflammation.
0: Mm.
1: Which is, isa man sa efekto sa ni amo ang paglabo sa aton sa ninyo panulukan. Ang vitamin D, may labot man Sir Josiel para mapabilin ni healthy ng aton sa ninyo kaugatan tag blood circulation. Nga ang mata na to, nakadepende lang ini o kung nakadepende man ni sa manami sa ninyo blood circulation. Kagang aton sa nagtawag retina bladra. Nagadepende ini sila sa manami nga pag-feed sa ni sang mga sustansya pinagi sa blood circulation nga mabinipisyuhan Sir Josil kun may ara kita sa ni sang exposure sa sunlight pero kun wala man Sir Josil like sa mga panahon subong daw halos indoors na wala mga tao makabulig iya ang pagtumar sang premium D3 soft gel capsule diri sa niya nag-fit ang role sang vitamin D3 pag-abot iya sa aton panulukan.
0: In short, sini, ang sobra ha, ang insakto lang exposure sa init, kag hindi lang munang hambal ni Doc Leo, mag eye to eye Doc Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Inang pamatsyagan mo doon nakita mo blank crush mo nga doon hindi mahukas ang panulok mo sa adlaw,
1: mm-hmm.
0: Hambal ka tanawon ta, kung sino una karon niya magdungok, ti, sino na magkisap eh.
1: Unahay dungan, no?
0: Oo.
1: Pero actually sa naturopathic medicine, may ara kami si Sir Josil sa mga ginapraktisa o natunaan, though complicated, niskadumaan, sa may ginatawag mga concern sa mata, nga may itulok mo gadiya sa silak sang adlaw, kung tungang udto o kung udtong adlaw gadla.
0: Oo.
1: Pero sarihan talaga na sa sunod, kay medyo complicated is kadaman Sir Josil eh.
0: Ang iban siya nagatulok sa adlaw para makapangatsi mo.
1: Mm-hmm. Isa man Sir Josil, kagang purpose man siya na ako nga ang matulok ka sa adlaw kung magpangatsi ka kay once karon nga ibuga mo karon kung may ibuga ka dala sa pagpangatsi mga kagaw to Sir Josil mapatay sila pag maigo sa silak sa adlaw.
0: Oo. Ang isa pag ideridok Leo, ang pagpanigirilyo may epekto ini sa pag-deteriorate sang imo sini nga eyesight.
1: May ara gid Sir Josil no, actually ang eyesight isa lang ina. Tungod nga may labot ini sa pagproblema sa aton sa nga blood circulation Sir Josil.
0: Oo. Oh.
1: Kapin pa ribla ko nagpanigirilyo kita Sir Josil, ang iban sini hindi gid mahimo nga waay man sang pares pagid nga iban nga hilimuon bala kag ang common sini among pagpangapi Sir Josil.
0: Oo. Oh.
1: Di may lang tani kung kapangapi kita, Santon Gold Coffee Mix na pangapitas ni.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero mas manami kung mga pi na lang tayo. Kung sakon lang, mas manami kung mga pi. Kung kapi-kapi lang ah.
0: Oo.
1: Oh. Balasang kilala ko, ay lang panigarilyo ah. Pero kung may panigarilyo ka mo dira, inyo naman ina.
0: Mm.
1: Pero ang isa ka punto na ton dari, nga kung nagasigi kita sini sa ginatuwaga panigarilyo, may mga kemikala binang Sir Diyos lang nag-afecto sa aton sa likaugatan kag sa aton sini yung ginatuwaga blood circulation. Actually, ang panugyan sa mga eksperto si Sir Josil sa eye concern, kung may, lalo kung may ginabatsyag na kita, ang pag-untat sa niya mong pinaka-the best kagpaborable nga mahimo naton sa aton Dogaringon.
0: Okay. Hindi nyo lang pag balbala kon kaysa nga pati ko galingon mo siling niya daw butigan mo pa kaglikman mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Inang hambal ng mga wat-kawat kabla hambal nga manigililiyo ko bla. One stick lang.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ginabatsyag ka na abi, hambal nga gayon lang to si Garilio. Kado butigan mo pa blako galingon mo. Don't be like that. Ang isa pa gid diri Doc Leo, masami na to ining mga ginahimo nga pag-abuso sa aton mata. Ining masami nga pagpulaw Doc Leo. May ara sa ginatawag naton mga tao nga nocturnal. May ara iya tao nga hindi ya katulog kun hindi maglabot ang alam mo.
1: Mm-hmm.
0: Alauna.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Kagahuna.
0: Kagahuna. Prior to that, bisan ano sa kakapoy, hindi sa katulog. May mga nocturnal people gid man niya. Pero ano ang epekto sang masami sini kulang sa ginatawag naton good sleep, Dok Leo.
1: Isa Sir Josil sini sang aton problema hon sini kun kulang kita sa tulog te, sa brain niya dan aton mabudlayan kita sini sa focus Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya affectado man ang aton sini syempre nga panulok, kulang or I mean may eye fatigue kita sini kakapoy sa aton sini nga mata. Mahimo man niya ma-irritar o kung magmalaman ng aton sa ringa mata, tilabot po Sir Josil ang pagsakit sang ulo, afektado man ang aton sa ringa panulukan. Kaging iban kaya Sir Josil, ang feeling bala nga ang aton sininga panulukan, hindi bala kasubong sang kaklaro. Isang unang husto kita sa pahuay versus karon nga nagasige na kita pulaw, kulang kita sa tulog.
0: Oo. Oh. Ang isa pagid ka common na to niya ginihimo bala Dok Leo, nali gani kon kisa kabatsyag kita doon nagakatulang ato siya nga mata. Actually, pwede na to magwanta. Pero ang masami bala, wow, guilty gini perming ato siya nga back of our palm. Ato siya nga likod sang tudlo bala. Dayo na to usugun tudo-tudo Dok Leo. Doon parius lang daw ginakalot ta bala. This could affect sa nga to sa ring eye health, Dok Leo.
1: Ang pinakamahapos ko na Sir Josel nga solusyon sa katol, kalot mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamadali.
0: Oo.
1: Pero pag-abot sa aton sa ring mata, mahimo gali Sir Josel na makadamage sa aton sa ring cornea.
0: Mm-hmm.
1: So hindi kipaborable nga sige na aton iakalot ang aton sa ring mata. Pero kung pabalik-balik ang pagkatol sa mo sa ring mata, basi may iban iyang problema sa Sir Josil.
0: No.
1: Kaya kung sige mo lang kakalot karon tungod nga nag-base ka lang karon sa mabatsagan mo kung naging symptomatic ka lang niya, o yung kabalo karon may underlying condition tagali or may iban niya kausa sina. Tapos na-damage pang imo mata tungod dira.
0: Mm.
1: Ang isa sina, basi allergic reaction ni Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: So dapat imo gid na siya nga ginatawag huna-hunaon or para nga magiyahan ka, kadto ka sa mga eksperto. Kadto ka sa mga ginatawag makahibalo para dira sa aton sa mga practitioners para magiyahan kag mahalungan ang imo sa ninyo mata. Kaya actually, ang pagkatol Sir Josil, temporaryo, walang na. Pero kung di kita kabalo sini mag-manage, basi ang temporaryo ang katol makabilin sa permanente nga damage sa aton mata.
0: Oo. Uh-huh. Kaya mong ginang masami, parehas ni gamay-gamay lang na karon bala, dayo natun usog. Tawag nato sila ginausog tang aton mata.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ang gina, ano natun, ginalughod natun, back of our palm or back of our fingers, sa aton sila yung outer covering bala sa mata, tanghalak na lughod niya lughod, hasta madula ang katolya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, mong ginang masami, pagkatapos lugar ka magtulok sa espiho kon kaysa pula-pula ng mata mo bla.
1: Correct.
0: So that may cause further infections.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang mata na ton, isa ni isang organ na ton, Sir Josil, nga tuman kadasig ang pag-repair sa nimo.
0: Mm.
1: Sa natural lang iya, Sir Josil, nga pag-function sa aton lawas, sa aton sari nga mata, kaya yan ang mga tuman. Masimple lang ang mga problema, kag mga dapat siyang i-address ng irritation dira. Kaya niya, Sir Josil, nga sa overnight na ton, nga pagtulog,
0: no.
1: Pagtulog na ton sa gabi, pagkaaga, kaya niya na iya nga i-repair, Sir Josil.
0: Mm.
1: Hindi lang kita magkumpiyansa man, kahit sanglit nga may ara kita mekanismo susulod na makahimo sina lakip sa aton sa ringa mata, hindi naman pag abusaran pinaagi sa healthy nga lifestyle na aton Sir Josil nga aton dapat baguhon ang mga hindi paborable.
0: Kung may ara sang specific sining nga mga nutrients na ginadiman ng mata, ta lutein, beta carotene, vitamin A, zeaxanthin, some of the most needed nutrients sa aton sa ringa mata. Ang iban nga mga medical conditions, Dok Leo, posible makakontribute nga timprano ka pa bala mag-blur ang imo sini nga pananawan. Primarily, Dok Leo, ano ina?
1: May aragid, Sir Josil. Isa sini hypertension. Kada mo, Sir Josil, mo sang way nagahuna-huna sini nga ang hypertension, gali, mahimo magdulong sa pagkabulag mo.
0: Mm.
1: Mas bantog pa yan ang diabetes, Sir Josil, nga makapabulag sa tao kaysa sa hypertension.
0: Mm.
1: Pero tandaan na ton, pwede nga ang isa ka tao sini ginatawag hypertensive, kagwaising diabetes, mahimo sa mabulag, Sir Josil. Tungod nga apektado ang blood circulation na gaton sa nikaugatan.
0: Mm.
1: Pero kung hindi man naton, mahalungan ang aton sa nikaugalingon, ang aton sa nga lifestyle, why naton gin reform from hypertension, dira naman manawag naman sa saya sa nga kaupo, dia best friend, dia parente, nga diabetes. after how many years? Maybe after 3 years, depende sa imo lifestyle, or after 5 years or 10 years, depende sa imo sining lifestyle. Ti problema mo karon, hypertensive ka na, may ara ka pagid sini sa ginatawag diabetes. Ti problema sa radyo, sa retinopathy dira, nagresulta ina sa pag-amat-amat problema naton sa panulukan, kag posible nga pagkadula sa aton sa nga panuluko kung pagkabulag kung hindi naton maagapan.
0: Ang isa dali ka pamangkot, Dok Leo, sila nga nag-ubra cost construction, tibugat sila nga mo masami sila nga ginaubra. Sila nga ang pagpamulog aton kung kaisa, sobra-sobra na bala, nagapalanulong panuloko, nagagawa ang star. Sila nga makahalit inasakon nga panulukan.
1: Hindi lang, Sir Josiel, sa iyo panulukan. Kung sa bilog mong alawas, mismo makatag, inasang stress eh. Mm. Actually, kinanglan taman mag-relax, hindi ito magpasubrahan lang aton sa ningalawas, Sir Josiel. At hagon na ito na, hindi man maayo nga nagaluko lang sa katao, Sir Josiel.
0: No.
1: Nag-encourage na isang inflammation. Pero kung sobra-sobra man ang stress na ginahatag na sa lawas, kung mga physical activity, kung mabugat sa ningalawas, Sir Josiel, nag-encourage man ako nag-trigger, mag-yapo na isang inflammation. So ang inflammation mag-affecto sa aton sa ringa muscles, sa aton sa ringa kaugatan, sa aton sa ringa blood circulation, eventually sa aton sa ringa mata. Tika kita ka na ganyan yung bitoon. Kambal sa kilala ko, mayroon akong bitoon, makita mo eh. Kung
0: nalain lang sinang makita mo San Pedro.
1: Kung nang nagkagwardya na dito kung makita mo, ito yung problema pag ito na.
0: Oo. Pero sa amuning nga kondisyon na bidog layo, poor supplementation na bi pagkatapos hindi naton mawala niya sa mga kabataan mas study gid na buhinin niyo lang ang inyo sining exposure other than study sa inyo sining mga cellphones or gadgets amo man sa managa-opisina. Pero speaking about supplementation niya dako mabulig ya to maintain good eyesight, Dok Leo. Ang pamangkot iya ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, for example, premium D3 soft gel capsule, plus ang Santon Vitamin C naton. Anong mabulig ya sini para ma-maintain naton ang eye health naton, Dok Leo?
1: Diri sini, Sir Josiel, yung masulod ang ginatawag importansya sa nutrisyon sa normal nga panulok naton. Kag healthy naton sa nga eyesight. Of course, always naton gina-recommend ang pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
0: No.
1: Kati protection na sa mata na ito, no? Pinagi sa mga ginatawag antioxidant at vitamin nga ara. Dira. Pag-abot, Sir Josiel, sa mga utanon, may ara galiutan sininga makabulig para nga ma-maintain na ito ng aton mayong panulukan. Kung nabidyo nag-aburo ng imo sininga panulukan, makabulig man siya. Kaya basi, karon ang problema sina among kakulang sa nutrisyon. Pero pinakamanami na ito nga ma-recommend, Sir Josiel, kung nagaburo ni mo sa nga panulukan, mas manami gid pakonsulta gid.
0: Oh.
1: Para mahibalaan ko na noong kausa, kaysa sa hulaton ta Sir Josiel nga maglala, pagibala nga ginahingagaw ta na lang. Ang nabiling sa nga mga panahon, Sir Josiel, nga hindi kita madayunan bala, mas manami gid regular check-up, gid especially, kag lakip na pag-abot sa aton sa nga mata. Ang isang nga makabuli, gali sa nadre Sir Josiel, amo ang moringa. Ukon ang balunggay. Kaya nga man, ang balunggay may ara sa mga vitamins, minerals, may mga phytochemicals, mga bioactive compounds nga maayo sa aton sa ringa lawas. Isa sinasirad, Sir Josiel, nga makabulig sa aton sa ringa mata, amo ang beta-carotene. May ara sa beta-carotene actually, no? Ang ginatawag moringa. Kag ang beta-carotene niya ini, gina-convert ni sa aton sa ringa lawas sa vitamin A. Ang vitamin A, tuman ka-importante sa aton sa ringa mata, kaya sa aton sa ringa panulok.
0: Oh, amo na butang balon sa niya. Hindi niya hampang a winner take all. Ang gwa iya sini is may ara sa mga vitamins, minerals or nutrients nga in demand sa ibang nga parte sa aton galing nga lawas, Dok Leo. Pero hindi butang balon nga hindi na kinanglan sa ibang nga parte sa ato sa nga lawas. Bangod kay nagailinangot-angot lang. Ang gwa iya sini daw katulad bala sang host nga ginpasanga-sanga nimo or hindi gani ng water line nimo bala nga may mga sanga pakadto sa imo CR, pakadto sa imo lababo, pakadto sa imo gripo, pakadto sa imo sininga kundiin pagidira. So kon masupnan ang isa, apektado gali ang isa. Dok Leo.
1: Correct.
0: So amahbalik ang ati ang kulang sa kon silingya supplement silingya para nga mauntat ko ang akon nga diabetes. Anon tuyo kung hindi ka na diabetic, na reverse na imo sini nga type 2 diabetes, Dok Leo, makabulig aliin na to preserve sang good eyesight or eye health.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang good news pagid sini, kati ang insulin resistance, Sir Josiel, may labot ni sa pag problema naton sa panulukan. Ang aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Capsule plus ang aton sa nga Vitamin D3 o kung Premium D3 Soft Gel Capsule plus Sunthorn Vitamin C, ang combo ngayon na Sir Josil, ang aton sa nga Ultimate Trio, may aramon sa benepiso gali para sa pag-improve sa nga aton sa nga insulin resistance kag pagpabalansin mo sa nga aton sa nga blood sugar. Kumbaga, nag-provide sa nutrisyon, pinagi sa beta-carotene, nga gina-convert sa lawas sa vitamin A for our vision, plus nag-

0: Kung sa ninyo condition, Sir Jocelyn, so ay sing iban sa ninyo mga underlying problems.
1: Oo.
0: Like, hindi ka man niya diabetic, hindi ka man niya hypertensive, kapin pa ko na limbawa, huwag ka man halos ang bisyo, tibisyo mo lang abi, magpangapi, makabulig ya, Sir Jocelyn. Maintain sa aton sa rima, ayong pamatsyagan, paningkay singkay dira, lawas, pinagi sa pag-provide sa mga sustansya, halin sa utanon tagprutas, plus, ang manami pagit siya ni Sir Jocelyn, ano, sa Sunthone Gold Coffee Mix, mayara sa sasangkap, Sir Jocelyn, nga makabulig, pahuben, or mapahinay ang madasig nga pag-edad sa tao, bla Sir Jocelyn.
1: No.
0: Kagang pagburon sa panulukan, isa Sir Jocelyn sa sign of aging. So mabuligan din na pinaagi sa pagpahinay, amat-amat, sinib, san hinahinay lang ang magsang kilala ko, importante, hindi lang ito magdali, magtagulang, bala?
1: Mm-hmm.
0: Kung tinto, na ganito kasi nga mga feeling, yang lang ko eh. Ayan, pag ito may binipiso sa lawas, makuha na ito din na pinagi sa, nagtatawag collagen and glutathione. Nga upo din ang Sir Jocelyn sa itong saring Sunthone Gold Coffee Mix, magluwas pa sa mga vitamina, mineral, sa mga utanon ng prutas kasangkap siya na.
1: Isa dari, Dok Leo, kapamangkot, medyo patal goro ni. Selingan na tingala ako. Kung mag-inom ako sang kape, nga nag-aso-aso pa bala, pagtupa sang aso sang kape sa mata ko, nga nag-apait.
0: Ito siyempre, Sir Jocelyn, kati ang vapor o kung ang aso, hindi kayo man napaborable sa ton sa nga mata mo. Kapin pati, halin nga dan sa mainit, Sir Jocelyn. Tilikawan mo eh, as much as possible, hindi kayo naton, kung tani, i-expose ang aton sa nga mata, dira sa ginatawag vapor, or aso nga siyempre makadisturbo git sa aton sa nga panulukan. Pero kung narimbawa hindi umalikawan yung hindi ka mag-inom sa isang kafe, siguro ma why man Sir Jocelyn ma specify kung ano nga kafe iya ginainom, no?
1: Oh, iya ma specify.
0: Siguro kung naika pa makatilaw, siguro sang premium D3 coffee mix masuggest siguro i-try mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-inom sa isang premium D3 coffee mix kay makabulig na pa-improvement sa aton sa nga insulin sensitivity. Nga makabulig ng palikaw sa pagka-problema man naton sa panulukan. Pero ako na rin buwan, nag-persist kaya nga kadanan lang sa pagpangapi mo, ya kadakalaw ay sa imo sa nga panulukan, pamatsyag sa mata, kung na rin buwan matupaan niya kung maigo sa isang ginatawag sungaw.
1: Oh.
0: Alin sa imo sa nga ginpangafe, kag-upod pagid, basi sa ibang pagid niya mga symptoms, manotis mga doon nag-aburon, kag-ari pagid, basi kung may imbalances ka man sa imo sa nga blood sugar, kag-basi nga hypertensive ka man, pinakamanami siguro pakonsulta sa itong mga practitioner.
1: Oh, kinang lanon, yun ninyo magpakonsulta, labi na yun mga mahilig bala mag-try sa mga sunod sa uso, bala ulo antipara, way kay kay balo gali nga, instead nga, okay, looks is good, pero mas manami pag if you are ano ko no eh makita mo it matag nga way sang problema ng imo sining eyesight.
0: Correct Sir Jocelyn, ang iban sining nagantipara gani daw gusto nila nga maguntat sa pagbangantipara eh.
1: Amo na dating ala naton Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nga way ang way nagapangantipara gusto nila magkantipara.
0: Mm-hmm.
1: Kagama nagapangantipara sya kun pwede pa lang sining ang ibilin ko nagantipara ko ibilin ko mo.
0: Correct Sir Jocelyn. Do isa lang ka situations ka buhi Sir Jocelyn nga daw hindi gusto bay luhon mo.
1: Mm.
0: Ang mga pigado gusto mo manggranon.
1: Ang mga manggranon hindi gusto mo pigado. Bisan sinuman. And ang kinanglano nato andari primarily morning supply sa lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin. Actually kung hindi ka mo makakaon sa utan, gaino man ka mo matuod sa Sunthone Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthone Vitamin C. Pero mas manami pagid niya supplementuhan tang matata. Kung makaya ta ha, sang Visionix Plus kay specifically made to maintain giniya sang good eyesight to nourish sang ato sininga eye health Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, kung gatinguha gani kita nga ma-provide na to na makinanglanon na to gamit especially ling mga gadget bala Sir Jocelyn.
1: Mm.
0: Kati sa aton punto kagrason na kinanglanon na to sa pag-eskwela, sa obra, pahapo sa aton sininga pangginawi adlaw-adlaw, masatagan na to Sir Jocelyn sang ginatawag prioridad ng aton sininga mata aton sininga panulukan.
1: Mm.
0: Kagtandaan na to ang tanan nga ayo ang ginahimo naton sa aton sa lawas hindi inagasto kundi investment naton din na Sir Jocelyn.
1: Oh. Ay sa dariti ko mo nagkakinabo Dok Leo. Sana yung sa masami bala kung maligo ako ang habon kasulod sa akon mata gapait permi ko lang nagapulang mata kung magwa ko sa ano sa paliguan selling niya ti may kabalakan ako sini.
0: Tali mga chemical bala Sir Jocelyn.
1: Oh.
0: Halin sa aton mga ginagamit bala. Ultimo gani nagaluto ka lang Sir Josil, siyempre kung kusiniro ka o kung ikaw na asan may magluto sa balay or schedule.

0: schedule mo bigang magluto sa balay, gamit mo Sir Josil kahoy, gamit mo uling, may usbong ina, may aso ina, hindi din mo kapayo sa aton sa ninyo mata. Gahabon ka man to, gabihan po ko medyo maisog ang chemical, Sir Josil, magsulod sa imo mata, di mo naging batsyag ka sang pait eh, para nga ipagwain na. Pinagi sa paghugas sa aton sa nga luha. Kung hindi man naman ikawan, Sir Josil, ano, nga magpanghabon kita, which is kinahanglan nun, gid, ma-recommend ko, abi, try mo ang Sunthone Plus Herbal Soap. Pero hindi ka magsiling na hindi man ni mapait kung magsulod si mo mata. Kaya basi pa bayan mo niya kung magsulod sa mata mo kay Sunthone Plus Herbal Soap ang emotion na ginagamit. Ang pinakapunto ko sa likawan mo gini nga magsulod sa emotion na mata as much as possible ang habon. So naging mo na ton. Kung nagahabon ka sa emotion na lawas, kung nagahabon ka especially sa emotion na guya, like ginpabukal mo sa palad, mabisar Josil, piyungon mo ang emotion na mata. Samtang ikaw sa nga nagahabon, kapin pa ko na ginagamit mo sa nga nagabulig, paputi, pahamis sa imo kutis is like clear skin herbal soap. Kag bisan ano nga sabon Sir Josil, sarado mo gading imo sa ning mata, piyungon mo gid. Kung nagasabon na ikaw kumbaga daw normal nga buluhaton naton ning reaction sa lawas Sir Josil ah. Kadto ay man sa panghilamos nga nagamurarat mataya mo. Kundi nagapiyong gid. Ate siguro kung ay ka pa makatry sina sang clear skin herbal soap sa imo sa ning guya sa pagpanghilamos nagabulig pa hamis ang kutis mga dry, mga dark spots dira mabuligan niya pa, pwede ka magamit Sir Josil like sa texture na ton sina kag piyungon gid ang mata permanente kung naga panglimpyo kita sa ton guya kapin pa kami habon kita sini nga gina gamit sa lawas siya Sunthone Plus Herbal Soap kag ti generally kung sa pangkabugusan Sir Josil bisan ano pa nga habon ginagamit aton dira oras gapanilo kita sa ton guya. Mas kuan gid eh, normal nga reaksyon sa lawas nga nagapiyong gid ang aton sa ninga mata. Ang ginamin niya Sir Josil, aksidente lang.
1: Oo.
0: O kon sa
1: wala gid eh, hambalya masami nga nagasulod ang habon sa akon mata kon magpaligo ako eh.
0: Kon habon Sir Josil.
1: Masi kon Dokleo may diferensya sa mata bala. Hindi niya makipot mayong mataya or ang iban sini yung tawag nilang mimilok ya bala. Basi kon nipis na bala katama Dokleo.
0: Oh, basi pinanggabot ya.
1: Kagina butangan na lang false eyelashes.
0: Oh, butangan niya sa papitlan ng sangkuan.
1: Oo. Oh.
0: Sa malaba nga nagabawod. Tilain pa gid na. Lain naman niya nga istorya ni Sir Josil ano. Ang gina istoryahan na ton diretti ang common balangan response ang lawas nga normal lang blang nagapiyong mata mo bla. Kung nagapanghilamos ka. Pero basi no, may mga iban pa gid na concern dira. Pero kung may tiyempo, pinakamanami, siguro makapamasar si Sir Josil sa Yes to Health eh. Parang may ginatawag physical, gitbalang assessment bala. Kung ano ang makapaayo sa Yes, yun ha. Kag, siyempre, kung ano pagkinandugang sa nga recommendation.
1: Actually, gapamangkot ka mo, kung din ka mo kabakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Halos sa mga sukin niyong butika, kag pharmacy, may ara na guro supply ah. Labi na gid niya ti, may laboratory yang iya ang Yes to Health mo. Ang Yes to Health na yan nag-produce ang Yes ng mga produkto mo pero actually pwede ka mo kabakal sini kung YB sa sukin yung butika pwede ka mo kakadto sa any branch sang Mercury Drugstore Rose Pharmacy hindi gani sa TGP or sa South Star Drugstore or hindi gani sa All Green Pharmacy or sa Generica or even sa Watson sa TikTok Shop kag sa Shopee pwede ka mo directly maka ano eh add to cart kag maka check out available ina. Sa Bacolod City, may kumpleto dira nga store kita, kumpleto sa produkto ha. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Tubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic niya may konsultasyon niya libre na di sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper atubang sang Midtown Hotel. Kung wala, layo ka mo dari sa Iloilo, pare sabi sa mga taga Kapis, Aklan, Antique, or malayo sininga kabanuhanan kag syudad sa Negros Occidental kag Oriental, kadto lang kamo sa magin pang mentionar ta sininga mga branches ang mga drugstores or ni gani sa suki ninyo sininga butika. Available ang Yes to Health products. Kompleto na da. Hambal lang kamo kag siguraduhon yung inabakal ninyo may tatak Yes to Health kag ti ang isa diri kag gina bilin ginaton ng layo ang panahon tabalang masami na gaulan, tiga gamay man lang kung kaysa magulan, may best man nga ginabaha yagid. Pero ining delikado katama, ining tulutalit hilang bala permido kleyo, kaya mo gina ang pinakanami nga tiyempo para iya sa ginatawag naton sa ninyo, hindi man ni mutation na, pagdamo, pagbuto, kag pagpaminata sang lamok.
0: Correct Sir Josil, no? Ang bagay sa mga kilala na ito, sa Iban Masiling, mayo pa kanina kung bahaon mo, kay manod mo. Mawash out pala sila.
1: Oo.
0: Kaysa sa gamay-gamay ng mga tinulo, may masupot sa tansan. May masupot sa nagakaya sininga mga bowl or iban, di umano taran Sir Josil. Kapin pa, ini mga nagadala sa dengue, Sir Josil, balang kagaw.
1: Oo.
0: Sa mga matinlo, ni sila yung nagapangitlog.
1: Oo, social man. Why na sila subong sa Ilog-Ilogan? Ara na sila subong sa mga dahon sang kahoy. Kay kung kaysa may ara nga nagapuloryakot bala nga matuluan sang ano tubig.
0: Oh, yes.
1: Dira sila nagapangitlog kag nagabuto do kleyo.
0: Correct Sir Josil. That's why alandaman gyud ni. Pero ang pinakamanami naton nga mahimo sini Sir Josil, ang first step gyud naton for our safety is indi gyud sila makapalapit sa aton. So dapat magwardiyahan gyud naton sila. Ano nga pamaagi nga magwardiyahan naton sila? Nga hindi sila makapalapit sa aton, dapat ara ang aton sininga, ginatawag pang tabog sininga sa lamok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagadabok eh. Paghapon, nagadapong sila. Ang problema sa iban, kung may respiratory concern, nagubuubo, ginabot ang iban sang hapo sininga. Pero ara yun, pinagi sa pagpamanyos, galing Sir Josil, sang sunthorn plus herbal oil, makabulig para hindi kita mapalapitan sininga sang lamok. Specific din Sir Josil, specific sininga sa Yes to Health, nga ang lamok na nagadala sang dengue, bala Sir Josil, hindi makapalapit, naging butangan ni peppermint oil. Ngang peppermint oil, hindi gidya mapalapitan o kung hindi gidya ganahan magpalapit inang mga lamok sa aton, Sir Josil.
1: Kagaman namin pa sini kay may ara sa sang ingrediente nga kung ipamanyos ni mo, nagparilax ang imo sini nga mga muscles kag makakuha bala sang palamoy poy sang imo sini nga mga kaunuran bala, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Dalain na sa benepiso sang peppermint oil. Kag may ara gid Sir Josil sang duha ka sangkap na nagabulig nourish kag kondisyon sa aton panit. Hindi lang sila na basta nagpamanyos ka lang Sir Josil, kundi ginabuligan papating aton panit sa ning ma-moisturize kag magnami ang kondisyon, pinagi sa virgin coconut oil kag moringa oil Sir Josil.
1: Kondisyon man tuod panit mo, pero kung way ka kondisyon kung kaysa sa kinanglanon sa gabi, Dok Leo, ti kinanglan mo gid Guro Turbo.
0: kinanglan gid Sir Josil. Di ba kami madumduman ng istorya sini para sa Amerikano Sir Josil. Plano mag-file sang divorce ang babae. Dagin pamangkot anay. Naginunaanon sanay sa abogado. So sa abogado, sinya gusto ka magbulag sa imo sa bana. Tsakto ba lang tungod sa rason nga gin-attempt ya ka nga atakihon sa makamamatay ng armas. Siya sang asawa, sinya hindi amo na Your Honor, hindi amo na attorney. Ang gusto ko kung ang ginatawag ang ground ko sa ni, hindi tungod nga ginatempt ko nga atakihon sa makamamatay ng armas.
1: No.
0: Kundi kada gabi gusto yung mag-atake pero patay ang armas.
1: Amo nang pinakamasakit sa tanan.
0: Correct.
1: Amo nang natawag naton sa ning ED, erectile dysfunction. Pero damo na sa mga posibleng ginhalinan, base taas mo, blood sugar, diabetic ka bala.
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero kung dula, nagkakadulaan ka lang gana, bangon daw ay sa kondisyon, mapabalik in actually, one capsule 30 minutes before ang loving-loving, sang Turbo Dietary Supplement.
0: Correct, Sir Josil. A nutritional support na ito, hindi, pinagi sa makakaglavo huwas ka, nga nagabulig, correct, Sir Josil, sa mga ginagmay nga mga imbalances na susulod sa lawas. Ayan, tuman nakaka-stress, tuman nakakapoy, dula imugana, nubuin mo sa nga libido sex drive, mabuligan na Sir Josil nga amat-amat mapabatak at mapabalik, especially yung pagpanami sa atong blood circulation kung nagatumar kita sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Daw, kanami pakunta ni dugangan ng ato sa nga topiko. Galing daw ginalang-alang kami ni Dok Leo. Top-top naman sa masunod na ito sa ning edisyon sang programa The Secrets of Health. Pero kuwanta lang sang iya sa ni Anay nga parting words ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Dok?
0: May nag-message na rin sa ako ng birth Sir Josil, no? Siya, mamandok. budlay gyud magkamang kon sa kituhod mo.
1: At kun perdi ka sang uaw dok. Sang uaw bla. At bangon sa katigulangon, munon lang sa sapoya mo. Ya poko, isa lang kanya ka request abi. Siya matulog na kami ni Lula mo, siya pwede nga hakwaton mo ko isang pausiya.
0: Ba. Kaasab kay uaw.
1: Wai pa nakaturbo.
0: Kuana, ses da penya makabuleg so pala nakit sa lawas Sir Josil. Sunod din na turbo kon kanang lano na Sir Josil kung madula na pala nakit sang lawas. Well, sa aton sa ni mga suking mga tagpanamati, kabay pa nga padayon yung pagsubaybay sa aton sa ni nga pagpangalagad para sa dugang naton sa ni nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sa ni nga ikaayong lawas. Sa kinaandan na inyo certified na Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa banatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaking nagating pangakulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Makalage na ko.
13: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, may kapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
0: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King's. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa health at sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo, nagpauli.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionist Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.

0: nararamdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin-subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minch, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si D.

0: Gamot pa! Sazon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health, mga katrupa. Excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom po sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Sigari, sa kaservice ko.

0: Pain, ang galang pain, fast and safe, Sister Pain. Symptoms present, sa doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Padayat na kabuwas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo! Exciting!
3: Mga katropa, excited!

0: na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Something Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Sunthrone Plus Herbal Oil.
8: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Sunthrone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magkaan.
8: Sunthrone Plus Herbal Oil.
9: Sunthrone Vitamin C,
8: ang alkaline

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
0: Sister Pain.
2: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama, nadula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
0: Magbibili sa mga butika.
3: College na ko!
0: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the house.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Sample Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagap

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zep and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
8: oh, no.
7: Patalikod!
9: Aray,

sa mga ketropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo dira? Welcome na naman sa Thursday edition sang programa ng Extra Drive with Katropang Bea. So wala man taga na maginuwa sa balay ta mag-aamoni ang sitwasyon, no? Dugay-dugay nagtulo-tulo ya. So hindi na naimadayon ang inyong date-date sang nobyo mo kahit nagabubo ang ulan. Pero kung gusto ko nung may paraan, pag ayaw, may dahilan, oh. Kung hindi ka na pagpasugta ni nanay mo, sige, rasone na lang na, ah. Kung gusto mo, gidman. Basta, siguraduha lang ang inugdate mo, hindi ka mangayo sa iya, ha? Basi ka mangayo kapag ida. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin, dira, nga nagpahunay-hunay kay bago tapos pamahang, bago tapos pangaldo. Gamit gid magigop magkaon sang batsoy, no? O te, wala gid sang may ma-sponsor da. Bekenemen! Nami magigop, no? Sang mainit-init nga sabaw kay malamig ang tiyempo. Magluwas sa maghigop sang sabaw? Ano pagid ang nami nga himuon kun malamig? Siyempre, mamurungkot sang habon. Magpiti-piti sang cellphone. Ano pagid? Hindi man ta kalagaw-lagaw ni, hindi man ta ni ka window shopping kay ti nagainulan gani. So mga hapon mga katropa, balaan nyo kung ano na lang ang ubrahon nyo. Isan nyo na lang diri ang inyong nga mga music request. Kay play natin ina on air mga katropa. Send lang sa amin niya text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amin niya Facebook pages. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagang XFM Iloilo 100.7. O, kamusta ka mo da? May mga klase pang inyong mga kabataan. Driya sa Iloilo City, ti so far may ara pa man. Nagakandak sila sa mga safety drills, no? Angot sa mga shooting incidents na bala, no? Mga kapa para nga, just in case, no? Wala taman ginapangayo. Kung may matabo, at least, no, aware ang mga kabataan, aware ang estudyante, I mean, ang mga manunudlo, kung ano ang ilang nga dapat himuon kung hindi sila nga magpanik, di ba? Pero tani, no, ang wala akong makabalo nga grabe na ang dala niya nga trauma sa mga kabataan just in case, no, may matabo abing mga shooting incidents sa eskwelahan. But palayo lang tani, no. Ano lang ginpadala mo sa eskwelahan, imo nga bata para nga matuto tapos trauma ang iya nakuha. Ayun, but kasad, no. Sige lang, pangamuyo lang gid kita kang i-guide yung gid mga katropa ang inyong nga mga kabataan, of course. Para nga may maayo silang nga mga pamatasan. Hindi sila magdabog-dabog, magmaniro sa eskwelahan. Alas 4:12 na mga katropang oras diri sa XFM. Kag ini nga oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang manamit nga kape, ang Santan Plus Gold mga katropa. Ang Santan Plus Gold is a natural food supplement bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Gaboost ini sang atan immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pagregulate sa atan nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang atan nga blood pressure. Manami man ini mga katropa sa mga may diabetes, kamera ini sang ampalaya, nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santan Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Okay, hindi na kamo da maghuya-huya ang magpadala sang inyo nga mga music request, ha? Kay play naton ina on air mga katropa. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, tag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo bang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero galit-langit bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Yagar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Pag-diet na kubuwas ah.
5: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Win

0: Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supplus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santon Gold, live testimony.
4: May ninja ka sa, pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkaila delivery.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. Fullman. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At

0: Lasa East Jazz.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Hindi man tani makambal nga good evening, Kaiti. Nagaamurugot na naman kamo sa brownout. Kamusta ang mga wala sang suga? Kamusta ang mga nadulman, dira? Okay lang na ako ng inyo mga radyo, naka-charge kagina, no? Kung may battery ang inyo nga mga radyo, isubong padayon ka mga nagapamati sa XFM, no? Pero kung wala gani, kung di saksak-saksak na gani, kaya amo na eh, tapos na ang maligayang araw nyo. Dumduman ko sang una, no? Okay man sang una nga wala gani isang suga. Amo lang nagaling eh, tapos mo panyapon ang ano mo ang imo nga mga kulangot na itom-itom na, no? Ay, ambot na lang gidyan. Anad na, bikita nga masanag ang aton nga pag-inawi mga katropa. That's why nga kun na mag-brown out. Oh, dayo naton reklamo. Dayo naton init sang aton ulo. Sa gani ang iban, may kamukha balong nga nagapangalipan na sila yung brown out. Kaya nga aman, syempre madulom-dulom todo sa ano bala, no? Amo na yung uyon sang iban niya ang madulom-dulom kag ang ginadulman. May ambot na lang gid ya.

naman do hindi man ta kabasa abi kay madulong mada sa imo do eh, do may generator man ta pero do brown out daya sa imo. Kamusta na lang niyang mga wala sang generator ti painit kamo ino lang kamo kun san o magsigad ha. Problema na kung basi ko nagkakatulog ng inyo nga mga kabataan, tapos ay ambot na lang at ayawan ka mukha ka pinanguyab, no? May mga, ano ka ba, may mga newborn ka mukha, uso pa naman subong ang, ano, ang lamok, baka naman damos ang lamok. So brown out pa, te, din ka ni malugar. Tama na ni, tama na ni kunong pag, ano, aton, pag-settle sa less. Girl, mahilig kita mag-settle sa less. Kamayara lang man sang more. Ay, anak ko, no. Sige, mayong gab, ilang na sa mga katropa natin nga nagaliso-liso sang ilang mga ginasugba, sang ilang mga ginaprito. Sa mga nagasugnod, sang ilang kalayo, kay nagapabukal pa sang linaga nila. Ay, ninyo gali pagpabayad ang inyong mga kandila kay basi magkalasunog. Kamu mga katropa, bawambot sa kapigaduhon pangadaan subo. Tapos masunugan, pagid kamu ano, nalanggwa nyo na. Ay, ambot na lang ginya. Amo nang hambal nila, much better na lang kunong makawatan ka kaysa masunugan ka. Pero much, hindi ginya namin, ino. Do sa ano bilang makawatan ka? Ay, kuha kuya, hindi kuya magpasugot. Yaya nga makawatan, kuya. Ay, bo Diyos ko, usaktugin man na ang akon itong nga upod, ang akon nga kilala, nagahuyop na sang iya nga kandila. Yung iya to yung kandila nga man, nga wala tayo nagkakapatay, iya nga kalayo, ya? Sige, iya to nga, bushing, bushing, bushing. Grabe, ang ano, ang kalayo sang iya nga kandila. Wala, agidya tsansa nga mapatay to yan. Wala pa ganyan na patay. Ara na naman, nagsindi na naman siya. Nag-i-grab. Ganyan-grabe. Ganyan man niya, guro, ang spark, no? No, posporo. Ay, mo. Dalang ganyan. Mayo lang niya ang mga nagabagid sa ilang posporo. Ang ginabagidan. Ay, nako, nalanggit niya na. Sige, lighter, lighter na lang kamutan. Ay, gamitin niya na lang sang lighter. Kay kung waay kamuda sang balagidan, hindi ka mo mangbagid sa iya sang iba na. Ay, nako, nalanggit niya. Kung isa delikado nga lang magbagid kasi hindi mo imo balagidan, malakay basi masunog pa o rin malasogid. Ay, ambot na lang ito. Tais-tais naman ang papel sa kilala ko. Ano, bigay pirmi niya, ginasindutan mo, no? Kundi tais. Ay, ambot na lang kita. Ay, subong lang to yung masindutan ng iyang papel. Lumahaba-haba ni Gawa kasindutan. Ay, baka pin pa subong ng Fermi lang brown. Ata, nag-i-grab gini Fermi, katropang dyan, Ray.

months na daw, uhaw nga buyog nga bagulang. Bagulang ka, ano? Bagulang ka kita mula. Kinasuyop yung tanan nga duga. Diba kung ang mga buyog makakita sa mga bulak, diba la, dasigin na sila dayon. Munang tapos ang bulak, nagahumlad-humlad man na siya, diba? Uyo niya man magpasuyop. Nayawgi ko ni sa buyog, no? Ang buyog nga mantas. Mantas ang buyog. Ay, Diyos ko na lamang. Sa ano ba lang buhay ka kasuyop kabulak, no? Subong ka lang kasuyop, subong lang mabasa-basa ang imo nga ano dyan, tapos hindi ka pa ano daya imported, galing halin pa sa iban nga lugar kabuyog. Halin na sa iban nga lugar pa iti ano madagyapo native nga klase kabuyog. Ay, dumob. Sana ko sa hangin kay Katrapong John Ray. Subong no, nag-brown out pa daan. Tapos nag-ulan-ulan pa. Much better mga katropa nga. Kung hindi natin mapunggan ang brown out, at least mapunggan natin ang pagtapik sa aton sang mga masakit. No, subong nga panahon sang pagbaylo-baylo sang shampoo mga katropa. Mas maayogid na protektahan natin ang aton mga kaugalingan. Nagtumar kita sang Santhan Vitamin C. Magandang Santhan Vitamin C mga katropa, nagabulig ni nga sa pagbusa atin immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilana at mga trangkaso kag kun ano padira nga sa isang balatian. Ang Santhan Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Nag-available gina sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sino day? Ah, huwagin pabalunan ko to. Ambay ko gani, maano kita na para preparado. Ambay ko mahamon ka nga daan sa matinding digmaan. Ho! Birada! Kung birada! Siyempre, gahining-hining, madurdan log, baw, tuk! Ay, ambot na lang gidya. Mga katropa, it's now 19 minutes after 6 o'clock in the evening. Kani ko may ara, kamo dira sa mga music request, no? Hindi mag-uyang isend ina sa aton dari sa XFM. Isend lang sa 0950-975-6970. Pang hinaya lang pang. It's now 6:20 mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
15: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
12: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
12: Kalang pain.
15: Fast and safe.
12: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister pain.
15: Bibili sa mga butika.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Diet na kubuwas ah.
19: XFM.
20: Exciting!
21: Mga katupa, exciting!

0: Lasa 57 mga katropang oras diri sa XFM, kagining oras ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ditanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kamusta na lang inyong pagpaniapo? Nagsiga na? Nagbalik ng power? Kung wala pa ti ologwan, talang ka mo danay sang madulom-dulom. Ano man ang saho nyo? Mas na importante, no? Nag-updanay kita subong nga Webes, mga katropa. Wala na kita sang time sa aton subong nga program, no? Duyag ko lang pasalamatan ang tanan nga mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. By the way, shout out lang dagali anay sa akon family, no? Dira sa San Carlos, Anilaw, Iloilo. And of course, sa akon nga mga family man sa Alimudyan, Iloilo. May kabigit sa inyo, tanan-tanan, kag maidayagid nga pagpamati diri sa XFM. Dayunan nyo lang dahil nyo nga panyapo na sa mga nagapala uli na subong nga oras mga katropa, hinihinay gid sa dalan ha. Hindi magpinalumba, hindi magpinakarera. Kaya ang balila ang buhay ko nung ID karera. Tandain nyo nga ang inyo pamilya, naghulat pa sa inyo balay. Kagang inyo to nga anong hulugasan, naghulat man sa inyo. Maghalonggit ka mo, kaghalungin nyo gidang kaugalingon nyo, ha? By the way, sa mga nag-celebrate galisang ilang birthdays today, kasi malipat ko balahaw, happy, happy birthday! Pagsatana naman na natin nga mga katropa nga nag-blow sang candle, bisan wala sang birthday, happy birthday, gihapon. Vlog, hindi pala si katropang John Ray, basta magambal kung mag-blow sang candle. Magkada mo lang siya yan may nabalaan. Candle pala gani sa may birthday. Bot na lang ganyan sa imo. Sige mga katropa, madamo, ganyan salamat sa pag-upod kay katropang Bea. Subong Wednesday edition, o Thursday edition sang programa nga Extra Drunk. Wala na kita sang time sa ating nga program. Magabulos na ang headshot with katropang board Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertin. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subado, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, thumbs.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaya Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtub Biyernes. Last Jess, tubtub Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
12: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sang Santon and XFM limo-limong pa-premyo.
13: Si Ellen Rivera Gregorio sa Santon.

0: ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM!
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol en Ilo a las 7:11 na mga kabinan, mga katrop.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.

0: oras sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:12 na mga kabayanan, mga katropa. Ang gabi na sa ato mga kautoran, sa ato mga kabayanan. Nagpamati kamo diri sa XFM Radio Patrol, ilo. Nagbroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol, ilo mga kabayanan, mga katropa. Yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang September, it's September 3. Buwas, pichak patro ng mga kabayanan, mga katropa. Nasig lang sang inadlaw na ito na pag lapak na ito niya sa Berman sa kadasig lang matapos makabayanan ang mga binulan na gadugay Disyembre na makabayanan mga katropa sa sunod kasimana no? Isa kasimana kagatunga paglapot na ito sa Sabado pagkasunod kasimana pitsanduse na ang Sabado na naman pagkasunod kasimana makabayanan tungatunga naman sang Setyembre makabayanan mga katropa ang ibang sininagam ang may palabuto niya ang mga cash gift kagsungman ang 30th month pay nagaparumdom na subong siya ng baklon taman yama daw naman tabala siya sang motor hindi na patame motor yun na ano pa ng mga ano pa ng inyo na ang mga ginagamit man okay na kay man kaya makalabot ka lang iya ba na sa imo iya kanatuan makalabot ka lang iya sa imo nga kanat nga pamasyaran hindi mapagamito niya ang mga pakalira kay kung gusto mo iya magpakalira pakalistro to iya sa Camel Motocrosso ah. Para nga mayuto iya kay may restructo iya so kung gamiton man ang iya pakalira hindi na noy basikon ato ka na sa langit wala pa ba yung pasan ang imo iya nga motor ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:13 na makabinan mga katropa nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol ilo makabinan mga katropa patiyon kami sa inyo mga radio pag sa FM band ang amon nga frequency 100.7 naman isang una ang frequency sang C100 ang number 1 isang una sa ilo no? Sa survey subong ginapagihan makabinan sang Yes to Health Broadcasting Network kamuning XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Batiyon kami sa inyong mga Facebook page, duha ini ka mga Facebook ka account nga amon nga gina-maintain. Ang isa page ini mga kabayanan ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag ang amon nga account XFM 100.7 og Iloilo mga katropa mga kabayanan. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, ka ba impormasyon? Lakipan ninyo siya mga pa-shoutout. At nangga celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. At nangga celebrate sa ilang anniversary, happy, happy anniversary, papanamiyawalin diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:17 na mga kabayanan. Ayos din nga mga pa-shoutout, ipadala lang sa amon nga comment section. Kag kung gusto niya nga private message, pwede man niya sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Abang ang hotline number mga kabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Maulanon sa buong gabi, diri mga kabinan sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Pugalgay balonta ang pinakauling kamitangan sa ato na panahon. Diri sa aton mga kabinan sa probinsya sa Iloilo alas 7:15 mga kabinan mga katropa. Gina-welcome namon kamo mga katropa. Diri sa aton nga programa ang Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales sa maulanon nga gabi. Halong lang sa aton mga kotoran. Aton nga mga nagamotor halong gad kay kagsuman aton sini nga mga patrollers. Mga aton mga taxi patrollers naton basit kung may makapadala ka mo sa mga picture dira nga magya no. Kay labadaban sini may mga lugar naman nga gadanaw-danaw mga kabinan mga katropa. Labanan sila sa ato ng mga patrollers sa mga drivers ang Hydra Taxi, no? May araman mga kabayanan ngayon sa ibang pagid nga mga units sa taxi diri sa Iloilo. Pero kalabanan kita ang Hydra Taxi. Salamat yun sa inyong pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa ang oras alas 7:16. Diba't mga kabayanan ng ato na programa Headshot? Headshot. Ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales of the kita ni katropang John Rivertes sa Top alas 9 ang tak na subong gabi. Kag sumuman ang aton sining mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Dabi katropang John Ray ang aton sining koneksyon sa pag-asa. Balunta na yung pinakauling kaimtangan sa aton na panahon. Diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mga balita nasyonal makabanan nga aton talakayon subong gabi. Sa balita nasyonal, naging controversial karon makabanan si MMDA chairman Nicolas Torre makabanan makatropa. General Torre bla. Katapos nga giya sining salakyan makabanan nga gidako niya gibang salakyan nag-agi sa busway. Hindi niya bus ang iya salakyan na SUV niya mo. Tinakitaan makabanan nga may nag-agi itong salakyan sa kulihin, establishan makabanan nga iya ni Nicolas Torre the Third makabanan mga tropa kagsubong ligid lang mga gabi ginako niya. Kasi ati ako gin man to. Ako rin man to. Ako na. De, anong may mo ta sini? Ikaw man niya ang MMDA chairman, ikaw man niya ang nagalapas sa layo makabanan nga ginapatuman sa MMDA. De, anong mad ka na bay? Ya kon to. Ya kon to. Ay maano. Libang gani makabanan nga mga pipitsog gani mga tao ang maka ang mas, ma, malipat lang nag-agi dira makabanan sa hindi designated ng mga alagyan sang mga SUV nag-agi makabanan sa busway automatic makabanan may ara nga sa Labton dalagid kaya makabanan sa atong sining line number 1 atong koneksyon sa pag-asa po ka Engineer Charlie Depre. Engineer mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo po mo diri si katropang Fabi Borges Tibor Morales.
1: Yes, sir. May nga-aim. Yan ang pinakuling na pasang mo na ang tirap niya daw. September 3, alas 9.25. Sa first month, sir, nagapit ko sa bayan sa Luzon, Big Visayas. Mga kuming ang sistema, ang kami nagmawas ng Visayas, kaya mga trender sa pagkis ng matagal ng pagkakas magalaman niya kalangitan. May mga sati sa mga imperitan, yung mga pagulan, pagpulat ng buong sila sa first month. Mga sarangan na tumabasok sa hangin, magaling na parang tanatong yan, magkatalas ng mga sarangan, at tumabasok ng paragatan. Ang tasatong temperatura, nasa 27.3°C. At lang nag-tunag-alasin sa hapon, nag-tunag alas 5 pa rin na buwas sa aga. Ika mo na pinakauling lakas ng panahon, hindi ka rin sa inginok pag sa
0: Engineer, wala bang kita sa may na-monitor abig ng mga low pressure area upon weather disturbance sa guwasang Pilipinas nga nag-amunay abig ipikto sa aton diri sa Iloilo nga maulanon?
1: As of now, kung ginamonitor sa tropical storm, mga pigtas, makabuhan nyo sa may Philippine Area of Responsibility. At the same time, ang tropical storm ay si Saudel, para ganyan sa may buha naman sa Philippine Area of Responsibility. At kung sa Japan, nag-enhance nyo sa top-west mong tono kung habaga talo.
0: Okay.
1: Sa paka-LPA, naraman sa location niya, nasa 2,085 km east of southeastern Luzon. Ang sabit ka LPA, ang as of now, wala pa rin direkta ng IPA sa kanyang nabahin sa kung saan.
0: Ang picture sa aton diri mo gid niya engineer ang habagat.
1: Yes sir, tama no. Habagat sa gihapon ang nagadala sa mga pagulan diri sa aton.
0: Okay, bakod sini engineer sa pagulan-ulan ngayon ni anong mabulig sini sa nagalabot diri sa aton nga haze nga din iya sa Indonesia.
1: Yes sir, tama sir no. Kasi ba na ang makadala sa kung maka bulig ini pa agan-agan sa nga haze na nabagkita na diri sa may bahay sa awasan
0: niyo tayo,
1: sir.
0: Ay, salamat. Madamang salamat, engineer.
1: Welcome sa mayang gabi sa
0: okay, mayang gabi. Dabatihan, makabanan natong koneksyon sa pag-asa o pod ka, Engineer Charlie Depre.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala kita makabanan sa nga ginamonitor sa nga mga weather disturbance. Mayara matod, pero layo, no? Mga 2,000 kilometers pa yas outside sa Philippine Area of Responsibility. Nang mayo lang mga katropa, nga balita sa nga dala sa nga pag-ulan, makapaganagan ni makabanan sa nga haze o kung ang ining aso nga halin dito ya sa Indonesia makabanan mga katropa, nga galabot diri sa aton sa Pilipinas. Kaban ang aton diri yang diri sa may area sa nabitasan, ang monitor makabanan sa EMB, nga daw hindi ko no makabanan manami, no? Hindi mayo ang na-monitor ng air quality dira sa may Garden of Love, dira sa may nabitasan, lapas bala. Kag hindi ko na makabanan advisable no para sa mga vulnerable individuals ilabi gid abi ning mga gabatyag sa hapo may mga heart failure o magida balatian sa korason asthma so delikado kuno ti bagong sini makabanan sa pagulan sero kay General Charlie Depre para makabulig ini nga papagadagan ang haze ngagalap o tiri sa aton kaman laini yang masiling abi ang aso ng abing normal, no? Iniya may dala makabina ng mga gagmay, tama kapino, ng mga particles nga nagasulod sa ato niya nga ilong, nagasulod sa ato niya bako ng kaso nga magaklo kita, kag nagaresulta ni makabinan sa baratian. Tiya unabis nga igoon kasi ni makabinan kuti, makaklo kaya sa mga mapino nga mga particles, di ko ni masulod sa imo ya ilong, masulod sa imo ya nga puwak. Ti anong epekto sa makabanan madiretso sa aton nga baga, maubo-ubo kita makabanan makatropa. Ti pagkatapos sina, gadugay kibot ka lang nga sige-sige ng ubo mo, gali kay ginasulod na sang virus kag bakterya makabanan makatropa. Na kon nga kami diri sa XFM, masabi gid namon nga ginapanumdom sa inyo nga mag-inom kita sang premium D3, kaya man ang premium D3 makabanan na makabulig din siya sa mga viral kag bacterial infection mga kabyanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.23 na. Nagapamati ka mo gyapon din sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Sa mabalita, lokal nga ito mga kabinan ng talakayon sa buong gabi. May ginabuyagyag si Senador Tito Soto nga na balita makabanan sa isa ka National Daily nga may 12 kuno ka mga kapitan diri sa Iloilo. Wala man niya ginambal nga Iloilo City pero ining kapitan ko ng mga kabanan nga gin-dismiss ko no sa ombudsman. Ining mga kapitan ko no nga nagpahilabot para sa distribution sa AX. Ibalang assistance in crisis situation. Tindo wala naman kita sa may na dumduman iyang nga gin-reklamo abi no sa DSWD sa ombudsman mga kabanan. Kati kita dito isa sa nagpamati sa press conference sa patawag mga kabanan na ni Assistant Secretary Paul Ledesma sang DSWD. Hindi matapos nga may mga 12 ka mga barangay kapitan diri sa sudad sang Iloilo ang ginreklamo sa ila sining mga constituents ilabarigid ini ang mga beneficiary makabanan sang AX kag ginbuhinan kuno makabanan ang ila sining nabaton nga 10,000. Di kundi nagbanaw ba ini nakalabot ini dito sa Manila kag nagkantoy diri sa Iloilo makabanan si DSWD Secretary Rex Gasalian agod nga pangunahan ang pag-investigar sa ni makabanan makatropa. Di sa deliberation kay bang ginestoryan abi subong sa Senado ini ang Senate version iya sang postponement sang barangay kag iske election nga talana kun tani sa November 2. Tinag-file makabanan sa isa ka bill si Senador Chis Escudero nga i-postpone ini ang November 2 nga eleksyon sa barangay kag iske kag pagkatapos na i-extend sang 5 ka tuig ilang term. Di sa subong ya ang sa Senado nga version wala pa iya sang tul-ed ni kun maprobahan kun hindi kay man dapat ini makabanan nga may ara nga counter bill sa Senado kag ang sa Kongreso kon sa House of Representative makabanan makatropa. Di sa House of Representative ya dawano sa good na ya approve na ya makabanan in ini ang sa third reading no ang sa House of Representative makabanan makatropa ti approve na ang ginahulat na ginlamang amo ya ang parte sa counter bill nga iya sang Senado. O galing kay daw gina-istoryan pa sa mga kabanan, daw kita deliberate pa, kay daw kung ano daw may pila ka mga senador kita mga kabanan, nga daw hindi pabor sa pag-postpone sa barangay kag-iske election na sining palabutun ng Nobyembre mga kabanan mga katropa. Di sa sinang deliberasyon, naggambal si Senador Tito Soto, ginimo niya bing halimbawa, yung masagi patasin niya papospon siya sa mga barangay eleksyon nga nagdamo siya sa mga barangay kapitan kaga opisyal ngayon pasakaan kaso. Hilimbawa niya si Pariyot abis rin niya sa Iloilo. May 12 kabang kapitan siya pasakaan kaso sa ombudsman kag gin-dismiss na ganit ko no sa ombudsman. Inin 12 ka mga barangay kapitan bangod sang ila sining pagpahilabot sa distribution sang AX ining assistance in crisis situation. Di ambot mamangkot kita abi sa mga dito mang kapitan ngayon itong ginreklamo man. Kaya man gintago to sa taga DSWD mo. Na wala to mga kabinan mabuyag-yagid ko ng mga barangay to. Basta may ara sa Haro, may ara sa Ribalo, may ara sa Mulo. Ah, amo to mga kabinan ang beneficiary. Di, may posibilidad mga kabinan nga base ko na atrasar lang o kung wala pa nila mabaton ang order. Pero basahon ta karon mga kabinan sa inyo ang artikulo lalin niya sa Daily Inquirer mga kabinan naka-write up inisubong nga isyo mga kabinan mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 kag may statement ang Department

Kaga magin kwan sila magin butang galida nga wellness clinic dira makabanan sa SM City. Kagin buksa nila ini para sa kung sino gusto nga magpa-check up nga may ara siya nga simptoma sang nga nabatyag abi nga epekto ya sang haze mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:28, subong nga adlaw mga kabayanan, may gipatigayon sini nga provincial 10 center day. Yan isa nga provincial government, no? Dili sa Iloilo Convention Center, isa sa mga resource speaker, ang mga kabayanan, ang chairperson sang National Youth Commission nga si Undersecretary Jeff Ortega. Tinistudan nito kay na ang parte sini sa mga plano nga ining mga 16-year-old nga mga kabataan hindi pagpagamiton sa social media. Kay daw dira kuno makabana nagaumpisa kag dira kuno nagahalin ini ang ila sini nga kwambalang ila sini nga abilidad o kung ila sini ginahimo nga kun nga nga may nakakuha sila sa ideya sa pagpaniro, nakakuha sila sa ideya sa pagpangbuli. Di may mga proposal, mga kabanan, nga hindi na kuno pagpadugutan ining mga kabataan nga nagaedad sa 15 anyos papanaog na magamit, mga kabanan, sa social media. Di may statement, mga kabanan, mga katropa, ang National Youth Commission Chairperson may kang tanan diri makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na makabanan mga katropa. Gapamati kamo gihapon diri sa Headshot. Ato di balawan makabanan ng mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ang pinaka dako subong mga balita makabanan sa Manila ini ang pag-agi sa salakyan ni General Nicolas Torre sa busway. Yan man salakyan, hindi ini bus SUV ni siya makabinante sa uli na establish galing ngayagin man niya salakyan. Tingin ako siya, akunto ha. Kaga ang isa pag magkabinan ng balita dito sa Manila, ang pag-release na mga tropa kay DPWH Manuel Bunuan, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, pagkatapos inisya ang gin-hospital arrest bangod kay ini mga katropa ang nadala sa gipasakaan kaso ka plunder bangod sinisya ang anomalya sa flood control upon sila ni Senator Jinggo Estrada. Di karon gin release inisya mga kabinan base iya sa petisyon sang prosecution kay gamiton sa kuno mga kabinan nga gamiton siya kuno nga state witness about damo ning madalahig mamo sini base kun sobra pa ni sa mga kaopdanan niya nga priso subong ang mangin ipangmit lang makabinan ni DPWH secretary former secretary Manuel Bunuan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:31, himalaon tamang katropa, mga kabayanan, ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Opo diya kay katropang Bia Joy Subaldo, mga kabayanan, mga katropa. Kati, ginestro yan, subong mga kabayanan, ining parte sa pagpanubo sang mga numbers sang senador nga mga boto sa kung ano gidmaniya ang madesisyonan abi sang Senator Judges nga verdict batok ya kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial mga kabayanan mga katropa. Napanubuan ko ng mga kabayanan mga katropa sa 16 kung itigambal to si Senator Judge presiding judge Chase Escudero nga siya tiisundon talang siling yang layea nga dapat 16 ang magabuto para iya sa pag-convict or ang magabuto kung ano naman yung desisyon abis ang ato niya ng mga senator judges or pag-convict abis nung kati 16 abis di may mga proposal karon nga panubuan kung na sa 16 because bangod sinisang absence ni Ligarda ni Marcolita kag ni Bato Dila Rosa, mga kabayanan, mga katropa. Balon tabi ko nung lakas sini sa sitwasyon ngayon ni mga kabayanan para nga ano ini, para lang nga maka santo sa kinanglanon agod nga

0: padabik kung magdesisyon na bigin man niya na hypothetical ang Senado ako ng Senator judges naton sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte santo sa number makabanan nga present or inang ara sa Senado makabanan makatropa. Iwalaunta ang balita makabanan sa paribot sa Pungsod Pilipinas. Opod ka katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, nakuhaan sa video si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nag-agi sa EDSA busway gamit ang Toyota Fortuner nga sala ang plaka. Ginako ni Torre nga siya ang nagamit sa nga MMDA patrol vehicle kag naka-official duty sa mga tion kung sa diin gina-monitor sini ang sitwasyon sa traffic angot sa roadwork sa EDSA Guadalupe Bridge. Apang suno sa LTO, hindi exempted sa mga patakaran sa EDSA busway ang mga government vehicles. Sa pag-imbestigar sa LTO, natukiban nga ang plaka nga ginagamit sa Fortuner ang para sa lain nga salakyan sang MMDA. Gin-custody sang LTO ang salakyan kag ginmanduan ang MMDA nga magsumiter sang rehistro, official receipt kag iban pa nga kinahanglan nga mga dokumento. Samtang sa dugang pa nga balita, nakuha sa prosecution panel prosecution panel ang kopya sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte sang iabana nga si Attorney Man Scarpio kag sang ila negosyo. Sunod kay Bicol Sara Representative Terry Ridon, ginaprepara na sa prosecution team ang pagpresentar sang ebidensya sa article of impeachment sa ginaligar unexplained wealth. Hulyo 30 sang nabaton sa Senate Impeachment Court ang financial kag tax records sang mag-asawa. Iga-release sang Clerk of Court ang dokumento sa magtimbang nga partido kung makompleto ang inventory kag kung matapos sang presiding officer ang in-camera review para naman sa AMLC. Samtang, wala sang confidential funds ang Office of the Vice President sa proposed 2027 budget sa kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. Ginpayag ni Alvarez nga nagadepende sa presidente kung ihatagan ang vice presidente bangod wala sang request ang OVP. Ang proposed budget sa OVP para sa masunod nga tuig ang 785 million pesos sa pagsuporta sa nagapadayon nga delivery sa assistance kag services sa mga benepisyaryo sa bugos nga pungsod. Ini ang 11.7% nga mas madaba kun ikumpara sa 889.236 million pesos nga appropriated budget sa fiscal year 2026. Ang rekomendasyon nga balor sa OVP ang nagakonsist sa 220.232 million pesos para sa personnel expenses, 561.651 million pesos para sa maintenance kag iban pa nga operating expenses kag 3.321 million pesos para sa retirement and life insurance premiums ang OVP plantilla personnel. Lakip man sa proposed budget amo ang nagkalain-lain nga programa sang Office of the Vice President. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginpasalamatan ni Attorney Michael Powa sang defense si Attorney Benjamin Tolusa sang prosecution sa patas nga direct examination sa ika-21 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President President Sara Duterte. Si Powa ang hostile witness sa mga trial sa diin ang gintalakay ang angot sa liquidation reports ang 112.5 million pesos nga confidential funds sa Department of Education sang si Duterte pa ang current secretary. Para kay Powa nga, nangin peaceful ang iya pagtestigo kay nalipay siya sa resulta. Ang anuman nga nagluntad sa trial ang normal lang. Dugang pa ni Powa nga mataas ang iya respeto kay Tolosa kag maayo na ininga nagpatigayan sa direct examination sa iya. Ngayon payag man ni Tolosa nga ila lang tanan ginhimo ang ila trabaho kag wala sila nagainaway. Discussion ang ila ginhimo kag indi contentious. Samtang sa dugang pagid nga balita, may proper documentation kag suportado sang resibo ang confidential funds ni President Marcos Jr. sunod kay Palace Press Officer Claire Castro. Kunay baluan niya ang proposed confidential funds sang presidente para sa masunod nga ituig ang yara sa 4.56 billion pesos. Pakigbato ni Castro katropang boards nga kun mag-report ang opisina sang presidente angot sa confidential funds, bulto-bulto ang dokumento kag wala nagagamit sang resibo nga mahimo mangin questionable. Dugang ni Castro nga mahapos nga ma-testify sang opisina sang presidente ang gingamitan sang pondo. Sang damlag lang, nagpabutyag si Executive Secretary Ralph Recto nga ang confidential and intelligence funds nga ginaayo sang presidente ang ginabanta sa 45% sang iya proposed 10.15 billion pesos budget para sa masunod nga tuig. Samtang nagpatigayon ang Commission on Audits ang fraud audit sa ginabanta 50 ka mga flood control projects. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa ginaligar irregularities sa government infrastructure projects sa diin ang ginatutukan amo ang Bulacan. Sunod kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsugod ang fraud audits sa nasamit nga lugar bangod ini ang may pinakadakong shares sa flood control spending sa Department of Public Works and Highways. Nag-issue na ang commission sa notices of disallowance base sa conclusions sa pila ka mga fraud audits. Ginsumiter man sa COA ang audit findings sa Independent Commission for Infrastructure. Samtang sa dugang pagid nga balita, nagdubo ang public trust kaga satisfaction ratings ng Senado sa ikaduha nga quarter sa 2026 base sa Okta survey. Samtang may pagtaas nga na record sa House of Representatives. Sa data, alin sa 44% nga nabalhag sa Senado sa first quarter, ini ang nagdubo sa 41% sa ikaduha nga quarter. Ang distrust nga nakuha sa Senado halin sa 24%, nagsaka sa 27%. Sa pihak sa pagnubo sa rating, ang public opinion sa Senado nationwide ang nagapabilin nga mixed. Ang House of Representatives ang naka-record sa pagtaas sa ratings halin sa 36% nga na-record sa first quarter, ini ang nangin 38% sa second quarter. Ang satisfaction rating sa among chamber ang nagsaka halin sa 35% sa 37%. Ang survey ang ipatigayan sa July 4 to 11 paagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga respondents nga nag-edad Jesse 8 anyos pataas. So far katapang words amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo, mga kabanan, mga katropa. Amal ni General Torres, ako na sa lakyan na. May inspeksyon sa kanong makabal sa ginaubrang dalan. O ganit kati ang isyo, ang plate number, hindi ito para sa muna nga sa lakyan, mga kabanang katropa. Man ako nga gin-hold, gin-impound in isang Land Transportation Office. Manusot patani, mga kabanan, si MMDA Chairman General Nicolas Torres the Third. Galing kiti bots anong mga reaksyon sinay mga kabanan sa Malacanang may kang tanan sinay mga kabanan mga katropa. Ati ang ginambal niya, may inspeksyon siya mo. O galing kay ang violation mga kabanan mga katropa nga kung nga nagsunod ang LTO kay ang plate number sinang salakyan hindi ganiin na iya para sa amunang salakyan. Ang Fortuner ay matman nga nabunuwagan eh kay kumunga ara na siya sa MMDA daw tadlong ang lakat sa MMDA gali kay saman kasalabayon si General Ture. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.41 kakabala kakaroon magkabanan ang Malacanang ang Department of Health. Bangod magkabanan sini sa pagsakas ang kaso sang leptospirosis. Bangod kati sige gapon no pagtaas ang tubig. Mayra gapon pila ka lugar dito magkabanan sa Luzon nga nagadanaw gapon kag isa sa mga problema kay kon mag danaw ganiti ara ginaman kabanan makatropa ang problema sa leptospirosis. Tagataas gapon kon makabanan ang kaso sa leptospirosis hindi lang dito ang makabanan sa Metro Manila kundi diri man sa Atonia sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Para manikawon kita makabanan sining leptospirosis, proteksyonan nato ng aton nga lawas pagi sa pag-inom sang Premium D3. Ang Premium D3 gin pabasko ginig epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanat ka trangkaso. Kamo ni makabanan ang mga simptoma nga dala sang leptospirosis. Primero nga trangkaso ka lang gagadga mailiwes ka na gali kay ginaigo ato ya sang bakterya ang imo yang ang mga parte sang organs nimo sang tawo makabanan mga katropa. Gani din nato pababayaan aton lawas maigo sini nga balatian proteksyonan naton pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 may ra siya nga vitamin D3, may ra siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa vitamina, minerals, protina. Kabay 110 ka klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate. Ang premium D3 pwede ini makabanan ma-order pagi sa online sa Shopee, no, kag sa TikTok Shop. Pwede ini siya ma-order kon nabulayan ka mo, patudlo lang ka mo sa inyo yang mga sa inyo mga apo sa bata ninyo kung paano mag-add to cart. Kag pwede man ni makabili mabakal sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag kung mag-order ka mo iya sa Shopee, kag diri sa area Abis ang Tabok Suba, nabadaban ang mga Shopee boys natin diri sa Tabok namon sa mga Shopee hub di sa Tabok natin. Man deliver sa inyo, no? May gabili na sa inyo, kag dira kayo man ang May sa Tiangge. Madamogid nga, salamat. Mamati kita na yung makabinan, mga tropa, sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian nga dala iya sa virus o bakterya. Bagi iya sa The Secreto Belt upod kay Dr. Remedito Oy. Ang oras, alas 7:44 na mga katropa.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako po si Jeneline, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang name ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister.

0: Pain, fast, and safe. Fist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: X FM.
2: Yes, Tolls!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodrin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sikreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
7: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Santon Plus Cold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang soft

0: Opening in Facial X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes

0: oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:54 makabalan mga katropa padayon ka mga pamati diri sa headshot sa gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabalan mga katropa. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borns Tibor Morales, happy listening and good evening kay RB Chris Caceres. Good evening katropang Phoebe, mayang gabi man, salamat man kay RB Chris Caceres, kay Nick Espinosa sa mayang gabi katropang Phoebe, no? Shout out sa asawa ko Bing Bing, pabati subong sa programa mo katropang Phoebe, salamat yid kay Bing Bing, dira kay Nick sa Barangay Boulevard Molo, kay Bongbong Tirotso, mayang gabi kay Bongbong Tirotso, no? Salamat yid sa pamati Bongbong. Kaga kay Idnapuray dira sa Ribalo, kamusta dira sa buong ang panahon na Idnapuray. Kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong, good evening. Salamat gid Ma'am Hermi. Kay Ma'am Mary Cava dira sa Florida, USA, good evening. Kag take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Salamat gid. Kag suman dira makabanan sa Australia kay Ray Marie Polines. Kag sa Polines family, kag sa mga personnel sa sugbahan sa Tiulas dira sa Barangay Tiulas San Joaquin, mayang gabi kag kay Gina Sorolia Solosio. Ngayon ka pamati, makabalan din sa atunin ang papalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo, mangkabianan, mga katropa. Dula pagid sa desisyon, makabianan ang Senado. Parti iya sa pagpostpone sa barangay kag-iske eleksyon. Sabahin iya sa Congress, sa House of Representatives, makabianan, tinaw nakapasaran niya sa third reading. Buto ba ng makabanan nga ginahunat lang sila ang counterpart nga bill sa Senado agad nga matalakay ini makabanan sa bicameral conference, istoryan na makabanan sa gin-select nga mga membro sa mga congressman nato ang kagaang senador kon nakapasar na makabanan ang iya kasinate version. Tigading wala pa eh. Gina-istoryahan pa makabanan ang version sang Senate may kang tanan sa proposed bill ni Senador Cis Escudero sa pagpapostpone sang barangay kag-iske election sa 2028. Hindi pag na yun nun, ang November 2, 2026 ng election. Kag i-fix ang term sa 5 years kada term. Pabilin siya nga tatlo ka term. Pero 5 years every term, mutawadan sila nga kung ma-maintain iya sa barangay officials, mayo ang iya sila nga performance, di matapos niya ang tatlo ka term, kinsik tuig. Ngayon siya makabanan ang magapungko nga barangay official kung maaprobahan makabanan ang law. Kung mag-harmonize na abi, no? Kung magpasari abi, makabanan sa ilang abersyon ang Senado, kag-harmonize ini makabanan sa bicameral conference, ipasaka na ito siya sa mga kanyang papirman sa presidente agon gamang isa kalubos ng law. Sa pag-postpone sang barangay kag-iske election, kag-mangin 5 years every term. Galing ito, wala pa yung makabanan ng makadesisyon ang Senado sang version nga amo ina makabadan i-harmonize nga bill sa naprobahan iya sang House of Representatives makabadan ti 28. So ini ka bill kadaan nga gin pasar iya sa House of Representatives. 28 ka version na isa dira makabadan sa mga version iya ni Jabi Benitez, ang bata ni Congressman Albi Benitez sang Negros. Pero approve na yang ilang version sa third reading. Nauna ta lang ang version makabanan sang Senado. No, sige pa ini deliberation. Kaya dua karon dua ini kabalita aton nga talakayon sa buong gabi. Pero diri kita na sa dako nga balita. Sa deliberasyon makabanan sang Senado, si Senador Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Duga pa lang alang sa kanong makabanan sa proposed nga pag-postpone sa November 2026 nga barangay kag-iske election. nag-insight niya ni Magkabinad ang mga posibilidad na may violation kuno sa rights to suffrage sa pamuloyo. Hambal ni Senador Soto, siya hindi siya kumbinsido sa siling postponement Magkabinad sa barangay kagigiske election santo sa Senate Bill number 2387 ngagin sponsor ni Senador Francis Chis Escudero na i-fix sa 5 katuig ang term sang barangay kapitan kagawad kagang iske chairman kagang iske kagawad do hindi sa kuno Magkabinad kumbinsido. Hambal ni Senador Tito Soto, sining niya, fixing the term of our barangay officials to 5 years must be balanced with interest of the voting public to elect a new mandate. I hope that the November 2026 election will push through and just apply the new fixed term prospectively if possible. Yung ang gusto yung Magkabinad ni Senador Tito Soto, sining niya, dayon nun talang iya siling niya bala ang November election. Pagkatapos siling niya, dira na ton siling niya i-apply ang 5 years nga term. O gani kati, paano mo nabing nga ma-apply ang 5 years? Kati dapat i-apply mo siya ang 5 years nga term, dapat before election, para nga pagpungko na sang bago, may bill ka na nga daan, may layi ka na nga daan nga extend nila term. Di pwede ba naguro nga sa sunod pagid eh, di ba na? Sa sunod pagid nga mga sets ang barangay officials. Now, dinikitaan na yung Magkabinad sa deliberation. Sa siling deliberation, Magkabinad, di naman yung hambal natin nga si Tito Soto, hindi siya kumpurme nga ipa-postpone ang barangay kagiske election na tarana kung dani ini Magkabinad sa November siling nga tuig, November 2. Kati gambal gadaan ang taga-Comelec, si Comelec Chairman Garcia, siya ba nagkagasto na kami siya sa mga 8 billion? Nakapamakala kami siya sa mga ENC, may nagasto na kami siya para sa ato, sa ano niya, sa voters registration, kabakal, kaprint na kami sa balota. Basta tikan hugon. Pero siya, ang baligir siya, tikan, amun ako anong desisyon niya sa both houses, siya ti, ma-abide kita. Now, dire kita na Magkabinad sa deliberasyon. Kahit ginsample Magkabinad ni Senador Tito Soto, ining, silingyati, dapat silingya nga madayon kita sa eleksyon silingya sa November 2. Kaya para nga may arat man siya pililian kag makapili naman iya sa bag-o nga mga kandidato, mga barangay kapitan, ang aton nga pumuroyo, luwas abi nga may violation na sa right to suffrage. Kasi yung nga, siya nga, ambal ni Senador Tito Soto, siya madamo na siling niya sang mga na-postpone siling niya ang eleksyon nga may mga holdover for 1 year. 2025 to 2026 siling niya. Pagkatapos siling niya, ining mga incumbent siling niya ang mga nagapungko sa buong may 3 years na holdover. Kung in kaso matabo ang madayon abi ang extension of term. Siya, pila na kabisi sininyagin postpone ang eleksyon. Have our incumbent barangay officials had? The incumbent officials were elected. Siya, hindi mga incumbent nga mga kapitan, kag mga barangay official kag iske, boto ini sila sang 2023. To 2025 election, apang sila na postpone sa November 2026. Siya ti, subong nga daan siya, may hold over na sila sa katuwig. Nasobran man sila yung hold over? Sino kay Soto? Linya? Dapat rin siya may ara nga mapilia naman nga mabag-o siling yang nga mga kapitan kasi siya nga may mga barangay official nga nagapungko sa subong siling yang nga may mga ginkasuhan na gani gin-site niya mga tropa ang parte sa 12 ka mga barangay kapitan dire sa Iloilo. Ah. Nga may mga barangay official kuno sa Iloilo ang may anomalia parte iya sa distribution sang AX ining assistance in crisis situation ba? Nga sining niya, ang ombudsman sining niya, nag-dismiss sining 12 ka barangay official sa Iloilo for alleged AX assistance to individual in crisis situation scheme. Tinadumduman ko daw 12 ini kapitan kag duha ka CTO employee mo ang ginreklamo magkabanan sang DSWD pagkatapos nga ini makakabanan. Ang gireklamo sang beneficiary sang AX kaysa akong nadumduman makabanan ka nagpatawag ini sang press conference si DSWD Undersecretary Paul Ledesma may kang tanan makabanan sang pag-investigar sa itong reklamo sang mga beneficiary sang AX nga imbis nga 10,000 ang ila sini nga makuha ginkuha kuno sa mga barangay kapitan ang 8,000 2,000 nabilin sa beneficiary kay kung basihan naton makabanan ang report sa ito nga mga tinion the office of ombudsman daw December ni siya mo last year ay nag-file sang kaso against 14 individuals in Iloilo City consisting 12 barangay officials and 2 city hall personnel for allegedly forcing beneficiaries to surrender up to 90% of their cash aid. Toto ang balbang kabanan nga imbis ni Jezebel gikuha sa ila ang 8,000, 2,000 ang nabilin. Suro makabanan sa reklamo sa mga beneficiaries na nakuha sila ng mga apidabit sang DSWD. Katiging tago po ito sila sang DSWD pagi kay Yosek Paul Ledesma. Kay ginaayam sila sang mga barangay official. Agad ka hindi magpakuha sang statement sa DSWD, apang matanda man itong isa si Paul Ledesma, gintago niya. Siya kabalo kaya ginimo ko siling ambal ni Paul Ledesma sa press conference, yung ginimo ko siling niya daw, kwa na, hide and seek kami. parang hindi makita sila niya sa mga barangay kapitan niya, ginaayam sila mo. Ti, may mga aligasyon pa sa ito ng mga tinion na may iling mga barangay official ko, no? Nakadugid sa balay sa mga beneficiary. Nga kuhaon ang 8,000 tubtob 9,000 san 10,000 nga ilang na baton halin sa DSWD sa AX kagilapahog nga hindi na sila pag-ilakip sa sunod pang payout. May 12 ka mga barangay kapitan, 2 ka city hall employee ang gipasakaan sa do galing kay nagpang alang-alang makabenan kag wala gibuyagyag sang DSWD Region 6 kun sino ato ang kapitan kay gintugyan nila to kay DSWD Secretary Rex Gatsalian nga mo mismo ang nag-file sang kaso sa ombudsman. So ba ning pinakalites to? Naging buyagyag ang kabinet ni Senator Tito Soto na may 12 kuno ka mga barangay kapitan sa Iloilo. Wala sang city. Pero nadumduman ko na ining 12 ka mga barangay kapitan nga involved sa AX distribution anomaly ang halin sa Iloilo City. Tinisin o ni? Sino ini makabayan ng mga kapitan niya? Ini kasi posible nga ba si wala pa sa kabaton sang ilang nga dispensal order? Kasi si Senator Soto ang nagbuyagyag sa mga kabayan ng mga tropa. Kasi sagi, ang rason niya, di, dapat siya mabuto naman kita sa bago pagin nga basi may araw pagin siya nga ibutang di ang mga bago ang mga barangay official. Kakadamo, siniya sa mga barangay official nga involved sa anomalya. Ginsight niyang Iloilo City, may 12 ka mga barangay kapitan. Gagin dismiss ko, no? Inasuno kay Tito Soto, ha? Ginbasihan natin magkabinan ang write-up, ang article, ang balita sa Daily Inquirer sa itong Merkwares o kung kahapon nga daw magkabinan mga tropa. Di hindi maniguro nga magpadasot-laso si Tito Soto nga mag-release sa informasyon sa mga media man dito sa Manila kung lang siya sa Malasian o kung lang siya kapapamangkot sa DSWD. Tisang ipresensya kita papospon sa eleksyon nga may pila ka mga barangay official sila nga involved sa Manawariya. Siya sa Iloilo tapos nga may 12 ka mga kapitan ng dismiss ang budsmano. Bangod sa AX Kim distribution mess te. Abot na sino, nakikigyan sa ito, mga tinion, sige pamangkot namon sa press conference si Yosek Paul Lismen, isang mga tag sa mga pangalan. Nabot na, nagbalaho ba na disunilo? Basi ko bangko pa ba lang ini? Katikisaga, nabot na makabanan ang mga dismissal order ka ini sang ombudsman, kalabot tag tatlok bulan, ibagani ginatabo nilang anti-seleksyon kag i-release o kung ipagwa makabanan ang record nga serve ang dismissal. Ginapagi ni siya sa DILG. Matood na eh. Wala ba lahat ng kabalang kati gibase talang iya sa article sa Daily Inquirer base sa statement ni Tito Soto na may Diyose ka mga barangay kapitan sa Iloilo naging dismiss ang ombudsman bangod sang anomalya sa AX distribution. Ibinipay tabi din sa DILG basi kung may aragin man balakag balaan naging serve how. Kay posible na yung atagawo niya sa DILG mo kung may ara o kung iposible na yung atagawo niya sa mayor's office kung may ara. Kati mabalikanin siya mo. Nga, hindi iya pag-serve iya ang order halin sa ombudsman sa mga kapitan na may mga order kay dismiss. Although nga, appealable ini, pwede sila maka fire sang motion for reconsideration until makasaka ini makabinan sa Supreme Court. Di, kita nagapati makabinan sa kredibilidad sang statement ni Tito Soto. Now, diri kita balik kita na, diri sa kano, kay ginlisyo tanto jutay. Kay concern kita sa statement ni Tito Soto, ni Senador Tito Soto, nga may dusi ko nung barangay kapitan sa Iloilo, nga gin-dismiss sa ombudsman, bangod sa isang AX scheme, diri kita makabalan, balik tadi, sino to? Sino? May sino? May nabalaan ka? Kaya hindi kita magsugid si Kwan eh. Si DSWD Secretary Rex Gatsalian kag si Yosek Paul Disma. Diri kita balik kita makabalan sa kapalaran sang barangay kag iske eleksyon sa November 2. Libat ang Congress, ang House of Representative, naka third reading na. Ginahulat na lang magkabanan ang counterpart nga bill sang Senado. Agod nga i-harmonize ini sa bicameral conference. Agod bangin isa lang kag isabit ini dito magkabanan sa presidente, agod papirmahan, agod bangin isa kalayi. Katindom naman ko, ligad to egg, doon naging palaps ni isang presidente mo. Nalaps into law ni siya. Muna ko nga nga nag-extend. Pagkatapos, nagpagwag niya sa order ang kumilike. Nga dapat sundon iya, ang nagpagwa sa order ang Supreme Court, kaya dapat sundon iya ang 3-year term sang iske. Muna ko nga nga isa na ni katuwig ang ila iyang pagpangalagad. Sobra sa katuwig, no? Kaya 23, 24, 25, 26. Tino kapalaran sa mga kabanan ang sa Senado. Sino mga kabanan mga tropa kay Senador Meg Zubere, siya tunga kami subong sa present abisiling niya nga sit-up subong sang Senado minus Ligarda, minus Marcolita, minus De La Rosa. Siya to nga kami subong sila niya sa amon iyang panindugan sa siling proposed bill ni Senador Cis Escudero sa pagpapostpone sang barangay kag iske eleksyon. Dahil sino ang hindi pabor kag ang pabor sa pag postpone sang barangay kag iske eleksyon. Yari magkabanan ang statement ni Senador Meg Zubere sang ni siyang ma-interview sa mga media dito sa Manila. Kanto pang John Ray.
1: Mga asawa't anak na yung mga SK, di na sila SK. Sobra 40 na sa amin SK, sobra 40. Nag-umpisa na po ang debate kahapon sa BSK elections. Wala, isa pa lang ang nag-interpellate, si, I think dalawa pa lang, si Senator Robin Hood Padilla at Senator Tito Soto. Marami pang gusto mag-interpellate. Hati ang Senado sa hati. I'd say very close split ang mga senador pagdating po sa postponement and or tuloy ang eleksyon. So, ang gusto po ni Chairman ng Chairman of the Subcommittee, ang gusto po ni Senator Cis Escudero, sponsor ng bill, ay desisyonan one way or the other. In other words, pagbotohan. Kung talo ang postponement, di talo. At least alam po ng COMELEC kaagad ay tuloy ang halalan. Kung napasa naman po ang panukala ni Senator Cis, by the way, it's not a postponement because it's unconstitutional and it will be struck down by the Supreme Court, has already been struck down by the Supreme Court in the past. It's not the yung ang panukala ni Senator Cis ay hindi po para sa postponement. Ang ano lang, yung fixing of terms. Yeah, so fixing of terms, parang 5 years na. So ang gusto po ng panukala ni Senator Cis ay dalawang 5-year terms lamang. Kasi right now it's 3 tatlong 3-year terms, de dalawang 5-year. Parang ang parang pakiusap yata ng lahat kung matuloy man is dalawang 5-year terms.
2: And then one term
1: sa... So ang incumbent na yun will be considered part of the first 5-year term. And then election after 2028 ba yun, for the next 5-year term.
2: So
1: pakinggan ko muna yung mga debate nila. Siyempre may mga kapitan din kami sa bukid noon, di ba? Yan din ang gusto nila na ma-postpone, na hindi magkaroon ng halalan. Pero alam ko din po ang clamor ng taong bayan, gusto din po mapalitan ng mga incumbent, lalo na yung SK, may mga anak na. May mga asawa at anak na yung mga SK, hindi na sila SK. Sobra 40 na sa amin SK, sobra 40.
0: Okay, so punta man kami nun ang portion sa press conference ng patawag ni Senator Meg Zubiri. Courtesy sa DZMM, man kami ng mga tropa, ang bill gali yan ni Senator Cicic Zubiri, wala nagatumod iya sa postponement, kundi ang extension of term to 5 years. Tinaw, okay man, nga eleksyonon subong, tapos hinagawa nila ipasar ang bill extension of term to 5 years para nga pagpungko nila by November, by January or mga end of December, ma-enjoy nila ang 5-year term. Sunod yan makabinang kay Senator Meg Zubiri, atagyas yun ti atagontaling niya ha, nga ang bill ko nung iyan ni Senator Cicic Zubiri wala nagatumod iya sa postponement kundi extension of term to 5 years. Ti anong matabo sin eh? Kay pa, gusto na ko nung pabutuhan mo, gusto na nga Senator Cicic Zubiri nga pabutuhan na lang para nga mabalaan na sa kumilik kung ano. Kaya ang pagkangop yaman niya sang kumilik yan nga postponement sang November 2 nga sininga tuig nga eleksyon sang barangay kag Iskay. Tisunok kay Meg Zubiri, hindi amo na ang extension of term ang ginaduso ni Senador Cicic Zubiri para nga magpungko nila pag eleksyon. Kada may daog. Kag kung maprobahan, magkabanan, ini ang extension of term, 5 years. Pero, ipaagi pa na sa bicameral conference, kundi ang adoptaron, abi iya ka sinado, nga 5 years extension, ang isa ka term. Kag kung adoptaron man iya sang sinado, kag ang House of Representative, sa pag-postpone, sang November 2 nga eleksyon, ti istoryan pa na makabanan sa bicameral conference. Ti sa subong sini makabanan, nagagambal na si Senador, si Senador Meg Zubiri. Si hindi gusto na kuno gani yan ni Senador Cicic Zubiri, nga pabutuhan lang abi sila, no? Kati siya daw split kuno ang stand subong sang senador. Tunga. T24 abi no, minus 3. 21. Pulo. Pulo 11. Tinayam kabanan sa gina-istoryahan nga term nga 5 years. Di ko magkasugot sila sa 5 years isa ka term. Pagkatapos, ang iaiyasang kongreso, kung ganyan, suspension, ganyan akong may arak ganyan makabinan ng postponement sa November 2 ng barangay kag-iske eleksyon niya sa bill naging pasar ni Congressman Jabi Benitez. Ang bata ni Albi, nga taga Negros. Tina-approve din nila sa third and final reading? Ti sa sinod kasi mana, pitsakin sina mga September 12. Ti ang filing sa certificate of candidacy mas sunod mga September 28 mo to October 10. Ti ba si maalangan ni makabili mga katropa? O sa mga gaplano, dahil hindi na kamong iyamag pababuyan-buyan ah. Sige, hadyo na iyang alibot sa barangay niyo. Kaga ang kutob sa mga kabanan sa may plano, iyang mag para-elect at sige lang yapon. Pero balikdan niyo ang bulit ninyo kung kapabli pa ka mong magpungko sa inyo barangay. Diba si Barakon? Panumdumon niyo eh. Kung wala pa ka mo sang huya, nga magpadayon ka mo sa pagservisyo. Sige, yun ko pa eh. Ano ganda ang katapang John Reagan ng sa bulak ka na? Ano ganda ng aton sa ngunab la? Anong ginakwanta mo lang gina... Anong ganda pa rin? Gaya ko ba yan? Nalipat ko ba lang ng gina... Mag-desisyon ko sa nguna? Sa bulak na mo, ginapuksi na ito ang pital sa nguna sa bulak mo lang. Gusto, hindi. Tawa na bla. Ano ganyan panawag na? Nilipatan ko ng term namun sa una. Sa mga kapitan siguro nga may mga anomalias barangay, kag na may plano pa ka mo nga mag para-elect, ka mo tanay isang bulak, siguro sang roast damo, damal pitals. Panagan ko, hindi. Tub-tub, oh, boss. Tub-tub nga ang roast na sa una, ang ginapuksit na ba? Para mabalaan yung desisyon nyo o kung lantawon nyo ang guyas ang inyo mga putante sa pungroyo nyo? Kung ano eh, kung nagayuhon pa o kung basi kusmod na? Ang oras na yung makabalan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, alas 8.26 makabalan mga katropa, nagpamati ka mong makabalan din sa headshot may gabi kay Marites Colliado. Yeah, good evening, katropang Phoebe. Pag-greet ko lang sa manghod ko nga si Bobby Capia. Birthday sa buong. Oy, Bobby! Happy birthday, ah! Anong handa, tada? Kung si katropang Bia pa, wag ito daw. Nagsikat mo ning way, tada, oh. Dadala kay Bobby Capia. Happy birthday. Papadamahalin kay Marites Colliado. Gaya tamin naman sa mga gabi na pinisinin kay Mamery Ricabar. Kag sa mga personnel sa Mary's Refreshment. Dila sa Barangay Bulilaw, Manduriaw. Kay good evening. Stay take care and stay safe and healthy. Aling kay Mamery Ricabar, kay Mamermiti sa Hong Kong, Idnapuray, Bongbong Tirotso, kay Nyek Espinosa. Mayang gabi, salamat yid. Kag dira man makabalan sa Sorilla family dira sa California kay Manay si Zelda, kay Noy Minte, kay Noy Henry, kay Dang Hilda, kay Nay Clidgel, kay Tudod Dano. Salamat gid no sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo makabalan mga tropa. Pagbalik naton dugang balita ining parte sa gin butang da balang wellness clinic sa DOH sa SM City. Ipabalo ini kay ina makabanan sa Department of Health Western Visayas. Sa ginapatawag na balang ining programa bala sa PIA, Philippine Information Agency. Kada si managini no ginaimbitahan nilang mga department heads sa national

0: Western Visayas Medical Center. Ang oras din makabilan sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8:29 na makabilan mga tropa.
1: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong plus gold araw-araw.
2: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santong Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumukoy. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako ko si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Win

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:33 na, makamilan mga katropa. Maraming kapatid din sa headshot. Kaya si Loves Me, si Loves Me Not, katropang board sa sakto na. Oh. Kagi ka na katropang John Re. Ang sangon lang na ice. Kang nga ice cold tabla. May na-crash kita sa atin. Lanya, kwa kita sang bulak, sang pamla, sang rose. Tapos, pero pag si on nato na, siya, si Loves Me, si Loves Me Not, si Loves Me, si Loves Me Not. Diyos na karoon, may saka pita sa bilin. Ang katapusan, si Loves Me Not, disgrasya agad. Lihatun ta naman na, ang managyapon. Diba na mga barangay kapitan subong, kung matyag yung may mga blue bin load ang yung pag panerbisyo,

amagoros ang bulak nga raw siguro kag samtang galakat timugod siguro sa barangay na pagpagsiyo niya, she loves me not para masalaan ka mga dabuangit para hindi na ka magdaog pa. Ang oras na yung makabayan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.34 makabayan mga katropa. Alain ko mga pati din sa head shot sa XFM Radio Patrol Ilo. Alin kay Marvin Nigel Hamura Mortil. Siya good evening katropang PB Board sa great ko lang ang grupo dahi Fernando alias Lantoy. Fernando alias Lantoy Burha Mercedes Barincia Ima Mesa Roli Ismania Nilda Caparinio Chiri Jaime Sang Ungka Haro Nagapamati Gid Subong Katropa. Salamat Gid ra kay Gawad Marvin Nigel Hamura Mortel dira sa Ungka mga kabayanan mga katropa.

Ping naman, manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Ito mong balik kita magkabilan sa more. Tapos ka nagagamit kita kayo na sa generator magkabilan mga katropa. Salamat yun ha. Dira kay Jerry Adorno Climino, sa Haniway, kagkaparing Sam Lapidis na, kagka Lisa, no? Salamat yun. Ang oras din magkabilan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 8:36 sa magkabilan mga katropa sa nagpamangkot Balacon. Din dapit na ang sa Central Market ba ang ano na ang dinapit na sa Central Market ang ano ba ang kapising sa pancit mulo ba aras lang sa food court sa kanag muna sa food court aras na sa kilid ang may nga alam na ang kapising sa pancit mulo may aramis lang makabiling nga brand sa GT Mall sa Pabia kagang ilas din nga main brand sa Diraya sa Barangay South San Jose sa distrito sa Mulo. Kag mainggap iman kay Pinoy kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods kap mati kita kadadlaw no. Dire sa XFM ara sila makabanan sa ground floor sa Iloilo Central Public Market ang Baroka Frozen Foods kag sa Damaronong Boys. Mayong gabi. Kapamati ko makabanan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Dire kita mga katropa sa kaina may program ang PIA no Philippine Information Agency kada semana ini siya regular din nga programa sa PIA diya tawag lamang kami ng kapihan sa PIA Western Visayas ginapatawag nila o kung gina-invite nila ng mga resource person ang mga director or officers sa national government agencies agod nga ipabati pagi sa media ang mga programa kag activities sang national government agency. Tikain na ang ilang nga invited guest amo ang taga Department of Health Center for Health Western Visayas. Kag ang atubag ito kain na amo ang assistant director sang Department of Health nga si Dr. Pauline Histosani. Nisturihan nito kay na makabalan ang parte sa pagpamtang sang wellness clinic sang Department of Health dira sa SM City. Bukas ina sila gali alin Lunes to Biyernes. Parang ang kotob ya sa nagalagaw da sa SM. Kaya, ang isa ko sa mga rason kung nga ang gibutang dira makabalan sa mall. Kati kadamo sa nagalagaw dira abi sa mall nga kaysa gakinanglan makabanan magpangayo sang bulig medical sa Department of Health e pwede ka na kuno makabanan maka-avail sang ilang nga free medical check-up free nga laboratory maybe i-check and lie. Kung ano na batyag mo, tapos pwede ka nila ma-check na sa BP mo, sa diabetes, sa magpa-check na sa imong sugar, ang diabetes, kag iba pag iba kabanan ng mga available na laboratory. Dira makabanan sa SM City. Libre. Kag dira man pwede nga sabi kung makita na karon sila sa pag-check sa laboratory mo ang kinanglano niya nga i-refer ikaw sa doktor ang ila sini nga referral hospital amon dira makabanan ang Western Visayas Medical Center or kung may ara kay mo iyang private doktor di himo ka na referral nga mo ni dapat amoning result sang imong nga laboratory. Kati paglantaw sa doktor mo nga mo ning result sa laboratory mo kati tagaan kanila sang bulong. Pwede man da makabanan nga makabel ka man sa ila sinira nga mga bulong parte iya sa maintenance sa high blood dira sa DOH Wellness Clinic sa SM City. Tikay na napamangkot ti pwede man da nga maka pa-check up. Ining may ginabatyag nga mga simptoma

0: abisang haze nga din sa Indonesia. Kaya nagbawa sa bumakabalan sa latest nga air quality dira sa may area sang lapas sa Garden of Love, Dabla. Daw, hindi ko na maayo ang air quality dira nga area. Kaya hindi ko na maayo para sa mga vulnerable individuals nga may ginabatyag ba nga balatian hapo, asma, may problema sa baga. Hindi ko na advisable nga mag-gwa anay subong. Bangod sang hindi maayo nga air quality, bangod sini sang hasty maayo ganin hambal sang ni Rolly Cuenca kaina, sang apagasa, makabulig ning pagtupa sa kulan. Gyao mapanganagan ang haze nga magalapot din sa ato niya sa Pilipinas, labig din sa ato sa Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Pero, sino mga kabinan kay Dr. Estuzane, pwede ko no, sabi ka, batya ka nabi, nga daw gasakit dugan mo, kinagwa ka mo. Nagwa ka kay kumong lagaw kabi, jogging ka, tigol pinang sakit dugan mo, kinakaklo ka sang haze. O kung dira mismo, abis sa may area sang SM, nahapo ka, kay kumong nakaklo ka sang haze, sino mga kabinan kay Dr. Pauline, nga pwede ka man maka pa-check up dira sa ilang wellness clinic dira sa SM City. Ano ang mga recommendations? Kaya man ang ginahamban makabanan sa Department of Health na dapat magsoksok kita sa N95 nga face mask ng damol bla. O ganit kati kisa wala kisa pa namahalan mga rugiban sa aton na may nangyong surgical mask. Hindi mo lang terminato na soksok. Hindi ang pumaglagaw na kita kung may mga ginagabatsyag kita sa ubo o napadang mga trangkaso. Pero ang advisable ganit mga kabinan sino kay Dr. Susanne nga kung pwede, imbes nga N95, pwede nga dublihon ang face mask nga aton nga isoksok ng surgical mask. Kag iba pag makabalan ang mga panugyan sa Department of Health. Ari makabalan ang payag ni Dr. Pauline Susanne, ang Assistant Regional Director sa DOH sa Western Visayas.
1: Aware man kita ng last two days ago, so ano kasi po Thursday, so August 27 allocated exactly sa Philippines. May it's because of the forest fire, massive no na forest fire sa ano to na area sa Indonesia. So Kalimantan, yes. So it's because of the southwest no subong monsoon or habagat, so affected certain parts of the Philippines some haze no, so medyo particularly for Western Visayas, so may mga ginmention ang UST Pag-asa, and of course yung affected na ang iba na areas dun sa Western Visayas, so that's why through the PNR or the and PNB, no, ang Environment Management Bureau, nag-conduct sila sa assessment ng air quality sa atong ginmention ng mga areas. Kaya may mga sightings mo, no, sa haze, no? So, dinagay tayo nag-effort is yung si Department of Health, hindi man niya iyan na tawag sa niya sakop ang pagkalantaw sa air quality. So, we have to abide with other government agencies, as mentioned, Pag-asa, and of course, DNR. So that is why, no, ang may ara kita ng mga sentro sa amon na Health Promotion Bureau man sa Central Office, ang Department of Health, ng pagwaman sa mga kakaigo na mga protection sa ato ng mga pumuluyo in case na inhibit sa close na dimension ng mga areas, no, sa mga BOST Pag-asa at of course ang ENB at DNR they may certain areas na sila naging testingan mo. If there is a synthetic garden of love, yan, dito sila nagkuha sa mga sample. So may mga kita nyo na siguro officially, ano sila sa ilang Facebook page, no? Nag-disseminate ba kung ano ang air quality nila sa specific lugar, no? So, iyan sa health na side, no, in case nila na area o may agaping results ng air quality, ang ginaano lang kita mo na siyempre kita yate, nagtatrabaho kita, magwagit kita, no? Kung may mga balatian kita when it comes to respiratory illness, no, may asthma kita. So, mahatag lang no, sa protection kay respiratory, kina-inhale ka doon mo. So, mamask kita. So, ang kina-recommend ko siya, believe, sa mga ato mga authorities is the N95 na mask, no? So, aware naman kita siya during pandemic sa mga kasiili na mask, no? But, kung in case ay hindi available ang N95 for those na kinanglanggit, we can have a double mask na minatawag sa mga usual tala pa lang pinapakal sa mga aton na mga pharmacy, no? Medical grade med na mask under the N95 na mask, no? Kapag wala agir, siyempre pwede man ng clone na medyo makampanyo na pala ng damos siya. So, medyo in case niya pala, based sa result, some findings sa album ng AMB na may harapin ang assessment nila sa air quality. So, pwede man ang tela at inlo, medyo i-moist na nga. So, in case na thumbs, nagkabay pa hindi na, no? Na mag-anugin ang may hamba nila, lagi po magsigi ulan. So, medyo ano, matuloy na. Kaya kung mag-change ang direction sa akin na yung mga bullying na palang effect sa atong air quality, sa haze, no, at finish siya. So, kung in case ng gig na mag-ana siya, na mag-download it siya, kung sa malay, i-close ang bintana, and then ang mga pwede malusutan sa haze, putangan sa tela, ang noise, no, para na hindi siya sulod. But when in case yan, kung nag-symptomatic na, no, mga ito, mga pumuluyo, especially for those na may asthma, makadugit kita sa atun ng mga doktor na nagpapo sila or nabulayan ng binawa. So, mata-check up kin sila, no? 6 consultation. Tanto sa wellness clinic. Kung doon sa city, no? Para na ma-assess man kung kinanglan kin sila sa mga panapat na nagulong due to the effect of the haze or other air pollutants. Wala pa rin na pamahal ng director. So, we'll be showing an advisory on the air quality.
0: Okay. So, mag-check ba, Baker, maglagaw niya sa SM, you know, kay Tierra, ang ilang wellness clinic sa Department of Health, Region 6. May nakikintagaan sila lugar na sa management. So pwede ka mo makapacheck up na. Sabi lang, sakit na ganyo. Kahit hindi, nakaklo ka mo na sa haze or napo ka mo. Pwede ka mo makabil sa ilang servisyo na mga mga doktor ba na mo. Makapacheck up mo na sa ilang wellness clinic sa Department of Health. Dira yung mga kabinan, mga tropa sa SM City. Ang oras din makabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49. Napusal ng gregat pang John Rea. Kay na magiliwat makabayan ng isa ka 2026 Provincial Teen Center Day. Ang Provincial Population Office sa papanguna makabayan ni Attorney Ruel Bonsoperio kaga gininvite ng mga pamatanon sa probinsya sang Iloilo, mga sibinan dito kayo na ang nagtambong, no, sa siring Provincial Teen Center Day. Ang gin-invite sini mga kabinan nga resource person amo si Assistant Secretary Joseph Francisco Jeff Ortega, Chairperson sa National Youth Commission. Restaurante do Kaina, ang parte sa bullying, kagparte sa makabalan sa proposal nga hindi papakabiton sa social media, ining mga naga-edad 15 years old papanaog. Ti may ginhambal si Joseph Francisco Jeff Ortega nga daw hindi siya pabor, no? Kati mo nang abi ko no ang pamaagi nga makontak sang bata ang iya nga iloy nga dito sa abroad. Dari makabalan ang statement ni Assistant or ni Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, ang chairperson sa National Youth Commission. Kato pang dyan, eh.
2: O yun, so mas marami talagang estudyante sa siguro, kaya mahirap ang buhay ng ating mga guro. So ano dapat natin gawin? Dapat maturuan natin ang ating mga kabataan, kayo, mga magulang ninyo, lalo na yung mga mas senior or mas experienced, kailangan natin sila turuan sa cyber hygiene. Alam niyo ba kung ano yung cyber hygiene? Ang cyber hygiene ay ang parang ethical na personality ninyo sa online. Bakit? Kasi sometimes, dahil ang tapang-tapang ng mga tao sa Facebook, hindi sila mahabol kung ano-ano na lang sinasabi nilang kasamaan. Na nakaka-apekto ito sa mental health na hindi lang ng kabataan, kundi pati mga matatanda, kahit mga age ko, na-apekto niyan lahat. So it's very important for you guys to really learn about how to use itong social media na ito. Alam, sino nakakaalam dito na baka mabahay ng social media sa 16 below? Sang-ayon pa kayo doon? Tanungin ko lang, sinong sang-ayon sa pagbahay ng social media sa 16 years below? Sige, Oh, hindi masyadong marami. Alam nyo, magtanong na rin ako ng ganun sa ibang kabataan. Ang problema is, maraming kabataan na anak ng OFW, yun ang buhay nila. Nang nagpapag-isip nila, tawagin nila yung mama, papa nila dahil nasa abroad ng trabaho. Kaya kahit ako, hindi ako sang-ayon doon. Pero, ibig sabihin nun, dapat kayong mga estudyante, mga guro, kailangan magkaroon tayo ng sistema na nababantayan naman natin sila.
0: So, okay, naman tayo makamit ng portion ng statement ni Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega. Hindi siya pabor sa siling pag-ban sa mga kabataan ng edad sang 15 years old below sang paggamit sa social media o sa Facebook. Kati isa na pangkabanan ka mga pamaagi nga makontak mo nila ang ilang magirikanan ilang manigit ining ara sa abroad makabanan mga katrapa. Dito kayo na may mga nagahambal man pagpamangkot siya sinong pabor nga iban sa 15 years old below ang paggamit sa social media. May ara man nga nagbayaw na pabor sila sa pag-ban sa mga kabataan na 15 years old below sa paggamit sa social media. Pero sa bayan niya sa National Youth Commission, di pabor iya si Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, ang chairperson sa National Youth Commission, mga kabayanan, mga katropa. Oras 3 sa XFM Radio Patrol de Ilo, alas 8.54, mga kabayanan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men, gamitay ni Prime Taminotos. Antes maglabing-labing kay Mrs. Ha, magtumar sa isa kapsula, sigurado na mas marami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kaya man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira sa mga personal sang tayo, Ramin Bad, kay Mr. Gasparigona, kay sa bata niya, tag-iasang tayo, Ramin Bar, sa tabok lang ni magkabanan sa Iloilo Supermart, ang Tayo Ramen Bar. Salamat, kids. Pati din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby na sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kidbala kay Batyag ug gidang pagsik sang akon lawas. Ganado gin ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tingin tagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New

0: Pain, fast, and safe. System Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Pag-diet na kubuhas, ha?
0: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palagasin ang ating immune system araw-araw. Mangsang Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: tao nga na classmate mo, na amiga mo, kag nakulig mo. Kay at the end of the day, kita-kita mo lang Japon magbinuligay. Oh, except lang magbinuliay.
1: Correct. Ikaw, balagi na po. Kao magiging kukong abot.
0: Naka-connect na ang tanong XFM Radio Station. Ngayon na panagyaan sa ngamon, mabuot nga boss kag maluan, Dr. Emilito Uy. Ang Iloilo, naka-tune in na sa XFM 100.7. Upod ta, broadcast technician, katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Oh, wow. Sa nai naman kamo.
0: Kalibo, 96.5. Upod ta si katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Gibiron.
0: Kabankalan.
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Charmaine.
0: Are you sure?
1: Charmaine.
0: Antiki.
1: Oh, si Kuya Jay.
0: Correct. Kag, belated happy birthday ko nun sa akong nambal sa akong Migo nga to subong sa pabiya, oh. Si Migo ko dudes nga damo na kwarta.
1: Kag, by the way, speaking of birthday,
0: oh.
1: Happy birthday sa kay katropang Cascad.
0: Ah, birthday subong ni katropang Kat. Kati? Ah, happy birthday, Kati. Di sa subong?
1: I just don't know kung Singapore siya gapon.
0: Ay, sana all. Mapa Singapore man ta.
1: Gani man.
0: Singapore barangay paraiso.
1: O kung Japan.
0: Babatean man kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Romel.
0: Romel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: So, primong alamat.
1: Panugid-nugid man ba sa primo?
0: Ay, picture ka mo bala doon, no?
1: Yes.
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ha?
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ya, kuwit-kuwit. Tsaga niya sa ako. Sabak di, sabak
0: di. Yeah!
1: No, yan ako, yan ako. Si Waswit siya.
0: No, balda ka kay Waswit.
1: Balda po sa akin.
0: Makakasangi mo, ilisipon na buhokon.
1: Correct.
0: Sa Sagay, XFM 87.5, number 1. Mabatian, makitaan sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Ang labing una nga XFM radio station nga nag-venture sa teleradyo.
1: Oh, you see that?
0: Diba? Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: kag 0915-831-1431 Bing-bing talidong kag si numero 5 nagapanghagad lagaw sa Old Sagay ko no buwas.
1: Ang bot aw wala ka man din ang karto.
0: May ano ko no sa buwas aw?
1: Ha?
0: May ano sa may ano buwas?
1: Basi buwas ko naging siya makupangan.
0: Ay, sa mga taga-barangay Bunga, DSB, mayong gabi sa inyo. Tapos, kay Francis, kag Batang Kulit, and Ad Glenn Cofran, mayong gabi. Nilagabong na diring XFM katropang Troy and Dolphy sa diin ang lugar. Para ma-mention na naman naman sa Amun Live.
1: Gani man.
0: Kanami kayo sa akong matyaga mas makatulog kay naga-photogenic ko sa camera.
1: Wow. Wow. Nag-tantalizing ang mata mo.
0: Oo, oh, doon sa ano ba lang makatulog ka?
1: Ano eh?
0: Tapos may ginapanguyutungan ka pa.
1: Ba? Tulog lang nga, wala uyog. Tulog, wala uyog.
0: Panguyutong araw. The time now is 9:34. O balik pa ang phone pal. Opo nyo si katropang Troy Tison.
1: Kasi si katropang Dolphy lang ka.
0: Oh, pila na lang kadlaw antes ng Christmas?
1: 112.
0: Oh, correct! It's 112 days, 2 hours, and 25 minutes before

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigis!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butik.

0: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Bugtaw na, tulog-tulog na, ha?
1: Bugit.
0: Hindi ka pagtulog eh. Eh, hindi ka na yung endorse mo yan. Ako na yung pendorson.
1: Abi, kuha niya mo na. And of course, ara man ang Since the Pain, pinaka-piktibo nga pain reliever para sa panagapanakit nga kalawasan.
0: Mabakal sa inyo masuking ang mga butika. Kang siyempre, available man sa Mercury Drug Store. Bakal man ka mo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yung may kapanawag niya sa akong personal number, man. Dinila ka mo dial o sa XFM call and text line, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang yun, ha? Sa mga nag-comment, dahil lang yun. Good evening, Troy. Shoutout kali sa akong asawa, nga maldita, nga si Joanne Francisco. Kag kay Papa Jesse Mahilom. Kag sila ni Cyril Mahilom. Kag si MJ Troy. Salamat, gidaling kay JM Valdez Mahilom.
1: And good evening mga sa mga Navales family.
0: Kag happy birthday, Boy Tisoy. Ayun kay Bina Cordelia. Rain Otilia, watching from Rojas Capiz. Bago lang yung nagsiga sa amon. Ay, huo sa amon kay Ina, mga alas ano. Ano to, alas 2 sa alas 5 sa amon. Diri, ah, nag-burn out, di wala?
1: Wala. Basi karun pa.
0: ang diri, abi sa city proper, priority na diri sang electric company nga diri sa amon nga location. That is why, tumalagsahon lang siya nga brown out. Pero tag 5 kag 8 man ka oras kung mag-brown out.
1: Yeah!
0: Pero sa amon naman to yung balay, mga isa ka kilometro, alindri pa ka doon sa balay namon, nag-brown out from 2 p.m. Hasta 5 sa hapon. Amon ang brown out sa amon kay Ina. Pero nagbalik naman. Pero hindi lang sa Negros, ha? Even Panay, nag-experience man sing rotational brown out. Ay, sa mga taga-Saudi, good evening. May caller na kita, Dolph, sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ay, mga gabi. Sino ni?
2: Gram.
0: Taga diin?
2: Old Sagay.
0: Din sa Sagay?
2: Old Sagay.
0: Din sa Old Sagay?
2: Din sa Bumbles.
0: Ah, sa Purok Bumbles. Nagminadaguri lang ang mga bunggabilya. No?
2: Ito mo, tagaanta ka?
0: Oh, pwede. Anong color sa bulak ka? Tag mo sa akon?
2: Pink.
0: Ay, common man ang pink. No, Dolph, no? Wala na iban? Wala na iban color?
2: Happy birthday na iba, Troy Tisoy.
0: Wala na ako galing. Wala na ako gabaton. Wala na ako gabaton. Greetings. Cash na niya akong subong. May cash ka da?
2: Yara eh.
0: Ah. Pila ang imo nga mga tag sa akon? Padala mo na sa GCash.
2: Pila gusto mo ako.
0: Pila unod sa GCash mo subong ako.
2: Nasa
0: 99K.
1: Wow!
0: Sige, gaya lang ko da. Biska 900, okay na sa akon, ah.
2: Wala mo pag-isa ka libo.
0: 900 lang gani. Kaya para hindi man
1: mag-zero.
0: Mag-zero, git bala. Mm-hmm. At least may ara ka pa nabilin nga pila. 99K, no? 900. May ara ka pa 9,000 or 900,000. Te?
2: Pila yung lichon na. Gusto mo lichon.
0: Halika, sige. Tagpila yung lichon.
2: 5,280 times 13.
0: 5,000? Pila-pila? Tagpila lichon mo. Ambal mo, gusto mo lichon. Okay. Mamangkot mo ko. Pila mo lichon.
2: Nasa 7K.
0: 7K?
2: Oo.
0: Hindi pa naluto.
2: Luto ba eh?
0: Ay, tuod. Kaya mo nang imo ang irigalo na lang sa akon. Hindi na lang kwarta. Lichon na lang.
2: Hindi lang.
0: Mga ano oras?
2: Mga alas 10, ha?
0: Dali na klaroon ta na eleksyon, na baboy akon, basi paka, bala, ho?
2: Hindi, ha? Nawiya matamparas yung paka.
0: Seryoso, bala?
2: Lagi, wala mo.
0: Oh, pate, ha?
2: Good, man.
0: Alas 10 din ko kukuha, o. Anong ngalan?
2: dari sa mga ano, dari sa may Crispy King, sa Isagay.
0: Crispy King?
2: Oo, sa Isagay.
0: Sino pang itaon po si Rams?
2: Oo.
0: Manok na o kung baboy?
1: Si manok na.
2: Baboy.
0: Tuod bala.
1: Ano baboy?
0: Baboy ko no. Tuod bala.
1: Kasi hindi bala ang Crispy King daw. Manok man na iya.
2: Kaya matamahatik yung manok.
0: Ano na lang ah, para sure ball, maulat na lang kami di buwas hasta alas 11. Kami lang mapliti ah.
2: Grabe ba? Ako pa mahatay. Ako pa bakit na nahuna ko na inilap nila ako?
0: Hindi kuya magbato na kay huya o na ya. No, Dolph, no? Hindi na lang ah.
2: Baya kong ito yung bulit.
0: Hindi, amo na lang na, i-ano mo na lang, i-dispose mo na lang na imulitsyon ang dinuguan ng ngamon.
2: Ang
0: dinuguan na, diba? Te, amo na lang na imoy dolong, di buwas ang dinuguan.
2: Ang dinuguan na lang?
0: Oo, te.
2: Ibigid, ha?
0: Seryoso ka to, Od? Wala kuya balaya ka pa malibad.
1: Ako bala pala ka, ang ikaw dinuguan.
0: Hindi, lechon ang isasuryahan.
1: Te, sila ako lang dinuguan.
0: Lechon naman subong. Ah, mo na galing kabaylo.
1: May kabaylo, gali.
0: Ti, hindi ka sa ako now?
2: Bakit ka mo?
1: Sa ako niya.
0: Wala po katapos. Hindi ka sa ako, upod how?
1: Nan.
2: Sino now?
0: Oh, pakilala.
1: Si Clarissa.
2: Kung aga na.
1: Clarissa, gani ngalan ko.
2: Hindi
1: ah, kumpituwa, bala mamang. Pamangkot ako, ano yung apelido ko?
0: Oh.
2: Anong apelido mo?
1: Clarissa Bot.
2: Aga ka rito.
0: Hindi ah, mo niyo. Pilan na to gani edad mo, Rams?
2: 25
0: years. Okay, skwela ka pa.
2: Wala na.
0: Gani gusto? Ganigosyo?
2: Oo,
0: Lichon. Ah, ganigosyo kasi
1: sa Lichonan. Hindi gali, yeah.
0: Anong ngalan sang, anong ngalan sang inyong Lichonan?
2: Rams Lichon.
0: Ah, Rams Lichon, git gali, no? Don't know?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Dahil lang git bala?
2: Mas may masterya ba?
0: Dahil lang bala, kay planuhon tanang imong mga negosyo. Rams Lichon. Ah, pila ka bilog ang ginaluto nyo sa buong gabi?
2: So, hindi na sa
0: aga, kwan, nasa 14. Loh, dumudamo sila client, no?
1: Kaya kung sa bagay, beer man, sa gitman mo.
0: Dumudamo sila client, gali, no? Din nyo ginapang deliver na?
2: Ang ibang, kung isa sa Esclante, kung isa sa Sagay, kung isa sa Esclante, nasa tatlo.
0: Oh, gamamangkot si Dolpo kung ano kunong imong Facebook account. Idaw ga, ano na siya? Daw gusto niya na mag-settle down sa iyang life. May Facebook, ha? Sige, bilang tao naman Facebook mo, be?
1: Sige, be.
0: Ika-type na, Dolph, kaya hindi ko ka-type sa mong kaya gagwa-gwa ang ano, violation.
1: May violation ka naman.
0: Oh, ano nga lang sa imong Facebook?
2: Rams Gonzaga.
0: Rams Gonzaga.
1: Rams. R-A-R-A-M-S ng Rams mo?
0: Z. A-S.
1: Rams Gonzaga.
0: Gonzaga.
1: Rams Gonzaga.
0: Hindi nga rin nag-uba o nga black and white ang ano, ang profile picture.
2: Hindi. Ario.
0: Ang may aritos?
2: Oo.
0: Wala, kagwapo siya, Dolph.
1: Wala man di sa may gagwapo.
0: Arisa o. Ay, cellphone o. Oo, dahil din sa rin kambalo.
1: Ikaw mo lang si ano?
0: Si?
1: Si numero 5? Ikaw, ne?
2: Hindi ah.
0: Hala.
1: Amo ni picture ni ano?
0: Numero 5?
1: Numero 5.
0: Si Ram sa mani ang alan?
1: Oo, si Ram sa mani mong alan.
0: Ano na inyo isuryahan sing kagabi ha? Wala siya ka dayon kadto din.
1: Ambo siya, kaya wala ko ng motor.
0: Balibad niya lang na.
1: Gani?
2: Gani mo pa ko ba?
0: Balibad niya lang na.
1: Hmm?
0: Hindi kisang pakita sa imo.
1: Pakita ko ba sa imo ang niya nga,
0: Amo niya ginsen?
1: Siya man Japo, no?
0: Aha.
1: Di ba?
0: Oh, ate, ano inyo ginchatay Rams ni Dolpe gabi? Saan wala ka tayon kadto? Ha?
2: Wala ka reply.
0: Wala sa ka reply.
1: Wala ko ka reply kasi siyempre sako kami di.
0: Bo!
1: Wala.
0: Pati ka na hindi nasa sako. Mm. Oh, wala naman. Amo lang ginang pagkagabi nga mang lipstick ka lang anong sa koon pa? wala ka ba nag-plug kagabi sa number mo?
2: Nagkiwag
0: yung mga sambal, sabi na, ay, ginaplug siya, panagulay. Ay, nanuya nga, basta kapangita, gani, ginaplug na namon.
2: Sabi na ako, may istorya kung ito niya.
0: May istorya, madiskarte ka ginaw?
2: Oo, eh.
0: Sige, i-check na ang line number one, kung basi babayi ni may gabi.
2: Okay.
0: Na, babayi, gid. May gabi, ma'am, mga alan.
2: Dali rin.
0: Liwat bi, ma'am?
2: Dali rin.
1: Patya na yung muradyo, ma'am.
0: Ang yung muradyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati.
2: Sige.
0: Ako kami, ma'am, i-muradyo, ma'am. I-mute lang, ma'am.
2: Sige.
0: Ma'am, sino ngalan mo gan iliwat? Si Ba?
2: Dali rin. Dali.
0: Ah, si Dalin. Taga diin?
2: Taga Garganta.
0: Hoy! Ari na, pilang edad?
2: 29.
0: O, tama-tama lang. Rams, 25 ka siya, 29, okay lang?
2: Hindi.
0: Oo, oh, dahil lang good. Single mom na ni si, ano, si Miga?
2: Mom, sir.
0: Pilabilog bata?
2: Dua.
0: Oh, eh, Rams, may ara ka na, may trophy ka na dahil dua kabilog. Aba, gaka-challenge si Gali kung may bata na nga daan.
2: Araw ng yami.
0: O sige, ihatag namon ang time para makaisuriana ka mga dua. Fights.
2: No. No, gabi.
3: Ako, taga-isagay.
2: Taga-sagay ka?
3: Old.
2: Taga-diin ka?
0: Sa old sagay-sagay.
2: Old sagay.
3: Oo. Pamangkot si mo, may kaobra pa ka o gusto? Gusto lang?
2: No.
3: Ano yung mag-work?
0: Paano be? Di amo na lang niyo. Paano be kung ma-video call lang ta subong binga gabi?
3: Ma-video call ta tatlo?
0: Oo. Apat.
3: O sige.
0: Sige. Dahil lang. Anong ngalan mo, ano, Miga? Sa Facebook.
2: Dali. D-E-L-E.
0: Dali lang. Wala ni Gana si Dolpo mag-type sa ngalan sa babae. I-type ang ngalan sa babae kay o nga kung duwa ka cellphone nakaano tanan.
1: Ano to ko no? Dalin.
0: Bebe ako eh. Hold mo ko sa cellphone. Be ako na lang ma-type. Ano to? D?
2: D-E-L-E. Dale.
0: Tapos?
2: R-H-I-E-N.
0: Ano to? Liwat. I-H-I-H.
2: R-H-I-E-N.
0: Dale lang yun. Dale. Tapos, anong full name mo?
2: Dali.
0: May rain, gali.
2: R-H-I-E-N.
0: Dale Rain. Tama?
2: Oo.
0: Mm-hmm. Dayon, wala na ni Sugpon. Amon na lang, ne?
2: Wala na ako.
0: Sige, bilang taon ko, be? Hindi. Ay! Hagwapa! Hindi basta-basta. Agaka-share ka, ga? dali lang. Dito aton caller man. Ay, wala ka na tuod sa bong bana. Basi may bana ka pa ba lang? Man.
4: Wala.
0: Nagbulag na ka mo?
4: Maano ba na?
0: Saan ulang?
4: 2024.
0: Sa subong padayon Japan work mo?
4: Oo, padayon Japan.
0: Ti willing ka man makipag-meet up sa tagasagay nga kaistorya mo nga si ano si Rams?
4: Hindi, willing diba? Wala mo nga
0: ito. Dahil lang gid, Rams, din ka na Rams? Rams, tawag na liwat Rams nga nadula ka na yung ari at sa kasagsagan. Oh, dali. Dahil lang kita, latuntan ay si Rams ha, kung makatawag paliwat, kita wala na sa kabutwa. Mm-hmm. Oo. Bali, ambal ni Rams ko no, may negosyo na siya kung nung alitsyonan. Nambot kong tuod ni siya. Pero ikaw gini ang maka, ano, ikaw gini ang makahambal nga tuod kay ma isuryahan na yung makamuna ka ma-video call ka mo ang ano ang para may idea ka nag-ano siya kuno nagapang-litsyon sila tapos nagapang-litsyon sila kuno then amuna ang ilang negosyo diri sa sagay so ikaw na dabala sa iya ha. Ako na lang mahal. Ako na lang mahatag sang number. Ay hindi tawag ni gani. Ihatag ko na lang number
1: ya doon. Ihatag number ni Rams.
0: Oh sige. Mm-hmm. Ihatag ang number ni Rams sa imo. Dayon ikaw na lang message kay wala na siya katawag balik ha. Hindi mo lang, hindi mo lang ano pag-ibutang ha. Hindi mo lang pag-ibutang kay ma play lang ko music then ma balikan ta ka ha. Sige. Sige, hindi lang pag-ibutang ha. Ang oras, 9 minutes after 10, mabalik pang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho
0: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Plus, Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus, Herbal Oil.
2: Tumla

now available in your nearest drugstores. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Kuha Japon ba?
1: Pretty Soy at your service.
2: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa. Yeah!
2: Kagaraman ang Sanson Plus Mangustin and Zumalungoy Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May nag-message. Kagwapo gali sa kay Idol.
2: Wow!
0: Mary Jane Plisario. Hindi ka magpatama lantaw sa Facebook. Kay Basi, ma, lumay ka.
2: Basi, ma-develop.
0: Or Basi, makalaman ka.
2: Yan.
0: Mabuka ka, gid, Mary Jane. Mayang gabi po sa itong mga igala diya sa Escalante City, Negros Occidental, Pinky Werba. Hi and happy listening to Werba Family in Escalante City.
2: Wow, good evening.
0: Ay, dagang salamat kay ang mga taga Escalante. Murang nagamat-amat na po paminaw sa XFM. Ganahan po siya sa tua.
2: Dina man sa Calatrava.
0: Ah, Calatrava Toboso. Na, area na na ni ano, ni Supremong Alamat.
2: Also, sa ako pinagali da?
0: From Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, bilong na na siya sa XFM San Carlos.
2: Okay.
0: Pero ang Escalante, tungaan, tagi na niya, kay lapit mala niya sa aton. Ang ato naman niya, AOR, Sagay, Cadiz, Manapla. Pero, ang Escalante, atua po ng dalon kay Duulay ra ba?
2: Correct!
0: Pag Vito, gikan sa Vito, pag step ni mo kausa, Escalante naman na. Na, nindutun dyan nato na, o atuagi nang i-acknowledge ang mga taga-Escalante kay mga lamion nung po na sila.
2: Oo ba?
0: Ikaw man lang hindi.
2: Inside nag-ingon.
0: Sa mga kaistorya, si numero 5 daw, naghuyhoy dahil niya nga kapa.
2: Correct!
0: Kaya may babae na siya nga nakilala.
2: Ay, siya lang? Marami sila.
0: Walang ikaw mo yung may imo, basta may babae, no?
2: At kung babae man lang,
0: okay lang na yan sa inyo.
2: Babayan ko na siya.
0: Pero kung ang lain na yung istorya, kung same man sa imo yaging baylo.
2: Ay, correct kaya.
0: Pero kung babae, okay lang na iya.
2: Bisikan, pinapakabaye.
0: As is,
2: ya.
0: Where is lang na iya, no? Basta.
2: Basta hindi lang bila sa nga...
0: Amon mo ginanay.
2: Ka-feather ko.
0: Amon mo ginanay.
2: Ha? Correct! Amon
0: bastos.
2: Aba mangkot nga. Anong ara sa iya nga wala sa ako
0: sa
2: na?
0: Sa kabagay. Na. Lain man ka mo iya, lain man to sa iya. Ang si ano si numero 5 mga budlay pa to siya pero ang sa imo ikaw na yung mga budlay para sa iya.
2: Correct.
0: Diba? So kung papilion siya depende sa iya. May haraman iban nga double kara double blade man eh.
2: Oo ah.
0: Basta ang importante ano may pang Gcash kita eh. Pila subong ang pundo mo?
2: Sa?
0: Pundo
2: sa Gcash ko? Kapunduan na na yan.
0: Mga pila subong. Ngayon lang tao
2: secret.
0: Ko.
2: Secret.
0: Akon subong may ara ko 9,000.
2: Ba?
0: 9,000 ka zero. Wala ko na ginabutangan ang akon nga Gika. Siyang ano, sang kwarta, electronic money kay balan mo na ano ko na siya, na-register ko na sa sanguna sa pula puti. Nakadaog ko ito, nakabakal ko ito yung lechon niya.
2: Oo?
0: Awa, 5 years ago. So wala ko na dahing gibutangan kay ginakaon.
2: Sa scatter ya?
0: Ay, hindi ko nakabalo ya. Ang ako niya na balaan niya, basic lang yun, lunggong. Kilala ko anong lunggong?
2: Okay. Ako pa yan.
0: Ang mga dice na bala, oh, di ba?
2: Dice, oh.
0: Lunggong, ang sulod dyan na dice.
2: May duwan sa ka dice.
0: Duwa ka dice, tapos...
2: Mamuna, oh.
0: Daw, ang... Hasta sa 8 na, no? 8, no?
2: Depende kung anong ginawa.
0: Hindi, ang dice bala from 1 to 8 na, kung
2: 1 to 6.
0: Ah, naamuna siya, 1 to 6.

0: So kung magduwa ka wa na nagwa, so doble ang imo madagang bayad na. Mula na nga ako na balan tapos color games. Color games sa online naman niya, may gasaot-saot ba lang gawa mo na. Oh, tapos doon lang hindi mo tayaan. Kung sertihon ka na nga tudo-tudo imo taya, madaog ka gidya. Pero galing kay yung tatan ko na kay nakaano naman ko. Nakabakal naman ko litsyon.
1: Sabagay.
0: Kay kung sigisigihon mo, madaranan ka.
1: Maadik ka man ay.
0: Oo, madaranan ka. Para sa akong kilala nga taga Victorias. Gapanghulam na may Gcash ka da, pre. Ano na bala?
1: Gala kayo, taya mo lang.
0: Kay ang iarason, Paul, makudaan ay Gcash, pre, kay na last dragon sa scatter, pre, nga ako nga.
1: O siya, ano ka mula, mamati lang.
0: Sige lang, wala, surya lang, wala na. Wala, kaya ganaan mo kaya mag-surya. Manawag lang na sila karang ilawagan na yung ato nga text line lang.
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Ako hindi makumapating ang sasugal ba lang ang kakadaranan. Ang iban abi, ang ilang mindset nga kung may kwarta sila
1: masugal na lang
0: isugal nila ang amo-amo na lang ginang kwarta kay abi nila
1: madoble
0: kag madaog di pagkaperde na amo na nga kung anong mabaligya sa sulod balay ibaligya na so that is why nga hindi nyo ginapag-intrahan ang amo na mga butang kung igo-igo mo lang yung kwarta
1: amo gud
0: eh makaluluoy na kamo man Japon kag maperwisyon yung upod sulod pa ni malay
1: di ba isang nagbakal sa bugas sugal pa
0: pero may ads kami diya nga sure win. Oo man ko.
1: Di ba lang?
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Oh, boss.
0: Oh, yes. Good evening.
2: Nagwain ko na para mapaludot.
0: Ano?
2: Nagwain ko kaya para makapaludot.
0: Ay, nahatag ko na to sa, ano, nahatag ko na to sa iyang, ano, ang number mo. Matawag siya kung ano si Imo.
2: Ah, ano ba yung alas ito?
0: Wala ta na lang nga matawag siya. Nga ako pag hindi mong pamanguto na. Wala pa siya katawag.
2: Pero quality.
0: Ako, i-grabe.
1: Quality siya?
0: Nakita namun, ginstock ka namun. Lantawa ko, i-send gani siya, Dolph, ya, picture, Dolph. I-screenshot to gani siya.
1: Siya, ngala niya to?
0: Di ba yung cellphone, Bielma ko, be. Ang hindi, atong ina, ang blue, hindi pag i-end.
1: Ay, hindi.
0: Oh, atong blue, daddy.
2: 1 to 10, mga pila.
0: Ha? 1 to? 1 to 10, kung pila?
1: 8 to 10.
0: 8 to 10, gito yan.
1: Pangkot pa na blakaron.
0: Dahil lang gina, ari na di sa iya, sorry, Dolph, ang ano, ang iangalan, ari o, ginambal yan.
1: May rain to, di ba?
0: Ay, screenshot ko na lang, tapos, nag-chat mga mo, gachat mga mo, Dolph?
1: Oo.
2: Oo, numero 5, ang tal, numero 5.
0: Makatok di sa iyo, Messenger, Dolph?
1: Pwede ah.
0: Wala man ko di may basahan sa inyo chat nga doon.
1: Ang pagusto ko. Open mo na sa inyo ah.
0: Ara, ginsend ko. Ara na, ang iyong account oh.
2: Kita ko na yung basa, doon?
0: Oo, doon kabilog.
1: Doon kabilog.
0: Ara na, nasend. Hindi ka na mamangkot, kaya nasend na gani. Mangita na kami iba ng color. Okay na, lantawan na lang da. I-stock mo na lang, okay? Oo. Tiya mo na itong isuriyan at Dolph, nga arab lang hindi ka mo mag-rely sa sugal. Labi na gid kong inyong kwarta, igu-igu lang.
1: Correct.
0: Dapat mga Dolpo lang ka mo nga nagabulanan sing 60,000.
1: Wow.
0: Kay ti araya, bisan 5,000 pa na ikapital na ya, maperdi sa akong madaog ya, okay lang na siya ya, kaya wala man siya sa lagurun. No, Dolph, no?
1: Correct.
0: May racket pag siya ganit sa September 8, mapakaban ka lang siya.
1: Kaya, makon na.
0: Oo, oh, upod sila ni Sir Noli Manuel, no? Grabe kaya si Sir Noli, ano? Langga-planga ika, no? Ginano mo na sa sanguna man?
1: Ginumay.
0: Diretso-diretso nga sa fatwa. Ilumay mo gali si Sir Noli. Pero
1: ka pa matila sa Sir Noli, good evening.
0: Pero at least, di ba, kay ti, basta kita gani ang iyang agrupohon. Wala gidya problema sa ato niya. Kaya kung pakisama lang niya, halin sa una, kita gidya mo, di ba? Kabalo kita yung magisama ya sa mga tao yung tanan nga sahi sang tao kung ano-ano man dang ilang ang mga personality.
1: Kabalo na ito mag-level sang ilang
0: sang ilang ang mga needs, no? Duterte. Muna ko nga ang kung makagrasya man si Sir Noli,
1: hindi siya man sa ato.
0: Oh, sa imo.
1: Sa ato na lang gid.
0: Si imo wala ko dai ablaga pang umisyon sa imo.
1: Tuya man ta ba?
0: Ako ya gaugyon lang ko na iya sa inyo nga duya. Bala ka Sir Noli, sige na lang Sir Noli kay Nunoy na lang tanan kay kabalo man ko nga damo man sa sing lalaki ang ilasagon.
1: Uya. Uya man ta.
0: Pero ang ginabalibad niya na sa akon Sir Noli, bakla niya kuno gata si nanay niya.
1: Tapos?
0: Oo. Pero ang bala ko Sir Noli, hindi ko na mapati siya Sir nga. Sige, tawahan ko Sir Noli. Hindi kinupadala-dala na malya ng kinanay niya. Huwag ginabakla niya na si nanay niya. Pero ang 80% siya nagkakato si lalaki.
1: Kasi ba magabal si Sir Noli nga, ate, no, stop lang anay.
0: Dulaan. Dulaan ka pa bulugasan ng kamuni.
1: Correct.
0: Hindi ba na? Lingaw-lingaw lang ni aton niya. Pero invited Sir Noli, buwas kung makingagaw siya, ha?
1: Oo, kung makingagaw, kada nga...
0: Manyagata?
1: Probably, siguro ba si kung nagpabalik na siya nga, ano, kayo nagambal man siya nga from si Sikihor, mahapit man di siya mo.
0: Aha, malayo itong Sikihor.
1: Mm.
0: Pero kung may driver sa okay lang na kay maruro mo na tapos pag dumagete pila man na ka oras 4 hours and a half
1: probably sa via Dumaguete gina siya maagi.
0: Pwede man siya diri kaagi sa Mabinay tapos kaban ka lang din makulod na naman. Pero kung diri sa maagi sa Sagay pwede.
1: Mm-hmm.
0: Or kung hindi siya kayingagaw sa Panyaga i-extend ta sa dinner. Preparahan ta sa San Miglight man lang ang iyang ano.
1: Ang katapat.
0: Oo. Di pangayuan ta sa aton nga sponsor nga correct. Ano ah. Nga San Miguel Beer Corporation ah.
1: Correct. Ah, may Gold Eagle man.
0: May Gold diba? Eagle man. Ah, galalawas din Gold Eagle.
1: Correct. Ganyan mo lang siya kadaan Gold Eagle.
0: Ha, ginom sa? Mm-hmm. Ang king ang iyang mucho.
1: Ha?
0: Mucho iya.
1: Mucho na iya.
0: Oo. Sige, apayin nun ta sa kadamo di Gold Eagle. Mm-hmm. Tansan lang galing sa promo tabala.
1: Oh, correct. Equal town talaga.
0: Ay, dali lang, gid. Ah, anniversary, gali. Ay, oo. Dumduman mo nga, una-una mo di pagsulod. Gindala ta ka sa Kanlaon. Ato, yes, nagsaot-saot yes, ka gani.
1: Yes,
0: kamu ni Sir Mitch Lipa.
1: Oo.
0: Nagsaot ka mo sang tsa-tsa ang tukar sang sound system. Ika 9 years nila subong nga September man. Na mabalik sa, naman tato.
1: Ano, XFM Bacolod?
0: Kanlaon.
1: Kanlaon.
0: Ito bala, ara si Sir Mitch.
1: Yes.
0: Si Sir James.
1: Si Sir Win.
0: Sir Win. Sino pag ito kayo? Si Andro.
1: Si Mami G.
0: Si Mami G. Ara si Mami G.
1: That time. Ara siya.
0: Ara si Mami G. Tapos si Windel.
1: Oh, si Windel. Na,
0: si Bossing Naton.
1: Mm-mm.
0: So, ika 9 years, galing nila ang malibing-bing talidong. So, makadto naman kita to ah. Kita na lang yung magasolina, hindi tayo yung paripanda. Basta sabi siya, hindi tayo imbitahon ni Shuti, makadto tato ya.
1: Correct, yeah, ah.
0: Nga, sinugit sa abi nga ma-invite sa aton man. Inamit abi ilang, ano no, ilang gina-prepare ng mga pagkaon bala, di ba? Mm-hmm. Kay mga saging, mga kamote.
1: At ang pipino, balaging kiyad-kihad.
0: Abi ko gani ang pipino nga bilog.
1: Lain naman ay ang storya.
0: Ito, isang pagpamahaw tato sa ilang market-market na itong pagpamahaw. Tato daw ang daw naghatag sabaw sa imo. Daw imo tugin balik-balik nga nagdisintsya ka nga ma-CR.
1: Correct.
0: Te. Nagambal ka lang kagwapo siya nga taga-Kanlaon.
1: Kabay pangara pa siya luwa. Dito naman sa Bacaon.
0: Sige, okay, tilapit. Dito man lang sa Japan ng ilang venue.
1: Correct.
0: Oo, sige ah. Mag 9 years anniversary ang Class Kanlaon. Ah, ibutang mambing talidong ang ano, ang schedule gid kay para mapin namon diri o kay para ma-adjust man namon ang mga schedule kay balaan mo mga artista kami ang adaan.
1: Sige, okay, matuwa.
0: Atong schedule, di ba? Do hindi gid marapalan, no? Damo ta guesting, di ba?
1: Wow.
0: Gisting.
1: Gitinggoro.
0: Para sa ikaw. Ikaw na lang ako napadala sa Kabankalan. Kiti, hindi na kuya ka alapa, ka arapal sa akon nga rakit-rakit. So, ikaw to dapat sa Kabankalan. Te, paano nabikaron ko na hindi tapag i-inform ahead sang ilang anniversary. Te, hindi kita to ka paningaon sa Kanlaon. Mamula na nga ang imo ginala.
1: sa prangka lagi ng istorya.
0: Makasakay sa laki ato sa gabot kung gutomon makaon. Oh, see, di ba? Ah, October 4 gali. Ah, mamaskara pagkita dayon pagkatapos.
1: Pwede.
0: Okay, ti Oktoberfest na o. Mm-hmm. September, October na dayon. Dali lang na October 4. Makadto kami na mambingbing talidong ha. Mga taga-kanlaon, preparar ka muna kaya malagaw kami doon. Masao to tsa-tsa.
1: Matupis, nagid ko sa buong...
0: Oh, hindi ka na lang magdrama ha sa stage ha?
1: Oo.
0: Kasi madrama-drama ka naman mala pagkatapos. Ote, ah sige, ako gali si ano, si Dolpo Langka sa XFM, isa ka dramatista, sige madrama ko. So anong gaya itong drama mo gani? Ano
1: Antuyang.
0: Yung
1: matin?
0: Antuyang, sige gani. Ano ka to gani? Anong karakter mo sa Tuyang gani?
1: Ako si Tuyang Ermitanya.
0: Ah, sige. Kigay sila linyang ginobra mo to sa kanlaon, mambla tong last time. Ano tong drama to?
1: Amo na eh.
0: No, sige. Tapos may linya gidya bala dapat.
1: O, te, sige.
0: Tapos ihambal lo man to nga. O, te, sige. Amo na akong nga drama. Masaot na ta. Amo mo na ito tapusan. Liwa na. Amo mo to. Kaon mo. Sige, sige. Lights. Camera. Action.
1: Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa kuiba. Siring nila aswang ako. Apang hindi ina matuod. Siling pagid sang iban, buang ako. Hindi pagid ina matuod.
0: Kundi tutuod gin.
1: Siling sang iban, agi ako. Amo inang matuod. O ten no?
0: Masaot na ta. Amo malandu gali. Ay, amutag yung palawi. Di ba kalaing ginyayas ang drama kung wala sing mga sound effects, no?
1: Correct, balaya.
0: Oh, kahit ang inyong mga talent nga lain-lain ng mga voices, kung lapatan ina sing sound effects, tapos ang iyang, complete nga production sina nga pag-air na kung ginami pamatian.
1: Correct.
0: Hindi ba kumpleto ang drama kung kulang sing
1: mga sound man,
0: sound effects. So wala, labot lang ang sound man nga hindi kabalo.
1: Diyan. Nag-sound ka pa.
0: Oras 10:48, we've got 12 minutes more to give before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, palo po nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kaan si Katropan Dolphy lang ka?
0: Ang inyong programa ginadulong sa isang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagabamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Dang!

0: Campaign. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Sa doctor. Ibilik sa mabuti ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerviyoso git ko. Mas tagal

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka, Vitamin D3 ka pa? Mabili sa Manila. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: We've got 9 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ika pa dahil ng phone pala programa. Upo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kab, si Katropang Dofi lang ka.
0: Salamat, hindi ka magkalipat ha. Thursday ta subong. So tomorrow, it's Friday. Bantayan niyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Yara na kita sa week 5. Week 5 na nga nagahatag sing tag 5,000 pesos nga cash sa mga maswerte nga mga daog sang aton nga premyo sa Tansan Promo. Available ang tanan nga mga drop boxes sa tanan nga XFM radio station. Dira nyo ihulog ang inyo mga entries. Ang Tansan ka Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml isulod nyo lang sa sobrang nga puti. Isulat ang inyo complete name, edad, address, contact number kagang suki at tindanan ng baklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kagulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga makaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So ano pang inaulat nyo? Amo na yung misugpon.
1: Umula gani. Tumuti na ko gani. Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: XFM call and text line, dial nyo.
1: Sir, 912-0076-7933.
0: Kag, dial nyo man ang 0915-831-1431. 0915-831-1431. Sa mga taga-Dao Antique, shout out ko lang gali. JM Sibley, good evening. Thank you so much for watching. Sa mga nag-like, nag-follow sa Troy Tisoy XFM, salamat gid. Kay, natultulan nyo na ang amon nga FB page. Sa kadugayon naton. Ma 1 year na ta, di ba?
1: Yeah.
0: Isagali ang XFM sa guys sa mga expansion sang Y2H Broadcasting Network Incorporated. Ang iban ahead lang sa aton 1 year nga nag-open man sila sang XFM radio station. So kita ma 1 year na kita sa September
1: 8.
0: Oh, September 8. Oh, di ba?
1: Ako ma 1 year mako sa September 18.
0: Ah, okay, wala man kami namang code.
1: Nanugid ako. Marahe ko malugi daw.
0: So, kamusta ang imong experience sa imong mga kaupdanan diri sa XFM?
1: Ay, nagbaris, nag-git. Hindi,
0: Doon nagbata kaliwat, no? Basta ang imo gani nga palibot, harap lang, good vibes ng perme. Kag,
1: yes, git.
0: Well, katrabaho, kakadlawan na. Dugay kaya katigulang, no?
1: At least naka-adjust na kami sa isa kag isa.
0: Kag mas manayanaya pag inangin mong itsura. Most especially, everyday kung ga-smile ikaw, hindi ka buringot.
1: Nan.
0: Kay, lantawa na, ang imo edad, pila subong gani,
1: 63.
0: Oh, lantawa, kay daw 73 ka na subong. Kaloyan, next year, 64 ka na galigi.
1: Naa, makalapot ako.
0: Grabe ba? Amo lagi giraw na hanun na ko tayo na.
1: Okay ka ba naman? Kamal mo ko sa sugpon.
0: Amo ko tutang dahil. Kalapot ka ba yan 64?
1: Kani.
0: Pero hindi ano, latawabla. May mga katigulangan man kag mga senior citizen na nga nag-retire. I-compare sa mga itsura kag sa ila. Mas tigulang yun sila yan. Eh, kaya siyempre, sila ya may family. Kag may ara gid sila ya gina sa pupo since nga nag-work sila kag syempre ang stress ara gina ya. Una budget sang kwarta sa sulod pa ni Malay, hatag balon, piskwila sa kabataan. So ikaw ang nagubin-hubin ka kay tungod nga wala ka man siling gid nga may dako gid nga plus anon. Mumulang na busy nanay mo ginaulikdan mo nga ginalantaw-lantaw mo kung okay pa man siya na baskog pa man baklan mo gatas na mamumulang na iyati sa amon abi kay paras na may ara kami balayran tuition bayad sa salakyan. Kaya ang may salaman na da, kami man Japon, kaya nga ha, kapay munong mo na da ang mga nagapila maligya sa salakyan.
1: Baklan git.
0: Nga nga, mautang-utang kagit pagkatapos ikaw malang mas stress. Galing kiti kinanglano naman na, bisubong na bidol. Isa naman sa mga necessity sa adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ang iban gani, kung hindi kaya ang salakyan, nagamotorsiklo na sila gani. Mm-hmm. Diba? Kay ang problema, abe, ang aton nga ano, transportation system sa aton nga lugar, bala, hindi kita muna ka nami, kag presentable sa commuting public.
1: Ang pagkuan eh, ang pagsaka pa na ugsang petrolyo?
0: Ah, wala labot sina gidya eh. Lain gidya eh kung ano. Lain gidya kung ano tawag sinigani. Kung ang mga ano bala, mga ginagamit mismo sa mga hindi pa maka ano bala, makasarang magkuha sing private car kag mga salakyan, tan namion Manila nga may harag designated nga trash can, tapos tinlo, may mga air freshener. Mm-hmm. Oh, biskan ba ilok ang pasahero, pero at least imo salakyan hamo, di ba?
1: Sa bagay.
0: Oh, nantawa sakay kasubong sa mga ano,
1: modern bus.
0: Mga modern bus na modernized jeepney. Mm-hmm. Oh, di ba? Aircon tuod. Pero ang tagiya daw, hindi man makabakal sing air freshener.
1: Yan.
0: Tapos ang driver, wala paligo.
1: Mm. Oh,
0: hindi ka na.
1: Pati kong doktor. Pwede, in fairness man sa ila, ang sako lang bala, na sako lang niya ha, base kung nakiganyo ko bala.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kung buta-buta na gidman bala, nga, siyempre may gastanding gidman mo. Nga hindi na gidbala iya ka igo.
0: Hindi mo na sila iya mabasol.
1: Kay sa bagay galagas mal sa sang ano di ba?
0: Hindi kay pagpundo gid iya sang ano ya, sang salakyan labi na gid kung ano, kung rush hour. Gad di naguso na iya ang mga pasahero.
1: Amo na gani ang
0: gusto na iya sang pasahero nga makapuli man sila on time mo. Bisan bisan may ara standing position na iya, ma-decider na sila kay para makapuli man sila.
1: Pero ina ba lang syempre in fairness man sa ano gabayad ka man mo sa isang to. Oh, te nga nga nang padaso kung gito kayo wala naman ganit lugar.
0: Mayara iban. Mayara man iban nga hindi nila makontrolar kahit ti ang bultos ang pasahero damo-damo man.
1: Yan, amo na da.
0: Na, ti labi na gid kong rush hour hambal ko, hindi nila mapunggan ng mga pasahero bisa mag-overloading na iya bisan sa atop na sila magsalalakay basta makapuli lang iya masakay gina iya
1: ako niya bisan standing di ikagutok kung nagira sa paran ko yung guwapo iya
0: kagina sagit-sagiran ka
1: gusto siya kung siya masagin sa ako kung ako masagin sa ako na da
0: may itim na bala kagin niya permiya. Pero na mi untod na aton nga transportation. Mas mabuhinan guro ang sales ang mga ano, nagapautang sing mga bihikulo kag motorsiklo.
1: Sabagay, no?
0: Galing kay ti amo gina ang problema nga until now.
1: Ano na na?
0: Hindi gid ma ano ba? Hindi gid ya magaan sing solusyon, no?
1: Kuha, pa-practice na ta subong gani, himulan na.
0: Malupad na lang ta.
1: Na.
0: Pwede man. Sa imong imagination eh.
1: Kung sa kanta, bala nga air, ano na, airlines, ano na siya?
0: Anong airlines man?
1: Nang silhig lang na sakya niya.
0: Ano man?
1: Basta mo na kanta.
0: Ah, ang buta, naway na yung kanta nga, airlines.
1: Nobility.
0: Sophia Denise Reta. Hi sa mga taga San Jose Antique. Greet lang kami diri sa San Jose Troy. Request kami kanta, Aladdin. Salamat Troy kag Aladdin man may kanta mo na
1: Aladdin nga kanta ng kwa ng ano gani
0: Aladdin gidiya ang yagin type Aladdin A A L A D E N Aladdin aday lang idaw pa request man Troy song ng Aladdin ano title
1: ng The Journey
0: ga request anong Aladdin
1: what
0: man
1: what a journey it has been damo lang yung theme song sa Aladdin di ba
0: baguguro na baguna. Mm-hmm. Ano lang i-type lang da ma'am ang complete nga ano nga name sang artist kag kanta or kanta lang kag butangin lang sing artist kay para ma research namon kay DJ kami di mo hindi kami nagpakot.
1: Kung ano, ang nabalaan ko lang iya, Arking King. Wala. Kaya Radin.
0: Journey, ala ina ya.
1: What a journey it
0: was. A whole new world.
1: A whole new world, iya mo na sa Aladdin man.
0: Hindi ah. Aladdin ano man, Pocahontas.
1: Ang Pocahontas siya po niya ng Color of the Wind.
0: Ang Color of the Wind ang sa Pocahontas. Lagpa, Chicago.
1: Ah, ikaw bala, kwanta bala?
0: Ang Chicago?
1: Hindi na Chicago, ang Colors of the Wind. Ah?
0: Colors?
1: O babae, nagkakanta.
0: Ah, si Vanessa Williams? Ah, at tono, tono, tono. Anong tono, yabe?
1: Basta mo na, Color of the Wind. Ah.
0: Na, mo na yung ano, team song ng Pocahontas.
1: Pocahontas na yan.
0: Ah, dumduman ko pang Pocahontas ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kay Gambal Kabi, Aladdin mo, te. Ang Aladdin niya, ang team song niya, sinaya, ano niya? Only girl in the world.
1: Oo. Hindi siya mo niyo. Ala ding ding ding ding.
0: Tiga ding ding, tiga ding ding, Aladdin. Tiga ding ding, tiga ding ding, Aladdin.
1: Nga, muna.
0: Twenty minutes after 11 o'clock. Kumbali pa ang phone, palupo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropang.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit, pagmakinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa

0: partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maka o klavuas ka. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: we've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to go. See you on Sunday.
1: Yes.
0: Okay, day of Tabuas. Mm. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga XFM station sa Negros ug Panay Island kag sa mga managers man. Sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga subibutika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridio at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Gusto

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodbers ang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainyong po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyan. Isaga pala nung kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag 7 Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. 7 Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. 7 Plus Herbal Oil.
2: 7 Vitamin C. Ang alkaline.

0: Custom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili

0: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
0: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.

0: Epson Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Epson Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Uy! Boy! Gising!
2: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
1: Natutulog ka?
2: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
1: Magkape ka?
2: Mag Epson Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Epson Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, gali. Diri yun.
5: Ah, da.

0: sakit ng katawan?
1: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online sale. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: X.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hilas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. So mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa ating pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-sendan nyo po mga inquiry sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa ating pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na bisitahan ano? Yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Sa kayo pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. Mm-hmm. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung ating pong mindset sa iba, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na ang pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
4: Mm-hmm.
3: Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So Oo. Ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang
3: wala.
4: Sahod. Oo. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner mm-hmm. ganito eh, may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya, nasa sinasa, pag nagkasakit, may, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo, mm-hmm. sabay-bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng, ano, ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa ating pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung ating pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na ating pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ang sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, mga kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. Para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na panatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan ano, dun sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ano, ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron mm-hmm. silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpa-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
4: Mm-hmm. Ano? Tama.
3: Nagbibigay pa ng ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka-ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nang dumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palagasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Zone Plus, Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang bulan.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santol Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santol Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininom ko ay yung Santol Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santol Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santol Coffee, Santol muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santol Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the toast, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ang ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santol Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayong madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang ating pong Santol Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santol Plus Gold mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm, yan.
3: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
2: Oh.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Eh, basta moderation lang po, ha? Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
2: Nako?
3: Na dala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Napasami ang kurot.
3: Masayang. Ano?
2: Mm.
3: So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako?
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Yung busin lahat sa, para sa ngayon.
3: Kasi puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
2: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dapat meron po tayong mga panangga, ano? Like yung atin pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
3: Oo, kasi yan pa, nabanggit ng inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
2: Nako.
3: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam niyo na yung way ninyo. Ang gawin niyo po ninyo, for example, may handaan, gawin niyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic, mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang ito to. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day. Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
2: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun naman, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
3: At saka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
2: Yes, so
3: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
2: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
3: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung, ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ang research doon. Kaya, oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na i-digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
2: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
3: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch At doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
2: Yun. Ayun, so, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa atin pong Yes Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
3: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, common sense ang papairalin.
2: Ayos, sa mga kabayad din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ang pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis. Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
3: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Mm-hmm. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
2: Mm-hmm.
3: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
2: Mm-hmm.
3: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
2: Mm-hmm.
3: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
2: Ayan.
3: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
2: Yan,
3: bawas sa mga karne. Take ng beer.
2: Mm-hmm.
3: O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
2: Mm-hmm.
3: No, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
2: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
3: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
2: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
3: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumaki talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
2: Mm.
3: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
2: Mm.
3: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
2: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo, no? Sa ating po mga pagkain. Pero pahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob o mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
3: In general, talagang maganda yung Santon Plus Go. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
2: na lang.
3: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
2: Nako.
3: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
2: Yeah, sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
3: Ay, yung totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, sa tambak, sabi ko, buhay pa ba ito? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
2: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
3: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
2: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons ng ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinahinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. Yay!
4: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan.

0: Nawawalan na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: Cellphone Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
1: Cellphone Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang atin winner sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rainiel Renday, sang nawalan ba dyan ang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Hood, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Sister Pain.
0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms present. Call your doctor.
0: Sumabuti ka.

0: sa Pilipinas, may gagawis ng Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, Biyernes na kita subong, Pitsa 4 sa bulan sang Setyembre. The last working day of the week, mga biyan para sa mga government employees naton. TGIF, thank God it's Friday. Maulanon nga, Biyernes ang kagahon subong. Basa ang aton nga mga dalanon, maghalong kita sa aton nga pagmaniho. Sa aton sining nga mga salakyan, ang aton sining nga mga dalanon subong mga biyan diri sa syudad ha, nagtupa ang manipis nga ulan. Pero kung kaysa nagabaskog man, I don't know sa ibang nga bahin sang probinsya kung nagtupa man ang ulan. Pero sa kinaandan, sa kagahon may ulan, kag sa kagabihon mga biyan bangod sang hangin habagat o southwest monsoon. Diri sa Iloilo, padayon kita nga nag-experience mga katrupa sang unhealthy air bangod sang haze nga ini nga may abo aso kag mga dry particles mabiyan sa kahanginan halin sa Indonesia bangod more or less 60 mil ka mga hektaryas sang mga kagulangan kakahuyan nila dito sa Indonesia ang nagkalasunog. In effect, mabiyan ginadala sang hangin habagat pagkadto diri sa Pilipinas. Ang affected mabiyan nga mga lugar diri sa Pilipinas. Amo ang Mindanao kag Visayas. Tunay ni nabatyagan diri sa Iloilo sa syudad kag subuman sa probinsya for the past 2 days na, no? Nga sa diin kun magtangla kita sa kahawaan, do ka dulom. Hindi ina nagakahulugan nga galom ina, ina mga biyan amo ang haze, no? Halin sa Indonesia. Ginapanog yan sa ngaton nga mga health authorities nga kung may mga balatian kamo katulad sang asthma, hapuon kamo o iban pa nga mga respiratory illness, no? May mga cardiovascular issue kamo. Kung mahimo, hindi lang na magwa sa inyo apulo yan. Kung magwa gid man, dapat may face mask kamo. Ang una nga mabatsyagan naton, kung naghahaklo kamo mabiyan sang haze nga ini, amo ang pagpalangatol kag pagmalas ang aton nga mga tutunlan, no? So mag-amo na gani, medyo imnin nyo na sang tubig nga mainit, alabaab lah, para madala pa idalom. So ining unhealthy air naton mga abyan gina-experience sa Mindanao kag subuman sa Visayas kay kun lang taw mo sa mapa ang Pilipinas ang Indonesia duara sa idalom-dalom naton mo no sa so, sininga kang tanan mga abyan ang aton sininga panugyan sa inyo pagwa sa inyo aproyan ang mga kabataan nyo basi may mga asma halong-halongin ninyo pasuksukin nyo ng isang face mask no kahapon sang hapon abi naton mabundak ang mamunog nga ulan kay tuman ka dulom bla no gali ini maben haze gapon nagikan sa forest fire sa Indonesia nga sa din ginpahayag sa Department of Environment and Natural Resources sa nagligad lang adlaw nga ang unhealthy nga hangin nga ini ang nagaapekto sa Visayas kag Mindanao kag mahimo pa naton ini mabatyagan mga katrupa sa masunod pa nga mga inadlaw. Bisan mapalong na ang kalayo dito sa Indonesia pero ang aso sa kahanginan padayon nga naga lupad sa direksyon mga biyan sa Pilipinas. Didiri sa aton wala kita sang weather disturbance only that nga medyo magaluman yung aton nga panahon bangon sang hangin habagat plus ang haze no. So amuning bisan may bagyo wala nga tuloy-tuloy lang ang aton nga pagpangalagad. Paghatag naton sa inyo nga mga balita. Bugtaw kag magbangon na. Wala sang weather disturbance ang mabatsagan kung makita ninyo sa aton nga kahawaan nga medyo madulom haze ina. Yani hambal ni Ray Valera katropang dyan Ray. Kay last working day of the week na subong sa mga government employees karon weekend na. Buwas, wala naman trabaho ang mga government employees naton. Grabe, no? Dasig lang, no? Ano na subong? September 4. Abe. Malain man ang panahon, tuloy-tuloy lang ang aton trabaho. Last working day of the week na para sa karon nga adlaw sa mga government employees. Abe.

0: Nagdala sa aton oras, 49 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Umulat lumagyo, nagikan sa kay Mr. Ray Valera, ang OPM, ang Original Filipino Music, mga katrupa. Kay tuloy-tuloy lang trabaho, bisan Biyernes sa subong, bisan gaulan, pero wala bagyo. Mga byan sa nagligad nga adlaw sang Miyerkules, humanot ang dolyar para sa bulan sang Setyembre na record sang nagligad nga Miyerkules nga adlaw ang pinakanubo nga balyo sang piso ikumpara sa dolyar. Kaya balabala ka mo, subong, ang kambyo sang $1 is 62 plus. Nagligad nga adlaw 62.68. Basta an average of 62 pesos, mga katrupa. Na-record sang nagligad nga Miyerkules ang agay, September 2, mga byan, ang pinakamanubo nga balyo sang piso ikumpara sa dolyar. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga byan, ginabantayan nila ang hulag sang dolyar kontra sa peso. Matapos, mga byan, nga naghanot ni sa 62.68 na nagligad nga adlaw. Basta kung magpakambyo ka mo sang dolyar, so nga, 62 pesos more or less. Hindi ni palariho nga mga money changer ang mugid ni specific gid. Kaysa nga kabus sa 62, basta gahulo hamboy sa 62 pesos, mga byan, sunod sa reporta. Ang isa sa mga rason sini nga pagnubo sang value sang peso, mga byan, ikumpara sa dolyar, angod sang global demand sang dolyara. Dugang pag-demand sang dollar. Kalikip man din, mga byan, ang padayon nga pagtaas sang bilis ang petroleum products. Bangod sini, mga byan, medyo paldo ang aton sini ng mga katrupa nga may mga pariente sa abroad nga nagabaton sang dollar. Remittance, no? Actually, bulan sang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, December, September, Oktubre, November, December, malimabian ang tatlo ka, apat ka bulan sang tuig nga medyo nagapaldo, ha? Nagadamo bala ang sulod sang dolyar sa Pilipinas. Pero maayo ini nga indikasyon, September, Oktubre, November, December, nga nagasulod ang dolyar para nga maka batak-batak sa ekonomiya. Kaya balok mo ang aton sining mga OFWs sa ibang nga pungso. Ilabi na sa mga OFWs natin nga nagabaton sang dolyar. Dako nga bagay, mga abyan, ang ginapadala nila nga dolyar diri sa aton sa Pilipinas kada bulan. An average of $30 billion ang ginapadala nga dollar remittance sang mga OFWs natin diri sa Pilipinas. Nga naghatag, mga abyan, sang bulig nga mabatak-batak ang aton nga ekonomiya. Kung may mga parinti ka mo sa abroad nga nagabaton sang dolyar, iganyat ninyo sila, no? Encourage nila si ninyo sila nga magpadala na isang damong dolyar. Pero hindi nagakulugan nga gastuhon nyo man, ha? Medyo buhin-buhinan nyo lang ang unod sang bangko ninyo. Para lang bala nga magtiyog ang ekonomiya, no? Manami na nga dirigin na gasto bala ang dollar earnings ang aton sini nga mga kapamilya. Sang sa dito sa luwas. Kaya kung diri sa Pilipinas gasto ng ilang dolyar, ginamultiply 62 times, no? So dako nga bagay nga ang dolyar nga ganar sa aton nga mga kapamilya sa iban nga pungso, diri naton gina gastos para makabulig mabiyan sang paghulag sang aton nga ekonomiya. Alright? Paldo na ni si Pidrink kag si Loring kung ginasuportahan sa mga anak nila sa abroad. Pero kung wala suporta, basta lang pabati-bati si Pidrink kag si Loring bala. 53 minutos na kaligat sa takna ang alas 4 sa aga. Ang ining kabahin, mga byan, ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, alkaline based, Bisan wala ka pa makakaunsaga kun luyag na nimo maproteksyonan ang imong lawas batok sa mga pamalatian katulad sang ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa makapamahawa, importante nga protektado kita aga pa sa atong nga pagbugtaw. Kang iban sa ato na wala pa man gana magpamahaw kun aga pa eh. So, hindi na ninyo pagulaton pa ang makakaunan ay kamo kag magtumalsang Santon Vitamin C. Wala kaso, wala kamo kinanano, okay lang. Sa piyak kabahin, nagapadayon mga abyan, mga katrupa ng aton nga Santon na NXFM, libu-libong papremyo. Ang aton nga promo mechanic sa mga masunod, magbaka lamang sang any of the following products ang Santon. O kung sang Yes to Health Incorporated, ano bala ang pwede nga mangin entry agudto nga makapasakop kamo sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Ini amo ang mga masunod, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Ini mabyan will entitle you sa isa ka entry or raffle entry. Ibutang lang ninyo sa puti nga sobre, butangan sing inyo nga pangalan, address, contact numbers, kag pirmahan, kag i-drop ninyo sa mga XFM stations nationwide. May istasyon kita sa Rojas, sa Antique, sa Aklan, kag diri sa Iloilo. Diri sa Iloilo, kag may ara kita sa Negros Island. Sa Iloilo, namtang kita sa lot number 13 kag lot number 20. Sa Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba, Distrito Sangharo, Siyudad sang Iloilo. Kada simana, mga abyan, may ara kita nga 3,000 ka pesos nga ginapanagdag bilang raffle draw. Kon makasigi-sigi kamo sa paghulog sa inyong nga mga entries, base may chance pa kamo nga magdaog, mga abyan, sang grand draw prizes. Ang grand draw winners naton, may tatlo kita ka mga grand draw winners nga amo ang mga masunod. Ang first prize magabaton sang 50,000 pesos. Ang second prize magabaton sang 30,000 pesos. Kag ang third prize magabaton sang 20,000 pesos sa Abril 15. Sa masunod pang tuig ang aton sini nga grand draw ha. Amo ina nga sige-sige nyo lang ang pagpasakop sa aton nga Santon na NXFM libu-libong papremyo. Managtagbayad kita sang mga consolation prizes sa ato na pulo ka mga mapalaron ng mga consolation prizes winners. Wala ka gidri perdihon mga abyan kahit naka-vitamins ka na, may chance ka pa nga magdaog sang aton nga Santon na NXFM libu-libong papremyo. Sige-sige lang nga pagdala, pagbakal sa mga Yes to Health Incorporated, mabawi nyo man gahapon eh. Pinagi sa pag-intra mga biyansang raffle naton. Adlaw-adlaw, pwede ka mo makapamasar din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kada semana kita nag-raffle. I-check nyo lang ang resulta mga biyansang aton sining raffle sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM 100.7. Dira mga biyan, mahibaluan ninyo ang mga nagadalaog kada semana. Kung hindi ka mo makapamati sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo na mga radyo. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Pero ari pagid, hindi pagid kita kontento, managtag pagid kita sang kwarta. Ariya tag 5,000 ka pesos ni kada semana. Magpasakop lamang mga kaabyanan sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Nga sa diin mga abyan, ang inyo lang gidhimoon, siyempre mamam. Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isulod lang ang tansan sa puti nga sobre. Ha? Isulat ang inyo pangalan, edad, address, tag ang inyo nga contact numbers, lakip na ang pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog mga abyan ang inyo nga entry sa mga drop boxes nga ginpamtang naton sa mga masunod nga mga lugar. Katulad sang dira sa Tabuksuba, diri sa Villa Consolacion mga abyan, sa amon nga estasyon, 6FM 100.7. Ang hihatag ta sa inyo nga landmark amo ang Iloilo Supermart sa Tabuksuba Haro nga branch. Pagtabok lamang, makita nyo lang ang Solomon International School. So yun nyo lang ina nga dalan, ang unang nga kali sa wala, liko kamo. O kung unang nga likuan, kag magtulotang la. Kaya ara man ina, makita man ninyo ang antena sa istasyon. Kaway-kaway lang kamo diri sa gate, agud to nga mabuksan kamo kay remote control ang aton nga gate. Basta magkaway-kaway lang, kamatuod ina patimaan nga mga bisita kamo namon nga magadala sa inyo sa ninyo mga entries. Kaway-kaway lang, buksan ka sa nga amon nga gatekeeper. May ara pagit kita nga isa ka drop box sa Barangay Tabuk Suba man, dira sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. May araman sa BC Store, Barangay San Isidro Haro. Pero dapat, kada Miyerkules ang hapon, tapos na ninyo hulog ang inyo nga mga entries. Kay pagka Huwebes, ginakulikta ang tanan-tanan nga entries. Agud ipreparar para sa raffle draw sa Miyerkules nga adlaw. Pamatian nyo sa XFM 100.7 Iloilo ang resulta sang raffle. Yadi pa mga abyan, 5,000 pesos para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. May ara pagit kita 3,000 pesos para sa Santo ng XFM libu-libong pa-premyo. Ano pang ginaulat ninyo? More entries nga mapadala ninyo, the more chances of winning sa aton sining nga mga parapol. Hindi ka pa yung kita man, swertihon ka na sa XFM Asanton kag XFM libu-libong pa premyo, may 3,000 ka, may 5,000 ka pagid sa Gold Eagle Beer pa premyo sa Tansan Promo. Hindi na malain may 11,000 ka, basta damu alang entry ah. Wala mo na limit ang pag pasakop, ang pag-drop ninyo sa inyo sining mga entries. Amo na gani siling naton, the more entries you send, the more chances of winning. Sa Piyak Kabayan Pasiplat at kita sa mga balita nasyonal, daw ginaprobahan na mabiyan sa second reading sa House of Representatives ang isa kahagna nga nagatala na mabiyan sa 5 katuig na termino para sa mga barangay officials. Kaglakip na ang sangguniang kabataan. Nasa diin, daw laban-laban na ni na ma-postpone ang barangay and sanggunian kabataan elections, no? Wagi din akong daho mo. Pero dapat madesisyonan ini mabiyan subong nga mga inadlaw kay T.O. filing na sang certificate of candidacy sa masunod nga mga sinimana. Ti ginadibatihan pa dito, nangadibatihan ang nasugtanan pa lang. Pero sa second reading pa lang ini mabiyan, tatlo ka reading na eh. First reading, second reading, kagta third and final reading. So sa ikaduhang nga pagbasa, naprubahan na sa House of Representatives nga himuon nga 5 katuig ang termino sang mga barangay kapitan, barangay kagawad, lakip na ang sangguniang kabataan. Sa second reading, inpatigan ng Viva Voce, ining alsa-alsa lang bala kakamot. So nagpangibabaw diri ang sa second reading, huo, 5 katuig ang termino sa mga barangay officials kag sa 2028 ang masunod ng eleksyon. Mga abyan, second reading pa lang niya, hindi pa ni final. Natala na pang third reading sini. Tapos kung maaprubahan ini sa lower house, isaka pa ini sa Senado. Kaya man, suno mga abyan sa mga kongresista, naka-lista dito nga sa ila sini nga resolusyon nga ang barangay ang sangguniang kabataan eleksyon mag-atras sa masunod nga 2028. Bukulawig ba? Malawig na ang ilang termino subong, postpone pagid, no? Pero hindi kamo ano yung mangin kampante. Kaya man subong mga katrupa, kung mapatuman na ining kasuguan, 5 katuig mismo ang termino sa mga barangay officials, no? Para sa mga barangay officials karon, tatlo ka termino ang gina-limit, eh, no? Subong a-set up, tag tatlo-tatlo lang katuig, pero tatlo ka-terms, no? sa ginapasar nga bill sa Kongreso, 5 katuig matuod ang termino, pero isa lang ka term. Oo. Amo na ang nasaad sa House Bill nga ginpasar sa Kongreso nga naaprubahan na sa second reading. Amo man, para sa mga sanggunian kabataan, isa lang ka termino pero 5 years man ang term nila. Ba, sa sininga kang tanan, medyo kampante kagawa pro, no? Kung barangay official ka, tapos hindi ka blaha puon kada eleksyon, no? Galing kay ti okay man yan. Isa lang ka term pero 5 years. May mga hinuring-huring man gani subong mga katrupa nga wala kunosang eleksyon. No election. Daw bukat mayadya magamodaw inatulod sa iban ng mga congressmen to. Nga ano ko no? Basi wala election blah. Mabudlay dyan. Kay ligwato naman nila. Malawig ning istorya magamuni. Ambot sino naman nga nagsulisin di sa sining istorya nga kuno wala sang eleksyon. Mabudlay na kay nga mangin lapas ina sa aton nga konstitusyon, ano, kun wala gid man sang eleksyon mga katrupa, dapat mahiwat na isang constitutional convention o constitutional assembly. Agud ligwaton ang nasaad sa konstitusyon. Budlay ta na diyang mga waret eleksyon nga diay na mayad ta nang nagapungko kag nakapisto na may extend ta na nga ta termino. Pero ang white na, ang nag-aatat na atat pa nga magpadalagan kahit di may mga abilidad man. Wala't pag-itanda sa masunod nga tatlok tuig. Sa 6 minutos nang nakaligad mabiyan sa tak ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, magabalik kita ha. Dugang pa ng mga balita lokal kag nasyonal, mga balita nga inyo mabasahan sa mga national daily karon. Pero mabatian na ninyo sa pagpangalag naton sa palatuntunan Exciting Pilipinas, makaligad lamang mga katropa ining maliput naton nga mga pahanumdum.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Sunfon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sunfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
7: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Good. Mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Mabiyan diri sa siyudad sang Iloilo. Ningin na attraction mabiyan ang ining isa ka super yacht sa Mulilo ninga nagadungka. Nagadak bala. Ining ginasugid nila nga super yacht mabiyan nagabalor ini 24.5 million dollars. O kun 1.4 billion pesos gali ang balor sini mga katrupa. Ha? Nga sa diin nagahatag inisang attraction sa mga Ilonggo. Ang ining super yacht na identified as Nyuta NYUTA, isa ka isang super yacht mabiyan nga himo sa Italy sang shipmaker nga San Lorenzo. Natapos ini nagligad na nga tuig kag naga dungka da sa Mulilo ni bla malapit to sa may wharf naton nga nakahatag ini attraction sa aton nga mga kasilingan. Ilamin na mga biyan ang mga mahilig bra sa mga sakayan pandagat, no? May lima ini ka mga first class nga mga suite room. May siyam ka mga crew members. Magmintinar kagali sini katrupang John Ray. Minilyon ka dolyar man gay kada bulan. Suno sa report niya na bato na ton, mayara ka picture da. Ginapanagyan ini kuno sang German. Nga may negosyo ba lang mga port terminal services eh. Da pareho man bla kay Enrique Rason bla. ITSIA International Terminal Services Incorporated. ITSI International Terminal Services Incorporated. Ining may mga ginarintahan kablang espasyo sa mga port, sa mga seaport. Tapos, tanan nga mga container van, tanan nga mga cargo sa mga barko. Basta i-download o kung ipapanaog, bayad sila sa imo. Amo ni nagpadako kay Enrique Rason? Ang tigiablas ang more? So, amo ning ginakabig nga pinakamanggaranon nga Pinoy sa karon suno sa Forbes Park, Forbes magazine na amo ina makita ninyo sa screen nakakadto ko na to eh. Oo, nakakadto ko na to. Ti mga byan ang pamatuod lamang ini nga ang aton sining Muliloni area, ang aton sining seaport mga byan maka-akomodar sang mga first class man nga mga yate, mga barko, no? Kay international port na ang aton eh. Meaning, manami inang aton nga puerto na maintain ang dredging kag sarang na magpaangkurahe sang mga barko. Nagapatimaan lamang ini mabiyan nga ang Iloilo manami bisitahan. Bisan pinaagi sa aeroplano, international airport naton, kag pinaagi man sa mga sakayan pandagat. Maka-akomodar nga aton sining seaport sang mga international cruise katulad din sining super yacht nga ining Nyuta, no? By the way, sa Nobyembre, base may mga parinti kamo sa Hong Kong, Singapore, may direct flight na eh, no? Halin sa Iloilo pa dulong sa Hong Kong, Singapore and vice versa. Nami ini ang development ah, para magdamo ang mga bisita nato sa bulan sang Disyembre. May mga OFWs kita nga gina-timing nila ang pag-pauli sa Pilipinas na Christmas season, ilabi na ang bulan sang Disyembre. Nami ini nga barko. Galing dito ni ka, no, ka saka to. Mga abyan, ang Taytay, halin Panay, Guimaras Negros na delay for how many years na? Ang bili, gali sini katrupang John Ray, sang Taytay, Panay, Guimaras Negros, PGN Island Bridges, mga abyan, nagabalor 331.59 billion pesos. O kung base magsulo subra pa dire sa 331.59 billion pesos,
bangun mabian sang pagka-delay mabian sang implementasyon sang sining tulay halin sa Iloilo Guimaras Guimaras to Negros. Among ina nga ang iba natong nga opisyal ibina ang taga NEDA nagapangabay sa national government nga dapat isugura na para hindi bala maabutan sang inflation. Kay ang ining 331.59 billion pesos nga estimate mga byan nga balor base bala magsubra no base masubra pagid sa 331 billion pesos bangod sang nagataas man ni nga bili sa mga balaklon, simento, kabilya, lansang, kagiban pa ang mga kinalanon sa mga construction, no? Ang ini mga pandam, nagikan mabiyan sa pila naton ka mga ekonomista nga base bala madelay bangod mga bayan sang nagataas nga presyo sa mga balaklon. Ang kalabaon sang taytay nga ini mga katropa nga na-delay na amo ang 32.47 kilometers, 32.47 kilometers inter-island bridge. Sa diin mga bayan daw madugay na nato na nga ginahandom, no? Para bala nga magdasig ang aton nga transportasyon halin sa Iloilo, padulong Guimaras kag pabalik. Lakip mga bin ang transportasyon sang mga goods halin Guimaras padulong sa Negros and vice versa. Dako nga bagay ini nga tawlay mga bin magluwas nga makaattract kini sang turista, nagkapadasig ini sang pagbinayluhan ini sang aton nga produkto sa tatlo ka maisla. Kun pamatian ta ang mga pump boat operators, tindis lang gusto sini. Kay basi kuno amo niya magpatay sang ilang negosyo nga pump boats. Actually, hindi man gid madulaan. Kay balaan mo lain man niya ang entry point mo. Sang taytay, kung naling ka diri sa Iloilo, no? Hindi man niya magtupa ang approach ang tulay dira sa Fort San Pedro area, hindi man. Somewhere mga biyandri sa Leganes o kung Dumangas gani. Ang approach sang tulay hindi man na naga kung magtabok to sa Guimaras hindi man na naga kulugan nga sa Jordan o sa Pirto malapit sa Jordan o kung sa Pirto malapit sa Buena Vista base dito pa na sa Nueva Valencia ang approach sang tulay kung ang punta sang Taytaybla punta Taytaybla di sang una muning gapyagit ang mga pump boat operators kasi nila madula ang amon nga negosyo patay negosyo namon bangod butangan ninyo tulay. Actually, hindi man. Pila na ka mga ekonomista, kagpila ka mga tourism officers ang naka-istorya nga wala gid ini efekto as far as the pump boats business sang mga taga-Guimaras kag-Iloilo is concerned. Kay hindi manaya ang punta taytay matupa sa malapit sa Puerto sang Buena Vista o kung sa Jordan. Kung magpa-Jordan ka, pinaagi mabiyan sa pagsakay sa pump boat, dira ka man gihapon madungka sa Jordan Wharf. O kung dito sa Buena Vista Wharf, di ba? Kaya manami niya mag-travel-travel man mo. Hindi gihapon madulang hili sa mga tao. Mag-travel, pinagis sa pump boats. Don't you worry, ha? Tuloy-tuloy lang ang binaili. Si 8 minutos na nakaligan mga abyan sa attack na alas 5 sa aga. Ining abay niya na dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men amo na ning solusyon sa mga kalalakinan nga wala na gana mag-function ng ilang alaga nga si John John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may duha ka mga ingredients mga abyan nga amo ini ang makakaklabuas ka nga amo ini ginakabig nga pinaka-efektibo. Pinaka-efektibo nga ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men nga magbalik ang nagkakayabang performance sa kama ni John John. Kaya sa kinandan, basta mag-edad gani ang lalaki, kung ang babae nag-aminopause, ang lalaki ang mag-edad na mga 50 and above, nag-aminocopause. Ang babae nag-aminopause, nag-edad 40 and above, ang lalaki ha, mag-edad 50 and above, nag-aminocopause. Hindi nyo pagtuguting na mag-aminocopause si John John. May solusyon kita dira, mag-Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro. Kay magabalik gid ang mabakod ninyo panindugan. Magalawig ang standing ovation kag ang nagakayabang performance sa kama daw iya sang hormentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga desperado o kun indi gani daw iya sang sadista nga pato.
Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Maingaga sa aton nga mga katrupa, dira sa Bacaman Duriao, sa kay katrupang Elmo Castaneda alias Nano, Boy Alahas, Mike Ardenio, sa kay Boy Loto, Joel Oro, sa kay Ang Panday, si Ray Tanyo, anak ng Panday, si Mormor Jupinis, ang dugo ng Panday, si Sandro, pero wala na dira. Kag ang katapusan, alalay ng Panday, si Nano. Mahingaga sa kay Mr. and Mrs. Juben Caballero sang Lunok Itere. Kapamati ni sila pirmi. Aga pa ni sila nga mag-asawa na gabugtaw parang makiter ng ilang mga customer, mga riders, mga delivery boys, mga parcel boys, no? Mahingaga sa kay Barok Oro. Mapadalagan ko ni Tani Barangay Kapitan o kunigani Barangay Kagahod, Aste, Kagawad. Pero galing ba si Bapornada ang eleksyon, Barok? Ang iya slogan o kunigani kasabihan, parcel nyo, i-deliver ko. Tip mo, ibalik ko. Ayos kung Tani mo. Kung madayon ng eleksyon, ay balaan mo nag-deliver sa isang parcel ba? Di iyan at daerya ang bakaw kag pila ka mga main streets. Okay na to Tani, mapaimprinta na Tani isa sang iya nga mga ano bla, mga slogan-slogan, mga kasabihan niya bla. Pero ambot lang. Kay daw abitin ang election bark. Good morning, happy listening sa kay katrupang Anthony La Cuesta and Helen La Cuesta dira sa Ibawan Pavia. Lami man tong exhibition ni Bulog kahapon. Gakanta na gasaot pa. O galing, wala lang sang uyab. Gapangita pa. Sadya-sadya to, Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sang Ibawan Manduriao ukon Pavia. Kagsakay Migo Bulog. Guwapo tong sound system niya. Ginalibod pero ayos man lang ng sigabog niya, mayaman. Galing daw wala gito ka pamintana si ano si ang ginadili diskartihan to bla. So ay gana gromot lang ba si kung may ginlaktan. 22 minutos na mga katrupang nakiligat sa takna nga alas 5 sa aga. Ang ini nga bahin mga pinadulong sa inyo sang Premium D3, ang Premium D3 amo ini mabian ang may virgin coconut oil. May moringa oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 mga binamuning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw, no? Ugaling kay masamiman nga nagaulan, wala kita sang chance nga makapasilak agud nga makakuha kita sang vitamin D3. Kaya balik mo ang vitamin D3, ang silak sang adlaw nga pinaka-efektibo gid nga makabig naton effective nga vitamin D3. Amo gali ang silak sang adlaw halin last 10 to last 12. Di kun ikaw imuya nag-aamlig ka sang imo nga panit kay hindi ka gusto mag-itom. Kundi hindi ka makapainit. Amo inang rason kun nga ang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Incorporated ng manufacture sang Premium D3 nga may vitamin D3 bla. Kay man ini mga byan magluwas nga nagapamatay sang mga viruses kag sa mga bakterya sa aton nga lawas. Ang moringa oil extract kag ang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin mga katrupa sa Premium D3 may dako nga kapasidad ini sa pagguba kag ang pagpamatay sa mga bakterya kag subuman mga viruses sa aton nga lawas. Kay balo kamo ang Premium D3 may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno inimabian sang vitamina, minerals, protina, kag may ara pagid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang kuris-kuris, yukot-yukot sang aton nga mga panit. Ang Premium D3 ginatawag man inimabian the superior and powerful ultimate trio.
premium D3. Hindi na kamo kinahanglan pa magpainit pa, agud tong makuha ninyo ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ini ang vitamina nga makuha nato ni Kigan sa Silas ng Adlaw. Sa piyak na bayan sa mga luyag, magputi, maghamis ang kutis, ari na ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Basta gamiton nyo lang adlaw-adlaw sa inyong aguya, kag sa inyong pagpaligo, isa ka semana pa lang, makita na ninyo ang ebidensya. Sa mga kabataan, sa mga dalaginding, sa mga dalaga, sa mga laon-laon, sa mga ginbayaan, siparada, biyuda, kag ang kasal analda, magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, agud may chance pa nga makapamana liwat. Sa mga DC, nagabataon ang inyo sininga panit. Ha? Sa mga DC, D50, D60, kag D70, maggamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action, nagaputi ang panit, nagahamis ang kutis. Daw 10 years younger looking ka lang mo. Sa ano na bala? Kung nag-edad ka 50, DC ka na, no? D50. Sa may mo nga paggamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, daw nag-40 anyos ka lang. Minus 10 years mo. Basta sige-sigihon mo. Nag-edad ka bi 100, ha? 100 bi edad mo. Magamit ka sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Doon 90 lang ang edad mo. Walang taon ka, ho. Minus 10 years mo. You will become 10 years younger looking. Oh. Sige, habla. Wala niya risgo. Wala niya side effects. Katulad sang mga pa-injection, mga kapsula, tabletas nga ginatumar sa handom nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Delikado eh, base bala may mga chemical reaction along the way. Pero ang Clear Skin Herbal Beauty Soap kay external use lamang ini, adlaw-adlaw gamita. Kaysa isa ka semana, makita na ninyo ang ebidensya. Minutos na ang nakaligad sa takna nga last 5 sa aga, mga katrupa, sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Nagligad to nga adlaw may sesyon sa City Council. E balo ka mo subong luyag man kuntani ni Vice Mayor Lablab Barunda nga magpakigbahin sa debate, sa diskurso, mag-file sang mga resolusyon. Pero ginadumilian si Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda nga mag-introduce o kung mag-sponsor sang mga ordinansa kigiban pa ng mga legislative measures sa sanggunang panlunsod. E balo ka mo, may ginasaligan man kag may ginabasihan ng mga konsyal sa syudad sa Iloilo na base sa ila sining legal opinion kag sang opinion man sa Department of Interior and Local Government. Partikular na ang DILG Opinion No. 95 Series of 2025 kag sa mga desisyon sang Korte Suprema nga suno maabian sa sininga desisyon, mathag nga ginatumod ang opinion sang DILG nga limitado lang ang legislative powers sang BC Alcalde bilang presiding officer sang sanggunian panlunsod. Ginpayag sang mayuriya nga membro sang City Council maabian nga ang BC Alcalde o kun Vice Mayor sang syudad ginadumilian sa pagpakilala o kung pag-sponsor sang mga legislative measures. Ginadumilian man sa pagpamuno o kung pag-upod sa pagpamuno sang isa ka komitiba. Ginadumilian sa pagpakigbahin sa mga debate sa floor kagpagatag sang pribilehyo sa pagpamulong-pulong o kung privilege speech. Kaya balo ka mo, di si Labla Barunda upod sa kay Shin Marie Mabilog ang mamalang ning membro sa City Council. Halin sa oposisyon mo. Huh? So in other words, Marabian, hindi sila kapurma nga duha. Huh? Hindi sila kapurma. Bisan ano pagkakampyon sa mga ordinansa nyo na kung punggan ka mo sa mayuriya sa kampo ni Mayor Aiza Trinias, hindi, git ka mo ka show off da. Huh? Ang role lang yan ni Vice Mayor Lablab Barunda, bisan ninyo pagkapulok-pulok, amo ang pagbutar. Amo ang pag-break da taya, pagbutob lah. Pamiara nga patas nga binutuhay.

Pero okay man lang na kung may aragid man sa pinsan ni Vice Mayor Lablab Barunda nga legislative measure nga para sa iya mapuslan sang syudad, ipa-sponsor lang Vice Mayor Barunda sa kaya ano ah, kay Shin Mabilog ba lang? Kay Councilor Shin Mabilog ugaling. First reading pa lang sigurado tumpilak na na. Bamo nga blocking anay na mo. Ano malang mahimo ni Shin Mari Mabilog, isa malang tanang regular members ng City Council nga oposisyon. Bisan ano pa nila kapurma. Bahal mo purma ano yan ni Subong? Ha? Last quarter sang 2026, purma ano yan ni daw. Reparasyon na bala sa masunod nga 2028 election. Madayon man ang eleksyon o wala, basta purmahanay na rin. Sige-sige lang, hindi kita mag-presumer. Hindi kita mag-presume, baka biyan nga wala siyang eleksyon. Pati, timos na. Okay, nagka-purmahanay na rin. Sa probinsya, gani, purmahanay naman. Pabati-bati na ganito si Congressman Lorenz Nonoy Defensor na ang iyang priority, amo ang probinsya. Ha? Kaya magatakop na ang termino sang iya utol nga si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Di pagtakop sang iya nga termino kay tapos ng tatlo ka term, bali 9 years kapag ka governor. Amo man sakay ano eh? Sakay Nonoy Lorenz Defensor? Basta ang interest sa subong ni Congressman Lorenz Defensor, amo ang pagka-gobernador. Klaro na na. Clarix na na. Kag ang iyang mangin busy gobernador, ang incumbent governor nga si Lian Diboki. Clarix na na. Wala to magmadinalagon ang ginatulod sa mga taga 5th District. Na isa sa mga tupas ang pagapilion ni Lorenz Defensor bilang running mate niya sa pagka-busy gobernador. Why na to? So, base may magtuha pa man nga mga pangalan ano, sa pagka-gobernor. Kaya baloka kung matapos ang termino sa isa, isa naman mabulo si utol naman. O di gani ang asawa, o di gani ang bayaw, ang manghod, ang tatay, ang nanay, sila-sila na lang. Ah. Sila lang niya ang kabalo, manghimanwa mo. Oh, sila-sila lang bla. Pareho man sa Senado tabla tag duha-duha, di ba? Duha ka Cayetano, si Alan Kawatan, Kawatano, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano magulutod. From Taguig. Pero ginabaha ang Taguig. Laulaw man to flood control projects nila. Sino pagit magulutod? Si Irwin Kagrafi Tulfo. Magutod sila. Sila-sila lang niya. Sino pagin magutod? Si ang mga Villar, si Camille Villar, si Mark Villar. Tahimik lang. Mula noon hanggang ngayon, tahimik lang. Magutod man sila nga duha. Sino pagin magutod? Si half brother, half brothers. Si JV Ejercito kag si Jingo Estrada, half brothers ni sila nga. Lain-lain ang nanay nila, isa lang tatay. Oh. Si Erap Estrada. Pero between the two, but the two, between the two, mga beyond the two brothers, si JB Ercito kag si Jingo Estrada, para sa ako na, do matarong-tarong na malang ditay JB Ercito. Huwag itang nakaagi priso sa kaso nga plander mo. Si ano ya si Jingoy katatlo na nang priso. The good one niya si JB Hersito. Amo na iyang kasama.

kag mga iban pa nga particles nagikan sa nasunog nga malapad nga kagulangan ukon kakahuyan dito sa Indonesia. Kasa diin mga katropa, linibo hektarya. Pila to kalibo? 60,000 hectares. Grabe.

pinuminon. Siguro pagkatapos ni katropang John Ray isang sunog, damo-damo nga uling, no? Mang tipon tatuuling yun, may. Damo-damo nga pagkauling ni. Sa piyak na bahin, mga biyang sa ito nga pagpangalagad, taxi driver nagreklamo nga ginkat sang rescue vehicle nga may logo sang ICER. Ginkat mga biyang taxi driver sa distrito sang Haro. So sa driver mga biyang kaya nagsaka ni Sex FM, Radyo Patrol Iloilo ba? Sa driver sang rescue vehicle sang ICER, kung may problema ka, hindi pagdalon sa dalan. Oh. Suno sa driver man, no? Nagay kahibalo ka mo mga katrupa nagsaka diri sa XFM Iloilo si John Chris Caripiano ang driver mabiyan sang UODTC taxi. Matapos nga sa iya obserbasyon gin-catch siya sang driver sang rescue vehicle sang syudad sang Iloilo. May ngalan pa ini, may logo pa lang nga ICER. Gin-catch siya dito sa Lupisaina Street sa Haro kahapon sang aga. Suno sa driver sang taxi, nagasundanay ang taxi nga iya ginamaniho kag ang rescue vehicle mabin nga pick-up halin sa Tabuk, Suba. Pagkadto mabin sa Haro Plaza, apang pagkalabot sa atubang sang Shell gasoline station sa Lupisaina sa distrito sang Haro. Nag-signal siya nga mapaliko sa Santa Isabel Street. Agod magdulong kuntani sang pasero sa barangay kwartero. Sos tungod may nagapundo nga salakyan antes sa palikuan, nag-overtake ang taxi apang gulpi lang nga nagpamusina. Kag naglusot ang rescue vehicle nga pick-up, kag nagbalabag. May konfrontasyon nga natabo. Sa driver sang taxi kag sang ICER, no? Tugod sa among insidente. Pero wala man sang napilasan, no? Kung na-damage sa bahin na sang taxi kag sa ginamanihong rescue vehicle, ah, no? May mga pasero na nagkulbaan, blah. So ang driver nga ini nagreklamo din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agod ipalabot, blah, sa CDRRMO head do na magno ang reklamo sang taxi driver. So bukas ang XFM Iloilo sa pagkuha sang sabat sang driver sang rescue vehicle. Hindi nyo man pag iabusari ang government vehicle, ano? May ara ganito nagligad tong nga mabinulan tong nagviral gito. Sa lakyan man to sang syudad kitropang genre ang mga drivers bla hubog. Oh, hubog. Kagaho na gamaniho sang salakyan sang syudad. Ang salakyan sang syudad hindi may ngalan gani na dang for official use only. Para lang reminder nga hindi na ya service ninyo, no? Gamiton lamang ina sa mga official nga mga function, official operation. Amo ina ang rason kun nga ginamutang ina sang for official use only. Kag sa aton nga mga netizens, no? Mangin alerto kita, hindi pwede magamit ang salakyan sang gobyerno Sabado Domingo unless kun may trip ticket o kun special trip ticket. Ang iban wala man ha. Ambot sa ano nga rason man, nga do pakabal na lang bla. Basta gani ang salakyan sang gobyerno gamiton Sabado o Domingo, questionable ina. Actually pwede man magamit pero dapat may trip ticket ina. No, may special trip ticket kung nakalisensya ka kiti may mga operation ka mo. Hindi lamang working days kundi mayara ka mo extension ng mga trabaho beyond the working days pwede man ina mo, no? Pag ang mga plaka niya tandaan nyo sa mga netizens ta ang basta gani government vehicle. Pulani ang litra kag numero sang plaka. And usually nagasugod sa litra nga S ang tatlo ka

0: litra, no? Basta mangin alerto kita para mabulubantayan tabla ang mga nagapang-abuso, hindi man tanan na. Nagapang-abusar bla, nagapang-abuso bla nga gamit sa gobyerno. Kay kalaluoy lang tabla, pirmi nga mga taxpayers bla, kiti aton niya. Aton sweldo, aton gasto. Kaya ka iban nga mga government employees ta, ila sweldo, buwis ang tao. 40 minutos na nakaligan mabiyan sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipina sa ini nga bahin nga dulong sinyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga biyan, alkaline-based nga vitamin C. Pero kung nakabugtaw na kamo subong, kag nakabangon na kamo, mahimo kamo nga makatimpla na sa inyong kape, Santon Plus Coffee Mix, ha? Sa mga nakabugtaw na, kag nakabangon na, no? Kay may klase subong ang Santon Plus Coffee Mix, mga biyan, pinaka-the-best nga kape sa sininga matinion, nga dapat naton imnon, medyo matugnaw ang panahon, kag kung kinhanglan ninyo ang kape nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan, mga biyan, bangod naga menopause na, magtumar sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababaihan nga naga menopause, ining naga mood swing bla, ining naga arabuton ang ila sini decision kun kaysa gabaylo-baylo, kagoy kaysa mahilig sa pagpaningal, meaning naga menopause na sila, may ara presensya sang hormonal imbalances. So magamo na gani ang pagbinatasan ni Mrs. Paimna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may ara siyang properties nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances sa mga kababaihan nga nagaminopause. Sa mga lalaki naman iya nga daw gapdi nang ila sulok-sulok bangod sang masami nga pag-inom sang kape o kun regular nga kape nga may caffeine. May tendency man nga magsaka ang acid level ninyo nga nagaresulta sang paghapdi sang inyo nga sulok-sulok kun mag-inom kamo sang regular nga kape. Halimbawa 3-in-1 o kun gani ang regular nga kape nga stick. Di sige-sige man ninyo nga inom sina nagataas man ang acid level kay man may caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix wala inisang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon sa kadaadlaw, wala tsansa nga magapdi ang sulok-sulok ninyo. Sa mga may diabetes, nga mga kauturan ta, nga naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod mabiyan nagataas ang ilang blood sugar, ari na ang kape nga para sa inyo. Ang Santon Plus Coffee Mix wala inisang kalamay. Ang nagapatamis, amo ang natural sweetener nga amo ang stevia. Gani sa mga diabetiko nga mga katrupa naton, sige-sige tuloy-tuloy lang pag-inom sang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, ha? Nakabulong ka pa. Malain nga balita, mga biyan, para sa mga seafarers naton. Kaya bala ka mo siningulihi lang, ginanunsyo mga biyan sang Department of Migrant Workers, pinaagi sa kay Secretary Hans Kakdak, mga biyan, nga may ara 16 ka mga Filipino seafarers nga on board sa SIDR vessel sang Saudi Arabia nga naigo sang pagpang-atake dito sa Strait of Hormuz. Hindi pa may baluan, mga biyan, ang kahalitan sang sini nga barko, pero nagkalayo ini, pero napalong man sa gilayon. Ang malain lamang sini mga katrupa, no? Kay man sa 16 ka mga tripulante nga Pilipino nga yara sa SIDR nga barko sang Saudi Arabia, no? Napalong nila ang kalayo, pero ahay, duha ka mga seafarers mabian ang nagkalamatay. Amo ini ang official nga announcement sang Department of Migrant Workers pinagi sa kasekretary Hans Kakdak. Ang nabilin nga 14 ka mga Filipino seafarers, ini sila wala niya mahalitan. So ginaprepara sang Department of Migrant Workers o kung DMW ang mga helikopter nga mapabalik ining 14 ka mga seafarers plus duha mabin ka mga Filipino seafarers nga patay na. Mabalik ini sila 16 pero 14 na lang ang buhi, no? Ginahold pa mabin ang pangalan sang sining duha ka mga nagkalamatay para lang hindi magulpihan ng pamilya. Lakit na ang pangalan sa sining 14 na nagkalabilin pa. Amoy na mabin ang risgo sa mga seafarers, mga sima, no? Amo na, ganit kung may pamilya ka mo, bana ninyo, anak ninyo, seafarer, abaw, kung mahimo pa lang amligin ninyo, halongin ninyo ang ilang mga kwarta nga ginapadala sa inyo. Exactly. Kaya mabudlay ang pagpaalayag sa kadagatan, no? Hindi lang ina mabyan peligro sa mga chemicals. Kapin pa na kasakay ka mo sa mga chemical carrier, kag sa mga tanker, ang ila sining health mga bin makompromise man. Plus the fact nga kung makaagi sa mga prone bala sa mga pirata, no? Kag prone mga bin sa mga gira-gira. Muna kung may ara ka muda nga seafarer nga bata o kung bana, amligin nyo kid, no? Ang ilang dulyar nga napadala sa inyo, paninguhaan ninyo nga mamultiply kag tipigan sang maayo. Kay may ara nga mga seaman mabin daw hindi naman gani gusto mag-official pa. Lain nga maka-straight lang sakay 5 katuig, 10 katuig. Okay na. Exciting. Amo na subong ang mga seafarers. BSMT ining nagakapitan bla. Nagachipmate kag nagakapitan. Amo na ang pagka BSMT nila ginaisla na nilang meaning katrupang genre. Hindi na Bachelor of Science in Marine Transportation. Lain ako ng meaning sang BSMT nila. Ang meaning na sang BSMT, amo nga, basta seaman, maestra tirada. Exciting Pilipinas! Harap lang may security of tenure sila. Kung hindi na sila magsakay, at least government employee, maestra, si Sawahon, BSMT, basta seaman, maestra tirada. Warintay 6 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. Ano pa ding aton nga plugging day kay man importante ini nga mapalayag ta sa kahanginan. Wala na tadi plugging amo ni. Okay. Ang ini nga bahin mga bin nagdulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Sa mga naga-blurred na ang pananawan, either bata o kuntigulang man, may tendency nga mag-blurred ang pananawan ninyo kung sobra-sobra na ang exposure ninyo sa inyong mga gadgets katulad sa cellphone, kag mga computer, kag laptop sa inyong mga trabaho. Bangod sa accumulated nga efekto sa radiation, may tendency mga bingabisan bata ka pa, mag-blurred na ang pananawan ninyo. So, pungganta ang madasig nga pag angkon sang kurap-kurap nga mata o kon madasig nga eyesight deterioration pinaagi sa pagtumar sang Vision X Plus nga magapugong mabiyan sang madasig nga pagkurap-kurap sa inyong nga mga mata bangod sang exposure sa radiation nga adlaw-adlaw expose kita sa radiation bangod nga adlaw-adlaw kita nagagamit sang cellphone ang aton trabaho sa opisina nagakinanglan nga ma-expose kita sa radiation may mga computer kag laptop kita sa mga drivers nga nagamaneho sang salakyan kon medyo nagadubli na panalawan ninyo sang dalan tiuna nga magtumar kamo sang Vision X Plus magapabilin nga masanag ang panalawan grabe na sa mga nagamaneho salakyan no? Agud to nga malikawan ang disgrasya sa dalan dapat klaro aton panalawan kay ang tao nga may masanag sang panalawan may masanag man nga buwas damlaga. Balik kita mga byan. Dugang pa nga mga balita, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita kag mga istorya sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Makaligat pag idining malipot naton nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline. No Vitamin C.
0: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbibili sa mga butika.
3: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: 51 minutos na nakaliga sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga byan. Kundi weekend subong, damo nagpinamangkot na rin sa messenger ko. Party bla to sa Yati bla sa Milyuluni ah. Kay man may mga pictures naman sa social media, pero yung iban way katultol, labi nila dito sa may Lapus. Actually, nakadungka o kung nakadak ini sa Milyuluni bla. Kung haling ka din sa may City Hall nga side, sang aton nga seaport, dire-diretsuhon mo lang na haling ka din sa City Hall. Pagkatuto sa may ano sa may Iloilo City Wharf bla sa ginadungkaan bla sang Jordan nga mga pump boats no. Pagkatuto bla sa may 7-Eleven na kun sa may City Mall gali no. Dito sa Punta bla dira na hindi to ya dito kamo sa piya kay dito ya mga barko ni halin sa Bacolod ang fast craft niya nagadungka dito. Ari lang di oh. Pinamangkot blaw. Do curious ang ibang kiti weekend subong ano? Pula pa master ka mo ano? Kay man na iba naka-create ni sang curiosity kung sino kunong tagiya, kung sino kunong ilonggo ang makasarang magbakal sini. Actually, wala man ina na divorce gani ang pangalan sang tagiya. But it was reported to be owned by a German national. Ang bili sini suno sa mga pagpanalaw sa naton kag sa mga naka-research 1.3 billion pesos ang bili sini mga katrupa no ining super yati nga ining nakadungka sa Milyuluni no pati maan lamang ang aton nga Milyuluni mga byan maka-accommodate sa dagkong barko kag attractive man ang aton nga seaport no nangin focal point subong aton nga Milyuluni eman ining kalabaon sang yati nga ini 44 metros ang kalabaon niya bla. In other words, 144 feet ang kalabaon sini. Kag suno mabiyan sa nakapanalaw sa ho sini nga nakaabot ini sa Pilipinas sa tung August 30, no? Naghalin ini kuno sa Subic Bay, nakalayag na sa iban nga bahin sang Pilipinas, ano? Antes maglayag diri sa Iloilo. Suno sa real-time tracking, naghalin ini mabiyan sa pila ka bahin sang Pilipinas bag-o magdungka diri sa Iloilo. Nahuman ini sa itong nagligad nga tuig ukon 2025 sang isa ka prestigyoso nga Italian shipyard nga mo ang San Lorenzo. No? Customized ini nga klase sang yate no? Nga sa diin mabiyan kalabanan sini nga materialis na human sa aluminum kag alloy ang iya sini nga hull no. May lima ini ka mga luxury room kun luxury suites nga gin design mabiyan nga maka-accommodar man sang napulo ka mga guests nga maka-overnight ah no. Kag may kampiyon nga mga crew members ng mga Pinoy man yung mga crew members niya, Siam Kabilog. Di ining pagpanagya daw ginatago man, may mga rason man siguro ah. Pero ang ilas ini nga pagpadulong din mabiyan, hindi pa mapatud kung bala private or business. Kasi nang uli lang na discovery nga German ang tag-iya nga daw basi mag-put up ni gusto din kabay pa no? Di ang bilis ni sa dolyar katrupang genre 24.5 million dollars eh. So convert na lang naton sa pesos 1.3 billion pesos no. So nami ilang taon no. Actually dito sa Manila sa Pasay City sa Ruas Boulevard la makita mo man na naghilira ng mga yate no. Maabot ang adlaw, kaya man daw may yacht club, may boat club man din sa Iloilo eh. Mga membro bla, mga Ilonggo man. Maabot ang adlaw nga mangin attraction na nga itong sininga pier diri. Pinagi sa presensya sang sininga mga yati bla. Nami man ano, kay magluwas nga ma-enjoy natin ang sightseeing. Maka-akomodar man ang aton nga seaports ang madamo pa nga mga turista eh. Nga nagagamit sang yate kag mga speedboat o kung mga medium size nga mga ano nga mga yate bla. Ini akit super yate ni gid man ni medyo high end man gid. Akig sa kwarta ang tag-iya sini, no? Akig sa kwarta. Ang pag-maintain na lang sini bisan wala di ka trupang diyan diri nagabiyahe mahal mo. Ba mo 24 hours ang kuryente, ang genset niya sini. Hindi man agakulogan kung magdulog dahil saan, ibagpagasin mga suga niya. So, millions of pesos man ang maintenance ni Mabian sa kada bulan. Nagalayag man o kung wala. Kuro kung maglayag, pag iti medyo dako pag in-maintenance, kaya nagkakaong krudo. Atong tani sini maka pulo pa picture lang, takag maka huluhamboy lang kung tani sa... sa balkonahe niya blais na no. Ma-share ka mo to libre ang pa-picture ah. Hindi lang mo magsaka kay daw gina dumilian wala agdanan ni eh, paano magsaka. 57 minutes after 5 o'clock mga bien ginakolabos kita sang panahon sa ato nga palatuntunan exciting Pilipinas. Salamat gid sa mga nagupod sa ato na sa ila sini nga mga monitor sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio na FM band. Kag sa aton nga mga katrupa nga nagupod sa aton mga byan sa aton nga duha ka mga Facebook pages sa kay katrupa nga Mark Joy Arevalo Alayon ang nagupod sa aton sa sini nga mga tinion. Sumamaan sa aton sini nga mga katrupa dira sa Acacia sa kay Acacia Itiri. So, bumansa kay Indairi na sang di kamay Itiri dira sa Rizal La Paz, no? Gapamati man sa aton sa sininga mga tinion. So, bumansa kay Dudong sang Bakaw nga bag-ubukas ang iya sininga karinderya sa Bakaw. Salamat gid, no? Mga byan, magabalik ako sa takna nga alas 6 dala ang mga balita sa Express Balita Saga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa. Upod ko din sa technical side si Katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: Mga Katrupa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Playtime Entertainment, Born for Happiness. Santo Gold, Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolgan nga ng random kasuan condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santo Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santo Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Angtapul. Lamo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapim. Malang ko. Ape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 6:00.
1: At lawad-lawad may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumo!

0: Ngayong aga Pilipinas, ngayong aga Western Visayas, ngayong aga siyudad at probinsya sang Iloilo. Aga pangalagad, ang Express Balita sa aga. Subong kitang Biyernes at sa 4 sa bulan sang Setyembre 2026. Nagsasubong kami niyong tagbalita, katropang Janzin Crisos.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Para sa itong mga headlines, mga nagapanguna ng mga balita lokal, DENR6, padayon ang pag-monitor sang hangin sa rehiyon.
1: Mga nagabatyag sang sintomang efekto sang haze, mahimo nga makapacheck-up sa wellness clinic sang Department of Health sa SM City.
0: Inadrying kopra gamit ang dabok ginalinan sang sunog sa tigbawan. Kalitan sang sunog naglabot sa 90,000 pesos.
1: Motorsiklong agin parking sa clamping zone, nakuha sang tag-iya, bisan pa nga may nakabutang clamp sa rim sang among guma sang motorsiklo.
0: Babae nakabulasok sa Imbornal sa porsyon sang festive walk sa barangay Q. Abeto, Manduriaw.
1: Taxi driver nagreklamo nga ginkat sang rescue vehicle nga may logo sang ICER sa distrito sang Haro.
0: Safety drill ginpatigayon sa The Great International School. Headlines sa Balita Nasyonal, MMDA General Manager Nicolas Torre III nakuhaan sang video nga naggamit sang Toyota Fortuner nga may sala nga plaka sa EDSA busway.
1: Pagod na pagod, statement ni Senator Zubiri viral sa social media. Senador ginklaro ang iya buot silingon.
0: Kopya sang financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nakuha na sang prosecution panel.
1: Confidential funds ang presidente may proper documentation kag resibo sunod sa kay-attorney Claire Castro.
0: Ratings ang Senado nagnubo samtang may pagtaas naman sa House of Representatives base sa Octa Survey.
1: Attorney Michael Pua, ginpasalamatan si Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution sa patas ng direct examination sa 21 adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Office of the Vice President wala sang confidential funds sa proposed 2027 budget.
1: Vice President Duterte nagbisita sa embahada sang People's Republic of China sa Makati City.
0: Commission on Audit nagpadigayon sang fraud audit sa ginabanta 50 ka mga flood control projects.
1: Jinggoy Estrada nag-enter sang not guilty plea sa kaso nga graft kag plunder.
0: Masobra 93,000 ka mga public school personnel makuha sang salary upgrades.
1: Department of Foreign Affairs nagkasumiter na sang 39 ka mga diplomatic protests batok sa China sang karong tuig.
0: Headlines sa Balita Internasyonal, duwa ka mga Filipino seafarers patay sa Strait of Hormuz.
1: 1.4 million ka mga Indonesian students nag-shift sa remote learning bangod sa wildfire haze.
0: Sa Balita Entertainment, Alex Gonzaga gin-reveal ang itsura sang iya baby boy.
1: Kag sa sports naman, AJ Obiena nakuha ang silver medal sa Domspingen Wessel International.
0: Kag sa ito nga extra wow balita, lalaki sa Amerika nagbalanse sang 254 ka mga toilet paper sa iyang ulo.

0: sa isa 15 oras sa XFM. At sa pagdetalye na sa itong mga nagapanguna ng mga balita, una kita sa balita lokal. Padayon ang pag-monitor sa Department of Environment and Natural Resources o kung DNR Environmental Management Bureau 6 as of 5 p.m. September 3, unhealthy for sensitive groups ang hangin nga na-record sa ahensya sa Garden of Love Monitoring Station sa Barangay Nabitasan, La Paz. Kinabisuhan ng mga individual, lakip na ang mga kabataan, tigulang, nagabusong, persons with existing respiratory o kung may heart conditions sa paglikaw sa pagwa sa ilapuloyan o kung i-reduce ang ila exposure sa outdoor air o kung posible. Kung naibaluan nga posible apektado sa sunog, ang nagluntad sa Indonesia ang haze nga ma-experiensyahan sa ibang parte sa Pilipinas.
1: Mahimo nga magka-check up ang mga nagabatyag sang sintomas ang haze sa wellness clinic sa Department of Health sa SM City. Inaang ginanunsyo ni Dr. Pauline Istosani, ang Assistant Regional Director sa ahensya sa programa nga kapihan sa PIA Western Visayas sa Setyembre. Maka-avail ang publiko sang libre nga laboratory. Inaabisuhan man ang mapumuli nga magsuksok sang N95 nga face mask apang kun wala mahimo nga dublihon lang ang ginasuksok sini nga surgical mask. Nagpanawagan man si Histosani sa publiko nga i-monitoring air quality nga ginapahibalo sang Environmental Management Bureau sang DENR.
2: Kami ng land check. Aware man kita nga last 2 days ago Monday, so ano kasi mo Thursday, so August 27 exacto sa Philippines. May, it's because of the forest fire, massive no, forest fire sa ano to na area sa Indonesia. So Kalimantan, yes. So it's because of the southwest, no, subong monsoon or habagat, so affected certain parts of the Philippines. Some haze, no, so medyo may particularly for Western Visayas, so may mga ginmention ang UST pag-asa. And of course, yung na-affected na ang iba na areas dun sa Western Visayas. So that's why through the PNR or the and PNB, no, ang Environment Management Bureau, nag-conduct sila sa assessment ng air quality.
1: Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Pauline Istosani, ang Assistant Regional Director sa Department of Health.
0: Alas 6:18 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal. Totally damaged ang balay na ginapanag-iyahan ni Felix Campbell sa Barangay Kanabuan, Tigbawan. Tungod sa sunog na nagluntad Miyerkules ang gabi, Setyembre 2, sunog kay Elmo Sancho, arson investigation sa Tigbawan Bureau of Fire Protection o kung BFP. Naghalin ang kalayo sa ginadry ng kopra gamit ang dabok sa sulod sa balay. Sa diin, wala matalupang dan sa tag-iya nga nagtagas na ang mantika halin sa kopra kag nagdako ang kalayo. Kuman sa light materials, rason nga madasig ang paglaptas ang kalayo. Wala sang report nga napilasan sa sunog. Labot sa 90,000 pesos ang kahalitan sang sunog.
1: Lasa 6:19 na ang atong oras. Sa iban pa nga mga balita lokal, nakuha pa sang tagiya sang motorsiklo bisan pa nga nakaklamp na sa kilid sang karsada sa Barangay Kabugaw Sur Pabia kahapon sang aga. Makita sa Laragua o kun sa Laraguay nga nabilin ang panguna nga rim kag guma sang motorsiklo nga nakaklamp. Nabaloan nga hugot nga ginapatuman sang Pabia LGU ang Municipal Ordinance number 2026-05 bukon wheel clamping ordinance. Base naman sa ordinance, 500 pesos ang multa sa mga driver ang tricycle, motorsiklo, e-bike kag tricycad, 1,000 pesos naman para sa four-wheeled vehicle kag 2,005 pesos naman para sa mga big trucks o kung mga six-wheeled vehicle. It's
0: sa is 20 oras sa XFM. Ining oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang nanasidik nga vitamin C. Sa dugang mga balita lokal, nagbanog ang wala nga paa kag nakaagom sang bagras. Ang babae matapos nakabulasot sa Imbornal sa porsyon sang festive walk sa Barangay Q Abeto, Mandurriao sa nagligan niya Lunes sang gabi, Agosto 31. Tungod nga madulom ang lugar, wala matalupangdan sang babae ang gubaon nga taklob sang Imbornal. Naglaong mga tagreklamo nga matalupangdan sang syudad o kun sang DPWH agud wala na sang maaksidente sa mga lugar.
1: Sa iban pang mga balita lokal, nagsaka sa XFM Iloilo si John Chris Caripiano, ang driver sang UODTC taxi matapos ginkat sang driver sang rescue vehicle na may logo sang ICER sa Lopezina Street, distrito sang Haro, kahapon sang aga. Sunod sa kay Caripiano nga nagasunda na yung taxi nga iaginamaniho kag rescue vehicle nga pickup halin sa Tabuk Suba, padulong sa Haro Plaza, apang sang nakalabutini sa tubang sang Shell gasoline station sa Lopezina, nagsignal siya nga magpaliko sa Santa Isabel Street, agud nga magdulong kuntani sang pasahero sa among barangay o kung barangay kwartero. Tungod may nagapundo nga salakyan anti sa palikuan, nag-overtake ang taxi apang gulpi lang nga nagpamusina kag naglusot ang rescue vehicle nga pick up kag nagbalabag. Nagkonfrontahan pa si Caripiano kag ang driver sang rescue vehicle tungod sa nasambit nga insidente. Wala man sa napilasan o kung damage ang taxi nga ginaman niyo ni Caripiano apang tuman ang kakulba nga nabatsigan sang iya nga pasahero. Ginpalabot na sang XFM Iloilo kay CDRRMO Head Donna Magno ang reklamo sang taxi driver. Bukas ang XFM Iloilo sa pagkuha sang salat sang driver sang rescue vehicle angot sa nasambit niya insidente.
3: Nakita na ito, no? Ano kitang matabo kay na, sir? Pwede mo ma-plaster sa ito ng matagpalamate?
4: Actually, sir, ang ining natabo, kung sa kan lang, wala man kami magbungguan na igid. Pero gusto ko lang ipaabot sa tanan, kag sa palamati, na kung hindi ko ni siya pag-reklamo, base kung damo pang iyang mahalitan. Kay ang amon nga direksyon nga duwa, pariyo pakadto sa Haro Plaza.
3: Halin. Okay, by the way, diin ang din ikaw halin?
4: Diri ko halin, sir, sa Tabuk Suba.
3: Tabuk Suba, okay. So, direksyon mo, pakadto Haro Plaza?
4: Haro Plaza, sir. Okay. Tapos, ma-right turn kami sa kwartiro sa may Petron. Ang natabo sa olda sang medikos sang una, may nag-a-park. Isa kasarakyan. Naka-signal light. So, paglampuwas ko sa naka-park, nag-amat-amat ako right turn. Nga

0: salakyan, ang pika, pamunangin picturean ko nga may ngalan nga Riskyo.
1: Oo.
0: Pagbakantis ang buli ko sa gin-ubirtikain ko nga nag-stop nga sarakyan, gulpi lang siya nag-ubirtik sa right side ko. Pag-ubirtik niya, kay nakapurma na ako nga maliko sa right turn, ginserbatuhan niya ako todo, kag nagbalik ako sa tunga, kay ara na siya.
1: Mm-hmm.
0: So pagbalik ko sa tunga, dito niya ako dayon, gin-intentional nga, ginbalabagan, gin kanan niya gid nga pabunggo pabunggo gid siya sa akon.
1: Totally lang sir, no?
2: Ang kabahin sang pagpahag ni Chris Caripiano, driver sa UODTC taxi.
3: Alas 6:24 oras sa XFM sa kadapusan nga balita lokal. Nagpatigayon sang safety drill ang The Great International School Incorporated hapon sang hapon, Setyembre 3. Kabayan ini sang lihok agud mahatagan sang ideya ang mga estudyante kag manunudlo kung ano ang dapat himuon in kaso may matabo nga shooting incident sa eskwelahan. Sa drill, una nga nagsulod ang active shooter sa gate kag ginsakit ang security guard. Sunod ini nga nagwaras kag ginpangbuksan ang pertahan sang classrooms. Tawag sa 911 ang school principal kag madasig nga nagresponde ang mga katapos ang kapulisan. Ginpakita man sa drill kung paano nga safe nga gin-evacuate ang mga estudyante pagkatapos ang shooting incident. Observe sa drill ang Iloilo City Police Station 3 sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Mary Grace Villanueva. Alas 6:25 oras sa XFM. Balita lokal ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Para sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit niya mga mata, magtumar sang Vision X Plus. As mabuti ka sa inyong mga lugar o bakalman sa Yasu Health Wellness Center. Alas 6:26 oras sa XFM. Sa karon, sayo naman kita sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. National News. Nakuhaan sang video si MMDA General Manager Nicolas Story III nga nag-agi sa EDSA busway gamit ang Toyota Fortuner nga sala ang plaka. Ginaakon ito rin nga siya ang naggamit sang MMDA patrol vehicle kag naka-official duty sang among tion. Posa rin ginamonitor sini ang sitwasyon sang trapiko angod sa road works sa EDSA Guadalupe Bridge. Apang sunod sa Land Transportation Office o kun LTO, hindi exempted sa mga patakaran sang EDSA busway ang mga government vehicles. Sa pag-imbisigar sang LTO, natukiban nga ang plaka nga gingamit sa Fortuner ang para sa lain nga salakyan sang MMDA. In custody sang LTO ang salakyan kag gimanduan ang MMDA nga magsumiter sang rehistro, official receipt kag iban pang kinahanglan nga mga dokumento.
2: Dugang mga balita nasyonal, ginklaro naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga ang nangin statement sini angot sa pagkakapoy sa trabaho sa Senado ang nagatumod sa iya kondisyon sang tiun nga kinanglan nga idungan ang legislative work, budget hearings kag ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak sini, nagsiling man si Zubiri nga ilaman gihapon nga himuon ang trabaho bilang senador kag impeachment court judges. Dugang pa sini nga kung kinanglan nila nga magtrabaho 24/7, magasunod man ini. Nebuloan nga ginatala kay Manny Zubiri sa presscon ang posibilidad nga questionon sang pila ka mga senador ang 16 vote threshold para sa conviction sa impeachment trial. Nagapangabay ang senador sa publiko sang pag-intsende sa mga pag-leave ni Senator Loren Ligarda nga nagapabulong sa iban nga pungsod bangod kuno sang seryoso nga lung illness.
4: Nasabi niya na pagod na pagod.
5: Ano ang problema ko? I'm very candid, di ba? Yeah, kasi ako, I'm very candid. So I just tell them how I feel. Kaya naiipit ako minsan.
4: So you're not complaining, sir. You're just being honest.
5: I'm being honest. It doesn't matter kung pagod na pagod ako. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang senador at impeachment court judges. If we have to work 24/7, gagawin namin 24/7. So, binanggit ko lang yung aking present condition at that time. Kasi nga, ang napakahirap i-juggle lahat ng tatlong napakahalagang tatlong mahalagang activities ng Senate. It's the first time, huh? Gentlemen, ladies, it is the first time na nangyari na nagkaroon ng impeachment, budget hearing, at legislative. Yung legislative at impeachment pwede. First time nagkasasabay ang budget.
2: Kabayan siyang kapayag ni Senate Majority Leader Mig Subiri.
3: Samtang nakuha sa prosecution panel ang kopya sa bank tax records ni Vice President Sara Duterte, sang iabana nga si Attorney Man Scarpio kag sang ilang negosyo. Sunod kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, inapreparar na sang prosecution team ang pagpresentar sang ebidensya sa Article of Impeachment sa ginaligar Unexplained Wealth. Hulyo 30 sang nabaton sang Senate Impeachment Court ang financial kag tax records sang mag-asawa. Kailari-release ang clerk of court ang dokumento sa magtimbang partido kung makompleto ang inventory at kung matapos ang presiding officer ang in-camera review para sa AMLAC.
2: Nasa 6:29 na ang atong oras, iningabayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. May proper documentation kag suportado sang resibo ang confidential funds ni President Ferdinand Marcos Jr. sunod sa kay Palas Press Officer Claire Castro. Naibaluan nga ang proposed confidential funds sang presidente para sa masunod nga tuig ang magalabot sa 4.56 billion pesos. Pakigbato ni Castro nga kun mag-report ang opisina sang presidente angot sa confidential funds, bulto-bulto ang dokumento kag wala nagagamit sang resibo nga mahimo mangin questionable. Dugang pa ni Castro nga mahapos ma-testify sang opisina sang presidente ang ginagamitan sang pundo. Sang damlag lang nagpabutyag si Executive Secretary Ralph Recto nga ang confidential and intelligent funds nga ginaayo sang presidente ang ginablabanta sa 45% sang iya proposed 10.15 billion pesos nga budget para sa masunod nga tuig.
3: Sa 6:31 oras sa XFM, sa dugang ang mga balita nasyonal, nagnubo ang public trust kag satisfaction rating sang Senado sa ikaduhang quarter sang 2026 base sa Octa Survey, samtang may pagtaas ng record sa House of Representatives. Sa data, halin sa 44% nga nabalhag sang Senado sa first quarter, ini ang nagnubo sa 41% sa ikaduhang quarter. Ang distrust nga nakuha sang Senado halin sa 24%, nagsaka sa 27%. Sa pihak sang pagnubo sa rating, ang public opinion sang Senado nationwide ang nagapabilin nga mixed. Ang House of Representatives ang naka-record sang pagtaas sa ratings. Halin sa 36% nga na-record sa first quarter, ini ang nangin na 38%. Ang satisfaction rating naman sang among chamber ang nagsaka halin sa 35%, nagnangin na 37%. Ang survey ang ginparigayon sang Hulyo 4, tub-tub 11, paagi sa face-to-face interviews sang 1,200 ka mga respondents nga nag-edad 18 anyos pataas.
2: Pasalamatan ni Attorney Michael Pua sang defense, Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution sa patas nga direct examination sa ika-21 adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Si Pua ang hostile witness sa among trial sa diin ginatalakay ang angot sa liquidation report sang 112.5 million pesos nga confidential funds sang Department of Education sa tiun nga si Duterte pa ang sekretarya sang among ahensya. Para sa kay Pua nga nangin peaceful ang isining pagtistigo kag nalipay siya sa resulta. Ang anuman nga nagluntad sa trial, normal lamang nga mga butang. Dugang pa ni Attorney Mike Pua nga mataas ang yasining respeto sa kay Tolosa kag maayo nga ini ang nagapatigayon sang direct examination sa iya. Ginpayag naman ni Tolosa nga ila lang tanan ginahimo ang ilang trabaho kag wala sila nagainaway personal. Diskusyon ang ila ginahimo kag hindi contentious.
3: Wala sang confidential funds ang Office of the Vice President sa proposed 2027 budget. Sino kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. Ginpahayag ni Alvarez nga nagadepende sa presidente kung iahatagan ng vice presidente bangon wala sang request ng OVP. Ang proposed budget ng OVP para sa masunod nga tuig ang 785 million pesos sa pagsuporta sang nagapaday nga delivery sang assistance kag services sa mga benepisyaryo sa bug-os nga pungsod. Ini ang 11.7% nga mas manubo kumpara sa 889.236 million pesos nga appropriated budget sa fiscal year 2026. Ang rekomendasyon nga balor sang OVP ang naga-consist sang 220.232 million pesos para sa personnel services, 561.6 million pesos para sa maintenance kag iban pang operating expenses, kag 3.3 million pesos para sa retirement and life insurance premium sang OVP plantilla personnel. Lakip man sa proposed budget, amo ang nagkalainlain nga programa sang OVP.
2: Nagbisita naman sa embahada sa People's Republic of China si Vice President Sara Duterte. Iniagod nga magpalabot sang iya sininga pagpakigunong sa kamatayon ni ani Chinese Premier nga si Zhu Rongji sang nagligad nga Agosto 12. Para sa kay Duterte nga importante ang naging papel ni Zhu Rongji.

0: mga balita nasyonal, nagpadigayo ng Commission on Audit o CONCOAS ang fraud audits sa ginabanta 50 ka mga flood control projects, samtang nagpadayon ang investigasyon sa giniligayang irregularities sa government infrastructure projects sa din ang ginatutukan amo ang Bulacan. Sunod kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsugod ang fraud audits sa nasambit nga lugar. Bangod ini ang may pinakadako nga share sa flood control sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Nag-issue na ang commission sang notices of disallowance base sa conclusions sa pila ka mga fraud audits. Ginsumiter man sang COA ang audit findings sa Independent Commission for Infrastructure o kung ICI.
1: Nag-enter sang not guilty plea si Senator Jinggo Estrada sa kaso nga graft kag plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Sa mga kaso ang may kangtanan sa ginaligan nga kickback scheme sa flood control projects. Ginaligar man nga siya ang nakabaton sang 573.75 million pesos nga kickbacks paagi naman sa manipulation kag rigging process gikan sa budget sang flood control. Sa karon na detain si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kag ginsuspend ini sa iya trabaho bilang senador.
0: Alas 6:37 oras sa XFM sa dugang mga balita nasyonal. Makakuha sang salary upgrade ang masobra 93,000 ka mga public school personnel pagi sa dugang 8.68 billion pesos ang pondo suno sa Department of Budget and Management kung DBM. Imbahayag sang DBM nga ang additional nga fund release ang magabankroll sa salary differentials sang 93,344 ka mga qualified DepEd personnel nga ang posisyon kung ang mga oposisyon ang gin-reclassify sa idalom sa Expanded Career Progression o kung ECP system. Sa dugang 8.68 billion pesos nga pondo ang mag-cover sa fiscal year 2025 kag 2026 yung implementation requirements para sa mga personnel nga may issued notices of organization, staffing and compensation action kag appointments. Dugang sang ahensya nga luyag man sang administrasyon nga pasakaan ang pondo para sa career advancement sa mga manunudlo sa masunod nga tuig.
1: Nakasumiter naman ang Department of Foreign Affairs sa sang 39 ka mga diplomatic protest batok sa China karon nga tuig. Sa kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, nabuhina ng insidente sang pagpangaras katulad sang paggamit sang water cannon kag laser batok sa mga barko sang Pilipinas apang padayon gihapon nga ginamonitor sang ang presensya sa mga Chinese military vessels sa lugar. Ginpatag man ni Lazaro nga ang provisional arrangements sa tunga sang Pilipinas kag China angot sa ayong insyol. Nakabase sa information exchange kag wala sang ginbag-o sa posisyon sang Pilipinas sa idalom sang United Nations Convention of the Law of the Sea o kung UNCLOS kag ang 2016 arbitral award dugang pa ni Lazaro.
0: Alas 6:39 oras sa XFM. Balita in ng balita national ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa kag may soya powder. Healthy nga coffee sa mga coffee lovers. Santon Plus Coffee Mix. Hormonal imbalances, bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix. Imo sang Yeso Health Incorporated FDA approved. Kaubakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. Kagpara naman sa itong mga balita international, patay ang duwa ka mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz bangon sa security incident sunod sa shipping company nga Bari. Ginapahayag sa ginapahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga may nagluntad nga pagpang-atake sa barko sa diin ini ang nag-igo o naigo sang unknown projectiles samtang nag-traverse sa strait. May this is sa east ka mga Filipino seafarers ang barko sang nasunog matapos nga naigo sang projectiles. Gin-ground ang barko sa coast sang Oman kung sa diin nagpanaog ang iban

0: Ng mga sakay sini, lakip na ang duwa ka mga napatay. Gina-arrange na ang repatriation sang 14 ka mga Filipinos. Nagapangako ang DMW kagpari sa pagsuporta sang pamilya nga apektado sang insidente kag magakooperar sa mga otoridad. Nagapabilin sa red alert ang Strait of Hormuz nga naga-indicate nga ini ang high risk zone.
1: Lab 6:40 na ang atong oras. Sini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nag-shift naman sa online learning ang 1.4 million ka mga Indonesian students bangod naman sa poor air quality tugas ang forest kag land fires. Nagikan ini sa 12,874 ka mga eskwelahan sa anum ka mga probinsya sunod sa Education Ministry official. Tubtob September 4 ang remote learning kag padayon nga i-monitor ang sitwasyon sa masunod nga tatlo ka adlaw base sa Air Pollution Standard Index. In kaso nga maglapaw sa 200 ang index, magapabilin nga suspendido ang face-to-face classes. Base sa data sang Forestry Ministry, 73,310 ka hektarya sa anum ka mga priority provinces ang nasunog.
0: Alas 6:42 oras sa XFM. Mga balita international ang nadulong sa inyo sang Premium D3. May virgin coconut oil, may malunggay oil kag vitamin D3. Sa mas mabaskog kag protektado nga ikaayong lawas, Premium D3 mga katropa. Siya isubo nga usong ubo sipon hilanat kag trangkaso. May agad gimana kita nga proteksyon sang Premium D3. May virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Imo sang Yes to Health Incorporated FDA approved. Kaya bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yes to Health Wellness Center. Entertainment News. Kagpare naman sa itong balita sa entertainment, Alex Gonzaga gin-reveal ang itsura sang iya baby boy. May detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
2: Gin-reveal ni Alex Gonzaga kagbana nga si Mikey Morada ang itsura sang ila baby boy paagi sa pag-post ang video sa social media accounts ng aktres. Now there are three of us with our very own little baby boy ang caption ni Alex sa iyang post. Kunay baluan nga lubos ang pagpasalamat sang duha sa dako nga grasya nga ginatag sa ila sang Ginoo matapos nga tatlo ka beses nga nahulugan ang aktres. Agosto subo nga tuig sang nagbata ang aktres sa St. Luke's Medical Center. Si Alex kag Mikey ang nangin engage ang 2020 kag nagpakasal sang 2021. Naibaluan nga si Mikey ang Vice Mayor sang Lipa, Batangas matapos nga nagdaog sa 2025 midterm elections. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sumado, XFM News.
1: Kakaroon sa ato nagkapangunang balita sa sports, nakuha ni Pinoy Paul Volter E.J. Ubiena ang silver medal sa 2026 Dampfsprinten Wrestel International sa Germany. Na-clear ni Ubiena ang 5.75 meters sagod niya makuha ang ikaduhang presto halin sa walutanan ka mga nagpasakop. Nakuha ni Robin Imig sang France ang gold medal, samtang bronze medalist naman ang pambato sang Estados Unidos nga si Cole Walls. Matandaan niya nakuha ni Ubiena ang gold medal sa Istaf Berlin sa Germany. Ginakos ang Pinoy Paul Volter nga hindi mahapos sa iya ang asod-asod nga kompetisyon. Naibaluan nga ang Dampfsprinten Wrestel International ang iya ika-anom nga kompetisyon sa sulod sang 14 dias. Samtang na-qualify na sa Vienna sa 2027 World Athletics Championship sa Beijing, China. Nagapreparar naman ini nga magpasakop sa Asian Games sa din tuyo ni Vienna nga madipinsahan ang iya nga titulo.
0: Alas 6:44 oras sa XFM ang balita sa hinampang ang idulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. May makakaglavo was ka kay baskog ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ang panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Balik ang intimacy sa itong anayon ni misis or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center.
3: Extra, wow! Balita!
0: Kagpare naman sa itong nga Extra Wow Balita, liwat nga kinpamatud-an sa American record breaker nga si David Rush nga bisan sa simple nga toilet paper makahimo ka sa nga world record. Nagset sang panibag-ong world record si Rush matapos nga ginbalanse ang 254 ka mga rolyo sang toilet paper sa iyang ulo. Hindi na bag-o kay Rush ang pagset sa mga world record bangod sa subong may masobra 200 na ini ka mga world record titles. 2021 sang una nga naset ni Rush ang record sa pagbalanse sang toilet paper sa ulo. Naglab-o sa 101 ka mga rolls sang iya nabalanse apang gilayon ini nga na-break. Giniliwat niya ini sang Mayo 2025 kag nabalanse ang 195 ka mga rolyo sang toilet paper. Oktubre 2025 sang gindungangan niya ang numero sang toilet papers kag madinalag-on niya nabalanse ang 254 ka mga rolyo. Nagamit si Rush sang cardboard ukon karton kag inhimo nga divider agud indi magkarahulog ang mga toilet paper sa iya ulo. Kinahanglan niya ibalanse ni Rush sa iya ulo ang mga toilet paper sa sulod sang 30 segundos. Ug mahimo ini nga world record. Naglabot sa 1 minute kag 12 seconds ang pagbalanse ni Rush sang 254 ka mga rolyo sang toilet paper sa iya ulo. Sa ulihi nakuha ni Rush ang official world record nga most toilet paper rolls balance on the head.
1: Ano na niya sa kilala ko? Sampo-sampo ngayong may kaldo pa.
0: Pila ka...
1: Ang apulo lang ito, pero delikado kung magtilwa. Papasok.
0: Amo na yung may challenge, forget.
1: Amo na may challenge. Ini yung matipag lang, wa isang risgo eh.
0: Oo.
1: Pero kung nang yahong nga may unod nga kaldo,
0: kaldo?
1: Kung matipag, parasok, gidang guya mo. Probabilidad niya. May mga tao nga mga mahilig magbalansi, pinagi sa ila ulo eh. Oo. Yung mga taga mountain province, mahilig sila sang balabalansi, pero ang ginalukdo mga kaldero, anong gani na? Mga pugon.
0: Mm-hmm.
1: Ano gani na? Mga clay bla?
0: Mga clay nga, clay pot.
1: Oh, mga clay pot. Oo, amo na. Balansi-balansi man ha.
0: Mm-hmm. Eh daw, kaya ni Guru Katulpang dyan, Ray.
1: Actually, mag-an mo lang ni.
0: Oo, 254. Misan mag-255 lang, oh. Break mo ng record.
1: Pero toilet paper siya mo, mag-an
0: lang. Oo, oh, mag-an lang. Misan ano na lang record, no?
1: Basta record.
0: Ano ka lang, malista ka lang wala sa Guinness World Records. Record.
1: Diba no, ay naka-namo-namo ng record. Basta lang makarecord ah.
0: Mayara pa dugay-dugay ano ah.
1: Oo.
0: Hindi maginhawa sa dalawang tubig.
1: Oo, mayara mo na. Padugay-dugay sa banyo ah.
0: Ang Extra Wow Balita ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamins. Imo sang Yeswat Incorporated, FDA approved. O baka sa mabuti ka sa inyong mga lugar, bakal man sa Yeso Health Wellness Center. Nasa 8:49 oras sa XFM, maraming salamat mga katropa. Yung pagpamati. Patian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita sa Aga. Subong kita nga Biyernes. Thank God it's Friday, September 4, 2026. Mayong aga lang sa tunya mga katropa nga nagapamati sa Dikamay E3, sa May 3S E3, sa May Maymays Bukuhan, sa May Molo Kapihan, kay Cap Butch Florentine, of course kay Cap Ato Kim Singh, kag syempre kay Cap Ising Villanueva, ang Cap Ising sa Pancit Molo. Good morning. Of course, good morning man sa itong mga katropa nga nag-upload sa itong online, sa itong Facebook Live, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. sa mga OFWs, good morning. And of course, no, sa mga nag-comment kay Sir Reynaldo Abeto, have a blessed Friday. Good morning, katropang Janzen, katropang Sir Alvin. Good morning man, Sir Alvin. Kay Sir Reynaldo Abeto. And of course, kay Ma'am Mary Ricabar, good morning and happy Friday, Sir Alvin and Sir Janzen. Kag sa mga katropa, take care and stay safe and healthy, everyone. God bless you and your family. Okay, thank you so much good kay Ma'am Mary Ricabar. And of course, kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. And of course, kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Randy Santisa. Sa itong mga class members, kag sa itong mga XFM taxi patrollers, good morning and halong kita sa pagbiyahe sa buong aga, mga katropa. Standby lang sa masunod nga pagpangalaga sa Bullseye. Ang express balita sa aga, ang buhay ng redulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami inyong tagbalita, katropang Janzen Crisostomo,
1: katropang Alvin Dennis Tarabang, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, EXA

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Tosh!
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palawa. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong nasuging butika.
3: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Ano kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata? Take na ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy boost.

0: talaga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Marketing. Pabalik-baliklang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: O si Alex Nobilia sang Tanagan Miyagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Padayat ako bukas ah.
2: XFM.
3: Patroba mo.
4: Exciting.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dynamic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: mag-Santhrone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santhrone Plus Herbal Oil.
11: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhrone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ay, ito si Blan. Isa ka profesional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para derogaritso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Stage na ko!
1: XFM! Patropa mo!
0: Exciting!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
3: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zentron Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nomo. Duty ka gid nga fresh.
4: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Zentron Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malino na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: buksang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis lang sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang yun bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
6: Sister Pain.
9: Gary, sa

0: pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Sa doctor. Ibilik sa mga butika.
1: Diet na kabuwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito.

Orasa XFM 100.7 Ilo Ilo alas 7:31. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Ilo Ilo nagaparayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, ato sa ringa pagpalagad, September 4, 2026. Bullseye. The first Friday in the month of September. Ang pinakauna nga bulan nga nagatapos sa ber sa tagsa katuig. Amo ni nga bulan nga nagaumpisa na mga abyan ang may mabatian ka na nagatamyaw sa imo sang advanced Merry Christmas. Ang panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo nagagumguom ang iban sini nga kadulumon karon sa ato sa ringa palibot dalagi hapon sang haze sa nagapadayon sini nga sunog didto sa kabukiran iya sang Indonesia. That's why, ladies and gentlemen, may iban sini nga nagabatyag, ang iban sini nagakatulang tutunlan, nagaasgad ang tutunlan, ang iban sini may allergic reactions, ang iban sini nagalingin ang ulo, bangod mga abyan sang haze. So my latest kita dari karon advisory halin sa Department of Health. Kamusta nga to sa ring mga kauturan dariya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mamawukod dagit nga mga tagpalamati dariya sa siyudad, amo man sa bilog sini nga probinsya sa probinsya sang Guimaras and also sa provinces of Capiz, Aklan, Antique. Kalakip man ang mga kasyudaran kag kabanuhanan sa Negros Oriental kag Negros Occidental that comprises the Negros Island region. Nagapamati kamo diri sa XFM 100.7 MHz FM band sa inyo sa Rima Radio. Amo ni sang una ang frequency sang Z100. Sa gihapon, ako ang inyo sininga katrupa, katrupang Josil Banyas. Sa mga taxi patrollers, na kamusta nga ito sininga Friday morning, nintiendihan tang kutsit sa akin, karun sa hapon eh. Ang madamo nga pasayro, karun sa hapon. I don't know kung anong kapalaran, iya sang pretty boy gali nga salakyan kalinog bla to. Itong gin-issuehan showcase order and gin-suspend ang lisensya sa driver. Kay last trip sila, mga alas 9:40 sa gabi, sus nagapamuka ka tanaka pasayro. Kay nga, it's a weekend, inugpauli sa mga nagatrabaho dali sa siyudad, simanal ang pagpauli, lakip man ang mga estudyante, hingagaw pauli. Kay Sabado sina sang aga, laban-laban, bit-bit siya sina, labador kagpakang mang laba mo. That's why nga damo ang pasahero, mga last trip per migid, ha? Sa mga destinations nga malayo, bala, pariyos dari sa Central Iloilo. Ang Kalinog, ang Haniway, amo na may pinakauli sini nga last trip. Ang Pasay City, alas 9 hasta alas 9, media last trip sa Series Basda. Amo man ang Barotac Viejo, 9 to 9:30 ang last trip. Dari pagid sa may Southern Iloilo. Amo ning problema, ladies and gentlemen, up to now daw ay pagid ni masolusyonan sa ato sa mga local government units, daw kapabungol-bungol ang tanda. Why man masolusyonan pa ni sang LTO kag LTFRB? Ha? Ang pamangkot sini sino mahatag sa solusyon sini bay? Ay kun masakit lang akong tani, refer tas doktor. Galing kiti, it's all about transportation, no? Amo na nga ito sila nga pangabay sa mga natungdan sila nga mahinsa sa gobyerno. Find ways. Agod tong mahatagan solusyon ining problema naton kada weekend. Nga madamo sa mga pasahero, labi na gid kon last trip kay naghiling agaw pala uli. Kay ang last

lang. That's why, ladies and gentlemen, mga bagay ini that should be addressed. Hindi naton pagpabayan kiti at statement diri ang safety sa mga pasahero eh. Hindi lang sa pasahero, driver kag konduktor amo man. Makulimli mga ato sa nga klima ang ato nga panahon diri sa siyudad. Malamig-lamig na nga ato sa nga panahon, no? Kag nag-tulutaliti, ha? Manipis ang panaliti nga mabatyaganta live diri sa broadcast center sa XFM 100.7 Iloilo sa La 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba, Haro, Iloilo City. Sa mga nag-monitor sa aton, mga taxi patrollers, takamusta ninyo sa ring Friday morning? Gida, halunggit sa pagmaneho, ha? Kasi sa tanan sa ring mga taxi drivers, sa tanan yung mga jeepney drivers, modernized kag traditional, amuman sa mga vans and buses, ganang monitor diri sa aton, sa mga tricycle drivers and even tricycad. Kag sa mga OFWs ta, nga nag-monitor sa live streaming sang XFM, sa ato sa ring mga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wherever you are, good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagapanguna sa ning mga balita kag informasyon, dari sa ato sa ring pagparagad kagay na may fire call dari sa Lopisay na haro lang. Pero daw hindi gid man to dako kagay na eh. Daw nagtubok lang ang asobla. While isa sa mga pinaka ginaulik dan subong kang iban ka panghagad gid yakan tropang Jan Remo na makadtuta do sa no be sa Molilonis na malantaw tato sang multi-million peso nga yati. Ining yati nga nagdungka dira sa Molilonis around mga 40 meters long. Sa pagkadako sining nga classic yati, ladies and gentlemen, at tagiya sini daw German National, most likely businessman, happens to have a transaction siguro dari sa Iloilo, sa siyudad man o kun sa probinsya, most likely business, no? Or if not, basi nagbakasyon dari sa City of Love, dari sa aton sa Iloilo, kag sa palibot sini sang probinsya. Ibaloon ta nagkaroon basi kasakas katrupang Jansen Crisostomo bala. Kay way pagita kagig saka man si yati mo. May mga yati kita dari but not as big as this. May ara dira yacht club. Inang taytay bala malapos ikaw sa terminal dara sang fast craft. Halin ka dari sa aduana arsenal. Kung may taytay da nga bago. Sa puntay siya na on the left side kung magalin ka dari sa may aduana arsenal. Left side ya ang una mo gid masamputan nga dako nga building nga may ara da speedboats, may nakatago na ibandara sa sulod nga no mo yati. Pero hindi amonika dako ang yati nga pwede mo markilahan, mag island hopping ka mo, mag trip ka mo Iloilo Guimaras an palibot diri sa isla sang Panay. May ara kita dira, may mga negosyante kag may mga tag-iya sa yati nga nagaparki labi eh. Pero iniya ka pinasahi. May nakitaan man kita nga yati kung ikumpara naton dito iya sa mga Dubai area. Ordinaryo. Dito sa Marina de Bay sa Dubai, amo na lang may nagalubag sininga building. Makitaan mo dito ang ila sininga ginadakan nga area. Daw katulad sa nagpasil-pasil bla nalibutan sang building nga may ara lang outlet kaya pwede sila makagwa pagkadto iya sa dagat, pagkadto sa suba, pagkadto sa dagat. Ordinaryo lang ini. Nagabinungguan ay lang gani way maginasapak dito sang mga tagiya katropang diyan ray huipon sang hangin naga sinantikan ay lang maagasgasan ay ginasapak sa tagiya to ha. Kaya nga ang kalabanan ni mga tagiya mga milyonaryo kag bilyonaryo dinhi sa aton daw na maguhan kita. Tawag nila sila doon na muhaw-muhaw kita. Daw na manul-manul kita. Bangod man, ladies and gentlemen, sa ato sila nga pangabuhi. Kag aton sila nga sitwasyon bala diri sa Pilipinas. Very few ang maka-afford nga makabakal sang yati. As big as this. Pila man lang ang maka-afford sila. Man ang mga millionaire, multi-millionaires, ang mga billionaires, kag mga trillionaires. Pila man lang din ang trillionaryo katropang Jan Ray. Among them,

0: Ang tagiya sa more power eh, si Enrique Rason, ang ikaduhang trilyonaryo na si Manny Villar. They can afford, pero daw ay hilig. Ha? They can afford to buy this. Makaya nila ni Baklon, galing kiti, why hilig, depende man na sa hilig sa tao eh. Munang ginambal, gani nga daw, taong parang galit sa pera, no? For example, may mga big time yas, iban nga mga pungsod, nga may ara sila yasang mga private plane mo. Tidari sa aton, may mga nagapanagiyaman sang mga private nga mga aeroplano, mga tag 11-seater, 9-seater, nga mga private jet, ha, dari sa aton. Isa dari dako nga negosyante taga Iloilo City in Iloilo Province. Ha? Dumdumanta si Congresswoman Janet Garin, iya sa pamilya niya. May 11-seater man siya nga, no mo, jet o kon private plane. Iya sa pamilya yan na. And ang isa dari daw ginaparagyan ni 4th District Congressman Ferdinand Ferds Biron. Ti sila lang ni maka-afford katropan dyan, right? Ladies and gentlemen. Ting aton si Niguro, bisan sa alise ng guro, ba sinitaksarang niya magbakal? That's why nga daw na maguhan kita sining yati nga nag-duck dira iya sa Moliloni area. Ang ala ni si Nyuta. Ha? Mailang kay may N pa ba? Kung YN, yutagin mo. Ibalon na karon sa kay katropang Jansen na Krisostomo. Dari sa ito sining pagparayad. Hopefully we can have a glimpse kung anong ara sa sulod bala. Anong plastada dito? How comfortable kag daw ano ka marangya ang sitwasyon sa sulod? You know, kung mag-amoni, ginagamit sa mga cruise, ginagamit bala mga pag-travel country to country, may hiligdaan na to sa sulod. Ang hiligdaan niya sina social panasang sa kwarto sa mga hotels. Kompleto man na may lulutuan ka man da. Ha? Sa sulod mismo, may bar dra. Ha? Sa amon ni kadako, nga klase kayati, nga makita na ton sa ato sa nga screen, sa ato sa nga pagpangalagad. Pero may flag. It's a Philippine flag na nagakabit. Sa ano abi, sa barko, mabalaan mo kung sa diin na rehistro ang barko. Yati man da, or anything na nag-sail, nagalayag outside of the Philippines, mga international ang biyahe niya. Mabalaan mo ina kung ano ang bandera nga nagawagayway. Ang mga bandera sa pungsod nga nagawagayway. Kung isa damo ang bandera, pero ang pinaka-notable kag prominent dira, ang bandera kung sa diin siya narehistro. Ha? Dari ang isa ka makita naton, dari bandera sa Pilipinas mo. Aragid bla sa pinaka-ibabaw nga parte niya. Pero may isa dari ka bandera sa nabuli nga parte. Wede no kung iya sa ano ni nga country nga bandera. Ha? Dira mo na mabalaan. Ha? Ang iban sining tanan niya mga pungsod niya may biyahe sila. Gina-raise nila ng bandera or banderitas. Ah, gagmay nga mga bandera para may baluan kung ano biyahe nila, diin na-registro ini ang vessel, kagkundiin ang mga ruta niya. Dari karon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na bull's eye. Ti hanggang tingin ka na lang. Ha? Sino ganin na may kanta nga hanggang tingin ka na lang? Si Manilyn Reynes o kung sino ng ano ganin? Singer sina? Ti hanggang tingin lang kita appreciate. Amo na importante kung masanag mata mo ma-appreciate mo. Ha? Ang yati nga ara da karon nakadungka sa ato sa ring Moliloni area. And kinanglan mo na Vision X Plus para makitaan mo giblang beauty, ha? So, dari karon ha, may report si katropang Jansen Crisostomo. Pero pariyos ka na yung Ma'am Hermite, nga Arab Lada sa abroad. Pariyos sabi sa mga kay Ma'am Lucille Capio, pariyos din sila sa Hong Kong mo. Ha? Ordinaryo laning yati dito katropang Jan Ray. Kay mga manggaranon, iya mga... Ang mga manggaranon, to grabe, gidya. Manggaranon, gidya. Ha? Pero hindi sila kaluksuryos gid bala pareos dari nga pareos sa mga contractors ta bala sa flood control nga tag 40 kabilog ang luxury vehicles, di ba? Ang ila didto nang makapa wow kagid ti makapawaw man ini sa kadamo, ha? Sa maluxury vehicles. Galing kiti kontraktor kaya, kinanglan mo gidman magdamo kasang salakyan, kay kon kadtuan kada karon sang a group of congressmen, a group of senators, a group of national leaders, laban-laban sina sa imo makuha sa salakyan. We don't know kung may bayad, may na, kung libre, pero laban-laban guro, libre. Pero ito yung mga manggaranon, yes, iban yung mga pungsod, manggaranon na sin manggaranon. Could you imagine that if this costs mga tagpila ka million of dollars, i-multiply mo na by 60? Ohoy, ah. Sobra na gali si sentang dollar subong. Amo na pagnubo isang ekonomiya sa Pilipinas. Ha? Daw, si sintay uno, kagi si sintay uno pesos per dollar sang tinalikdan sini nga si mana mo. Ti ganubo, ganubo, value sa ato sini nga pesos. Kung magpaubra ka sini, siguro kulang, gurong tunga mos billion sini ay. Ha? Half billion pesos mo guro kulang. Depende sa amenities niya, no? Nga ara sa sulod balasang yate. Ara si Katropang Jansen, na bebe, bebe. To lighten our morning, ari si Katropang Jansen Krisostomo. Lisensya ka bida Katropang Jansen, kung mo pwede kasaka, matanaw lang big kami sa sulod kun mo. Doon na buki, buki, tamon na manol, manol, tamon ka yate. Ha? Si Katropang Jansen naka-standby si Matanaon live dito iya sa Molilone area. Check tabi si Katropang Jansen si Matanaon. Katropang Jansen, wow ha?
1: Wow gid Katropang Chosil ang isa sa itong mga reaction subong nga makita natin diri lang gid sa itong tubang ang ining San Lorenzo Yuta nga super yacht Katropang Josie. Pila ka adlaw na ini nga nakadungka no diri sa lugar diri sa Molilone. Fronting ni siya Katropang Josie. Kita naton ang Roro nga nagabiyahe going to Guimaras and vice versa sa tabok kay lang gid ni Katropang Josie no. Before ang ano ni ang or malapit diri sa may dungkaan man sang fiber boats sang Guimaras sa Katropang Josil.
0: So di ini naka da Katropang Jansen diri sa hilira sang Iloilo Freedom Grandstand or dito sa tabok sa Lapus area.
1: Diri sa may Freedom Grandstand Katropang Josil lapit ni sa mga dungkaan man sang mga barko sang ano no sang
0: iya sa una da sang Jan Bilacson Colleges Foundation nga barko sa ulunan lang gid sang Iloilo Freedom Grandstand dira na dampi Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Jose, diri lapit sa mga barko sang Philippine Coast Guard.
0: Oo.
1: Diri na di nakadock as of now Katropang Jose. Matanda na ton daw almost a week na ni nga nakadungka diri sa area kag based on information daw ang ila sining ang ilang purpose kun nga nagkatuturi sa para mag magbakal sang mga supplies Katropang Josil as well as ang mga ano bala mga ang ilang gasolina o puto na ginagamiton.
0: Bali nag side trip lang diri sa Iloilo Katropang Jansen.
1: Yes.
0: Okay. Pero this is a foreign registered vessel Katropang Jansen even though may Philippine flag nga no tabola ara sa ibabaw. Pero da may isa pagid ka flag nga ara da sa buli niya dampi.
1: Oo. Hello. Based on information daw Dutch nga national
0: ang tag-iya.
1: Tag-iya sini. Dako nga businessman no. Very wealthy manggaranon nga businessman ang tag-iya sini Katropang Josil.
0: Pila ka level na Katropang Jansen? Duha, tatlo ka level?
1: Oo, do makita naton diri. Daw siguro daw apat kay may ano pa sa dalom pag ini siya Katropang Josil.
0: Oo. Eh. Oh.
1: Apat ni siya ka floor including na ang iya sini nga daw rooftop or ang pinakababaw yung dala ka Katropang Josil sa ining super yacht. So makita natin diri na may flag sa Pilipinas sa pinakaibabaw git no sang ining super yacht kag may flag pa din siya sa may buli nga portion ka Katropang Josil. Based on information nagalaba ni siya sang 144 feet on 44 meters sa mga Brazil. At may bilini siya nga 24.1 million dollars o kung lapit 2 billion pesos ni.
0: Ate, ko ganito nga lang sa billion, 2 ka billion ang biliya galisin ni Katropang Jansen. Oh. Ate, kung magamon ni gali, why problema sa kwarta galing tao? Problema is ni, kung paano gastoon kwarta ya Katropang Jansen?
1: Oo, oh, yes, Katropang Jansen. Kag ang mga kruya sini.
0: Yati ya palang sobra na sa budget sa Office of the President mo, suru sobra lang 10 bilyones ang Katropang Jansen, 2 billion no, biliya?
1: Yes,
0: 2 billion.
1: Almost 2 billion pesos.
0: Ang okay.
1: Ang bilis sini Katropang Jansen. Na siguro daw ano ya palang ni mga ang mga kagamitan niya bala, mga features sa sini. Kaya daw modern style na siya eh.
0: Na,
1: tasis ang super yacht. That's why nga daw, ano na niya siguro, daw sailing hotel na ni matawag natin. Doon nag-alayag na hotel. Ang iyasin niya mga features. Kay based sa information, asyam ni ka mga kwarto. Ang
0: pila? 9 rooms?
1: Oo, 9 rooms.
0: Grabe ha?
1: Oh, 9 ka mga areas sa Katropang Jusil.
0: Kung mag 9 rooms, Katropang Jansen, dako-dako nga pagkabalay ni kon himuon mo balay ba?
1: Oo, do kun tanawa natin yung tumulong siguro mga duwagit ka balay pwede maputang sa iningayate nga alwi subong Katropang Jusil.
0: So, pero may nagabantay na da Katropang Jansen mo. Kaya dapat bantayan gid man ay. May yate da sa una gamay. Yasang kilala ta pero patay na to do na bakal na ganis ang taga Northern ni Iloilo. May nagabantay na da Katropang Jansen mo, tightly guarded na.
1: Oh, actually may nakita kita diri nga mga crew.
0: Foreigner man.
1: Hindi, mga local Katropang Jusil.
0: Ah, mga Pinoy.
1: Actually, ang...
0: Basi kung may negosyo na dari sa Pilipinas ang tagiya Katropang Jansen, we don't know if they can give or give statement pertaining to additional information pertaining sa pagdak blasin ng super yacht, tawag nila Katropang Jansen?
1: Possibly, ano, Katropang Jusil, may business diri ang tagiya sini. Kay... based on the information daw taga Timaras, taga Iloilo mostly ang mga ano eh
0: ang crew
1: ang mga crew sini kung hindi kita bang sala daw ang kapitan sini daw taga Timaras kasi Katropang Jusil ang captain sang ining super
0: yacht. You know may ara da sa Timaras ining damo bala sang ano damo sang beaches. May ara dira sang yati nga masami nagakadto dira. Actually gamay ini nga yati, international man ang iya sini nga biyahe. Pero gamay-gamay sa kumparar dira Katropang Jansen. Ang report niya na baton ta sini. Andito iya sa Guimaras daw ano man to eh, European man tong tagiya. So ini Europe man Katropang Jansen, we don't know if this is the same yati dira nga masami nga ginamuno sa taga Guimaras nga nag-agi man dira Katropang Jansen ha?
1: Oo. Yes, Katropang Jansen. Actually, ang muni ang siguro sa mga nakitaan taman niya mga yati sa una. So, muni ang sa una, ang kalabanan mo lang ang makita ng mga yati dito sa mga may Manila area.
0: Oo.
1: Katropang Jansen, and of course.
0: Pero pwede ma, no? Pwede matika abi. Pwede bi man ka, hindi man surveillance ni. Mo pwede maka, mabulong ang kamanol-manol namon.
1: Oh, matabok kita Katropang Jusil no. Check natin dito.
0: Oo.
1: Ano lang natin kay
0: Ilonggo. Mga Ilonggo
1: diri sang salakyan.
0: Oo.
1: Kaya para ma-check man natin up close and personal.
0: Oo.
1: Ang hindi nga area Katropang Jusil.
0: Pero damo ang crew niya nga nabilin dara Katropang Jansen.
1: Oh, may mga nakita ko takagina. Siguro nagpuli-puli sila Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Or kay tinagaan sila. Sinagpuli ang iba. Kaya may babo kagina. Kita nga nakita diri. Gindulong siya sa tricycle.
0: Mm-hmm. Ang crew ha? Nagsaka crew sa yate?
1: Oo. Gindulong siya sa tricycle. Nag-board siya Katropang Jusil.
0: Mm-hmm.
1: So, grabe
0: nga pag ano da ang tawo ga alagi da Katropang Jansen gabalikid gid ay
1: the tourist spots sa buong day Katropang Diyosel.
0: Oo.
1: Ang ini nga yate. Kaya kada may maglabay day, inakukuha nila yung cellphone. Either ma-selfie, picture. Either ma-video.
0: Oo.
1: Dari sa yate, kag muna eh, selfie. Isa ka lang matod kakita sa super yacht. Kaya sa hindi niya sa Katropang Diyosel, sila makikita kita dari nga daw gamay nga barko. Ilo kung ilaman eh.
0: At tagboat na. Amo na nagaguyod na Katropang Jansen. Amo na na kagamay pero dala yan ang dako-dako ang barko guyuron mo.
1: Oo. So, may tao dito pero aring pwede ka di ka kalumpat.
0: Oo.
1: Kari kalumpat pero adala,
0: may sinsa lang kita.
1: May warning galing dari Katropang Diyosel.
0: Nga.
1: Photography and video are strictly prohibited.
0: Oo.
1: Kasi
0: napaskila mo na sa kilid ya, bebebe, focus be Katropang Jansen.
1: Hari Katropang Jansen.
0: Hmm.
1: And may nakabutang man, this is a private yacht, no boarding.
0: Ah, no boarding. Ate mangkot lang niya, palayog lang istorya.
1: May crew kita.
0: Hmm.
1: Sir?
0: Mangkot lang kung din ruta, yes, ni?
1: Morning. Di na sa pamangkot ang episode. Okay lang makapamangkot? Nag-ailay-ilay ka, sir?
0: Pila sila nga crew na taga Ilunggo?
1: May nag-catch na.
0: So ginpaskil gid bago la na ginpaskil ya Katropang Jansen. Do damo man na sulat na skilled ano naman?
1: Warning photography and video recording I'm strictly prohibited Katropang Diyosel. This is a private yacht, no boarding.
0: Mhm.
1: Ara. So amo to gin sinya sa man kita nga di pwede Katropang Diyosel.
0: Oh, di pwede ka interview no.
1: Oo. Kay kumakita na tong diri may ano pa siya, may mga rooms sa dalong. Area sang yan. Aside sa main
0: Ang unang room, ang mga raya sang room si Dalo Matropang Jansen, meaning almost ka-level, no? A little bit higher than the level sang tubig. May raya sang rooms. Tadlong na sang lulumpatan, muna blas lakaan. And then, amo na ang second level niya. Amo nang may mga daw talambayan da daw canopy style. Kagang third level ya, amo to subabaw ang gamay-gamay pagid niya daw may barandilya nga may flaglets. Pagkatapos ang pinakaibabaw ya gid amo ning may flag sang Philippines. Ika-apat nga level.
1: Apat gid ka mga palapag Katropang Diyosel. Mas sa ilog gala pala kita diri sa may pulunahan niya sa front sang ining yate. So, ng taon na itong tama kalaba, yun man niya yate, Katropang Diyosel. So, dali kita sa may front area.
0: It's 44 meters long, ha? Katropang Diyosel, 44 kamitros.
1: Oo.
0: Grabe. At
1: kalapad sa mga
0: Diyosel. Bag-o gid ya Katropang Jansen, no? Not just repaint ha? Or repainted ha? Bag-o gid ya Katropang Jansen.
1: Yes. Mga yata natin dali well maintained Katropang Jansen. Ang ngayon nga yate
0: mga ultra billionaire ni Katropang Jansen tagiya kung yes. Converted to peso gurong assets yun eh basi kung trillionaryo ni
1: possibly Katropang Diyosel.
0: Kay
1: daw gamay nga background sini sa ano sa tagiya. Businessman ni siya. Usually ginagamit lang ni nila ang ining yate once nga like amo nagabakasyon kag nagakadto sa mga lugar kun possibly may arang business sila Katropang Diyosel.
0: Kung may yate ka din kaya ang bakasyon na
1: sa mga ano eh.
0: Hindi masamang mangarap Katropang Jansen.
1: Oo. Kaya nga muna, basan magdaog ka na sa loto, dito ka na yung kabakal yapon.
0: Makabakal ka man yate, ah. May ara, baratuhon nga yate mo. Kung gusto mo na nga pinakabarato, kadto ka lang sa nasyon.